0: nag-judge nga na atong nawot.
1: Og mga giveaways para sa bisita lula.
0: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
4: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may nag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero di humang yun na mo ang lubong. Okay. Na ako naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman yung sakong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, bali pito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
8: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagan salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
9: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan niya. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
4: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahi.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Lo, nganong katakiang kaman?
12: Sakto tayo hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene apan wa di hapoy alibyo.
11: Wa may problema, Lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
13: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
14: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
16: Naabay kinilaw.
17: Ilabas ang bida sa lamisa.
18: Fuego blend jelly paste.
16: Kalami ane.
18: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
17: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
19: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
20: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
19: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
20: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
21: sa GRD Quezon Printing Services.
19: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa niyo og taga-asa palihog?
5: Sir, nag-kesan ko, bumbungon kesan.
4: Okay.
5: Dumin ako nga kanaang tingpaminaw niya. Apil naging ko sa Grupos Kaibigan, pito na gato in Kapin.
4: Salamat kay Gayo.
5: Doon ako ipabot nga testimony about sa Biggie Max Pastor. Ang akong isoon nga tagami sa Amis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa season. Unya, palay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa luha kasi mana. Tapos ako siyang gipainom og Biggie Max Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o gibalik. Usa kasi mana pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo o kayo ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya pastor.
4: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad?
5: 63 ang iyang edad.
4: 63? So sa duwa kasi mana, gipainom ni mo og Biggie Max buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
5: O nakalakaw na pastor. Nagsimba na magayon sa GFA pastor.
4: Ay salamat igayo. Salamat kay igan ha.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
8: Nagkunot mo po ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aling event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Apong ipon kay Hangul mo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, mo pa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit mga isoon obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa bidimak.
0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan. Ligana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Na, apari ay na.
1: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
1: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no, accessible o affordable nga printing services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Lu, nga nung katakiang kaman?
1: Sakta tayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: May buta ni mo diyan, kaibigan.
4: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
3: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
4: Felix Villareza.
3: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
4: Pasalamat ko sa Diyos na nahubagan ko na taong doktor na naagin sa labero. Ibalik, nangyikapos niya, kaya iaring ko lang.
3: Okay.
4: Kaya magiging muna mo.
3: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Nanay, ngayon na ba?
1: Bukas, no pangatsaro, multaking asopatang.

0: 98.5.
1: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabuan to? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
2: Kuan sir kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pastor ba kay kalitra lagi kay ang nahitabo sa iya.
1: Ha? So nagkumatos dahin siya dito sa ospital.
2: Ni kuanan siya kuan dugo og ihi niya. Normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
1: Oo.
2: Nga di man musugod, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
1: Oh, okay, oo.
2: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gi sulod dayon siya sa ICU, gi-monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
1: So, so, wag galiyok, gasiga ang mata, wag kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
2: 10 days, pastor.
1: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
2: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal lagi nga, ka ng maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, pangita gid sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Oh. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang gana dito sa nga.
1: So, umangi pa inom, ano siya dito po? Pinakadlaw niya pag-inom?
2: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bango na siya.
1: Okay. Ana mismong, ana mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya.
2: Kuan na siya, magsigig lihok-lihok.
1: Okay. Salamat din kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor, sama da akong ulo nga murag gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Ako tinginoo nga sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
7: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
12: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon
0: Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Lu, nganong katakiang kaman?
13: Sakit kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
10: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
14: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
15: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
16: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
15: Doon na ta diri no? Accessible o affordable nga printing services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
18: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
19: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, gainan ako siya nga palit o bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya mo sa gumikan sa bijimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katong pag-bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Niingon sila nga mamatay na ko. Kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bijimat, natingala sila nga pag inom na ko sa bijimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahin ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayo to siya. So, masalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, matinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila kao, ang Ginoo nag-guide kan mo. So, thank you.
16: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungaga
12: pagkahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
0: Fuego Blend Chili Paste.
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
20: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
21: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
22: Nagkunot mo mo ng aktang ni Muyots.
21: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
22: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
21: GRD Printing Services?
22: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
21: Kanindot, no?
22: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
23: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
24: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at Bangsa N. City GRD Printing Services.
25: Yes, Igan.
26: Magkasin mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
25: Okay. Na
26: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
25: Okay.
26: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya ay hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
25: Salamat sa Diyos.
26: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor kay takuli kay siya panalangin nga iyagig panglangin na namang haplas na may akong ginagamit sa iya.
25: So Aroma Herbal Oil ka? Igan?
26: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
25: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
26: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga magamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
25: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
26: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
25: Okay.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay bang a t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong doha!
1: Naapagi mga match nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong silibrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
2: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singkot sa imuang ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Oh! 98.5

0: Gala, kumusta maayong buntag? Kinatibuk ang siyudad sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon. Adlaw mga igsoon kong Webes. Petsa 11 ng bulan sa inyo, tuiga 2026. Alang sa mga diehard nga mga listeners sa radio kaibigan, siguro tingala mo nga, uy, na may bagong tingog. Sige, kumusta, kumusta? Mayang buntag mga igsoon, hinaot nga mag-uban-uban tahan to da alas 11 sa buntag sa ato nga Disaster Readiness Program sa CDRRMO Valencia mga igsoon ko. Ala, sige, ato unang pasalamat, may gala sa kinatibuk ang pwersa sa Radyo Kaibigan. Labi na sa atong kaabag sa Technical Department, Engineer Joshua Sison. Sa Program Director, Engineer Romy Chang. O sa Station Manager, Stephanie Dangalio. May buntag po, kaga Pastor Dan Dangalio. Morning dia, Pastor. Posibleng nga monitor po to karon mga igsoon ko. Ala, sige. Programa mga igsoon ko kini sa CDRRM of Valencia, City Government of Valencia may higala. Actually matag alas 10 ni hantol alas 11 sa buntag pero ato pang gina final may igsoon kong ato nga mga oras. Sige lang. Oh. At least sa kauban-uban ta mga igsoon. Sige. Subli na akong pagdapit mga igsoon ko, kini inyo nga alagad sa kahanginan, alagad inyo sa CDRRMO Valencia, sukad pa sa unahan tod karon. Dungog-dungog tag-otro mga igsoon ko, Mr. Juby, Jubinoni, Ilya Cune. Oga, naatay mga kauban, may galawa ta nagbinugtong, una nga magpaila. Sige na si Miss Iris Birondo o Rona Jean Gansas alang sa ilang mga opening statement. Sige, Rice, palihog.
1: Okay, maayong buntag Mindanao, Bukidnon, Valencia City. Hinaot ko nga ubanan mi ninyo karong adlawa sa isa ka oras alang sa paghatod og mga impormasyon gikan sa opisina sa CDRRMO. Kani si Irish Birondo gikan sa Training Division opisina sa CDRRMO.
0: Di po magpalupig mga igsoon ko, ikaduhang kandidata. Bitaw, ikaduhang kauban na ito, Megala, sa CDRMO. Ron, go ahead, Ron.
2: So, mayong adlaw, no, sa tanan na itong tigpaminaw sa 31 ka barangay sa siyudad sa Valencia, kini si Ron. Gikan sa CDRMO.
0: Unya, salamat na ikang Mr. Alex Swam. Lex, pati si nagpaminaw ka ron si Alex. Salamat kay Alexa sa imo nga paghatod. Gumikan maigsoon kay actually gikan paputa nag-program nagkasunod magdumigala oni ang atong gap ani sa oras no atong travel time ato pang gina-arrange pag-ayo kay actually gikan pata sa pika si bihanan maigsoon lingkod na isa ka oras dito and then tabok din ta dire so meaning anatay 9 to 10 and then 10 to 11 nga program ga sunod gyud although nga basin sunod semana may tabo ani nga wasig program ko dito sila dire maguna mapasar ko. So, depende lugar sa dagan may gala. Bitaw, sige. Topiko na to, mga igsoon, sa CDRRMO Valencia, mga panghitabo o labi na mga information, mga igsoon, nga maghatag o inon na to, mga gala, nga pagpataas sa ato nga kakayahan, sa ato nga mga pinalanggang suking tigpaminaw dire sa radio kaibigan, labi na ka to, mga nasa mga remote areas, no? For the, kuan, mga citizen, mga katawhan, residente may igsoon sa City of Valencia. So, kanunay pagpaningkamot sa atong buhatan nga walay mabiyaan sa mga dapat ipaabot nato nga mga informasyon nga naha kaninyo, labi na katong naa sa mga remote barangays, far-flung mga barangays na dili bitaw dali makakog info gikan sa atong buhatan, gumikan kay mo plate pag sa gatos baka, sa kay gabalhabal, sa kay pagkabayo. So, muna, usa sa pinaka ino to primary na to migsuon nga gina sentro ang ato nga programa pinagi sa ino na to immediate nga dissemination sa information nga dapat natong ipaabot nga naha ninyo kay malapas ato nga balaod nga ang katawhan dunay katungod nga masayod sa dagan diha sa ato nga gobyerno mga higala. Sige, sama sa naandan, kabahin mga igsoon ko sa ato nga programa ang paghatag nga na ninyo sa mga emergency lines or mga emergency numbers nga dapat ninyo makontak kung simbako-simbako na ay mga mahitabo sa inyo nga palibot mga igsoon. Atong ihatag kang Iris Birondo. Iris, palihog ko.
1: Alright, sa makausab no, maayong buntag sa tanang tigpaminaw ni ining istasyon. Iandam ang inyong mga papel, ballpen o mga cellphone kay isa kini sa importante gyud labi nag naata sa gawas sa ato ang balayo. Aha, manta dapit nga makatagbo kitag mga atatahidya o disgrasya no. So, alang sa City Police Station, 0917-718-9191. Again, 0918-718-9191. Another one, 0998-598-6854. Again, 0998-598-6854. Og alang usab sa ilahang Child Abuse and Anti-Bullying, ania ang ilahang hotline. 0953-5688-354. Again, 0953-5688-354. Og alang usab sa CDRRMO Valencia Rescue, ania ang ilahang hotline. 0956-135-2663. Again, 0956-135-2663. Og alang usab sa City Fire Station, ania ang ilahang hotline. 0926-190-3020. Again, 0926-190-3020. Another one, 0985-240-6543. Og alang usab sa Fire Substation, 0905-480-7014. Again, 0905-480-7014.
3: Ang buhay natin kaligasan.
0: Doon na tayo 31 minutos mga igsoon ko man mulapas ang alas 10 sa buntag. Dari may gala sa 98.5 Radio Kaibigan ning atong disaster relief program sa CDRRMO Valencia. Sa gihapon na nakiguban kay kanilan Mr. Juby Jubinoy Ilyakone, kauban nato sila si Iris Birondo ug Rona Jean Gansas. Atong mga kauban may igsoon sa training division sa CDRRMO. Kumusta man mo diha mga igsoon ko? Wala ba inunato may gala epektos? May kalabtanan na sa milabay nga linog na itong pizza 8? Alas 7 kapin sa buntag mga igsoon ko. Nga di na ubay-ubay may gala ang nakasinati o dili may epekto sa nagkadaiya nga bahin diri sa isla sa Mindanao. Unya, sige. Para may igsoon ko nga mas ligon ang ato nga mga pagpangandam diha. Atong balik-balikan si Iris alang sa mga pasidaan kung unsa ang atong angayang buhaton sa wala panahitabo ang linog, panahon sa linog, o pagkahuman sa linog. Sige, Iris.
1: Alright. So, since dili magyud ato matag-ano kung kanus agyud maabot ang kanang maong trahedya, so kinahanglan andam kita kanunay. No? So, ang city disaster naghatag og gamayng tips nga unta ato ning masunod sa ato ang alimpatakan aron kita malikay gyud sa maong disgrasya or unsa man talagman nga moabot no. So unsay angayng buhaton kung adunay linog? So sa wala pa ang linog mao kini ang atong pagabuhaton. Kinahanglan ang pagplano o pagpangandam sa seguridad sa atong kaugalingon labi na kung naa sa sulod sa balay o mga istruktura kung diin kita nagpuyo o gatrabaho. Ligonon ang balay o mga gamit nga posible matagak kung maglinog. Kinahanglan mahibalo kita sa mga ligon nga parte sa balay o istruktura nga pwede mataguan panahon sa linog. So sa panahon sa linog, mao kini ang atong pagabuhaton. Dili mataranta. Magtago dayon sa ilalom nga ligon nga lamisa o kaha mga door jamb. Proteksyonan ang ulo. Kung anaa sa gawas sa panimalay o istruktura, likayi ang mga poste, kilid sa pader o kaha mga istruktura nga posibleng mahugno. Kung anaa usab kita sa nagdagan nga sakyanan, hunong, padaplin, likayan ang pagtabok sa tulay, overpass nga posibleng damyos. Likayan ang mabuntod nga dapit nga posibleng maglandslide. So sa pagkahuman sa linog, mao kini ang atong pagabuhaton. Dili mataranta sa paghawa sa istruktura, agi sa hagdanan o likayan ang pagdagan. So sihon ang mga kauban o ang kaugalingon kung adunay samad nga kinahanglan og tabang medikal. Likayan ang pagsulod sa mga istruktura nga naay mga damyos nga posibleng mudako kini kung adunay pagsunod-sunod nga linog o aftershock. Magbantay sa mga nangayabong nga kemikal, delikadong materyales o kaha mga butang nga mahimong hinungdan sa sunog panahon sa linog. Daghang salamat.
0: Daghang keng salamat res muna mga igsuon ko. Sumala pa ang pinaka-epektibo nga pagpangandam batok sa usa ka makalilisang or destructive nga linog nga igsuon mao gyud ang tukma nga pagplano. So ato nang abalik-balikan unya mahigala. Doon na tayo 35 minutos man mula pa ang alas G sa buntag may gisun ko. Sa Milabay may gala nga linog diri sa Valencia, although nga dili kay kusog ang ato may gisun ang intensity, no? Intensity nga mihapak sa Valencia sa 7.8 magnitude. Managlahi na mga gisun ko ha, unsan ang intensity o magnitude. So ang magnitude dito nga pizza 8 may gala nga linog, 7.8 according sa P-Books may gala. So, doon ay mga kadaot, although nga minimal, pasalamat ang higala. Labi na sa mga tunghaan, uguban pa mga igsoon ko nga mga structure diri sa City of Valencia. Sige, ato nga siren, unsay kinatibukan nga damyos nga nakalap, no, sa City Government of Valencia sa mao nga linog diri sa Valencia. Pinagi ka nga Iris sa, tinaday, si Kwanapod. Si Rona Jean Gansas na saan. Ron, unsay pinakalitis na to di nga report, atong progress report. Go ahead.
2: Thank you, Sir Jove. No? So, kaning nga report, gikan ni siya sa atong Barangay Disaster Risk Reduction Management Council o gatong Local Infrastructure Audit Team. Katong nahitabong pagtayo gatong Hunyo 8, 2026, alas 7:37 sa buntag. So, aduna kitay mga reports nga naglisod o ginhawa, labi na sa mga tulunghaan sa syudad sa Valencia, no? Aduna usab kitay damage. So atong natala, natay 22 ka mga tulunghaan o infrastruktura nga adunay visible minor cracks sama sa Barangay Banlag Integrated School, Barangay Barobo Integrated School, Barangay Bulacau Integrated School, Barangay Katumbalon Elementary School, Barangay Concepcion Mahayahay Integrated School, Barangay Dagat Kidavaw Integrated School, Barangay Lilingayon Senior High School, Barangay Lumbayaw Integrated School, Barangay Maapag Integrated School, Barangay Nabago in Admin Building, Barangay Poblacion Valencia City Central School, Barangay Poblacion Valencia National High School, Barangay Poblacion Barangay Hall, Barangay San Carlos Integrated School, Barangay San Isidro Integrated School, Barangay San Vicente Integrated School, Barangay Sinabuagan Integrated School, Barangay Lumbo Sinalayan Integrated School, Barangay Sinayawan Central School, Barangay Tungantungan National High School, Barangay Tungantungan Elementary School ug Barangay Vintar Integrated School. So aduna kitay mga assistance nga gi-extend or mga action taken gikan sa atong Office of the Building Official ug City Engineering Office nga mao'y nagkandak og assessment sa atong public o private nga mga eskwelahan, hospital, government buildings o uban sab ang Department of Public Works and Highways or DPWH sa pagkandak og assessment gihapon sa atong mga tulay sa Valencia. O gaduna usab kitay suspension sa klase mao katong adlawa alas 8:15 sa buntag og nag-activate usab kita og red alert status og incident management team sa Plaza Rizal. Kauban nato atong response team sa CDRMO, BFP, City Engineering Office, Office of the Building Official, AFP, CHO og GSO, Sir Jove.
0: So muna mga igsoon ko, although layo rata dito sa epicenter, apan na apektado gyapon ta mahigala gani di man lang diri sa Bukidnon, di lang sa Valencia, lakip nang Cagayan de Oro. Oh. Gumikan maigsoon sa pag lihok, no, sa Cotabato Trains. Unsay pinakalitis di aron nga kalambuan or latest sa update, may kalabtanan na sa impact dito sa mga affected earthquake affected nga mga area. Pila na pinaka ulahing nga talaan diya sa nangamatay?
2: So base sa pinakabag-ong taho sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, Sir Jove, anaana sa 45 ka mga tao ang nakablagang patay ug 487 ang nasamdan ug napay 17 ang wala gihapon makiti, Sir Jove.
0: So nana mga igsoon ko niya kung anong tan-aon may gala sa mga balita, no? Doon na gay mga area may gala nga kwan gyud pretty good ka makaluluoy sa may Sarangani mga higala, no? Part sa Sarangani mga igsoon ko nga diin na naka kwan gyud, no? Medyo rolling ang ino nato community, ang yuta nga lagi puyan nga nangaligid gyud niya ang dalan, makita nato nga tulay nga guba and then ang mga concrete nga dalan may igsoon nga lukat gyud. Nga nagsilbi may gala nga dili na pasabol ang maong area. Gani sumala pa doon natin advance info lang, sumala pa ang City Government of Valencia, ang ato nga chairperson sa CDRRMC, Mayor Amy Galario, sumala pa may gala maghatag og ayuda sa calamity affected nga mga area mga igsoon ko. No? So mato info nga ato nakuha sa ato nga department head sa CDRRMO, Sir John Rearita Valero, nga sumala pa doon ay laraw ang ato nga City Mayor nga muhatag og assistance. So nana mo guna mga igsoon. Okay, ang ato manggod nga kung siguro inyong batian sa una, inyong kakanunggan gaduna tay ginatawag og calamity fund nga which is karon sa bag-ong balaod or daan-daan naman ni taud-taud na pero mo ni pinakalitis atong balaod kining R18121. So malapa sa atong R18121 diha sa utilization sa LDRRMF. Gimando manggod may gala sa atong R18121 nga sumalapa not less than 5% sa revenue sa usa ka local government unit. I-allocate siya, intended siya maigsuon ko sa kanang ginatawag og LDRRMF, Local Disaster Risk Reduction Management Fund. Nanaandagan. So not less than 5%. Sagad sa atong practice, 5% sa revenue sa usa ka local government sa City of Valencia gina-allocate sa pang or LDRRMF. Unya, kanang ginatawag na itong LDRRMF, dun, gimando po na sa balaod, maigsuon ko nga bahino na siya. No? Butang nato nga naatay kuan 1 million mga igsoon ang 70% ana moray pwede nimo magamit sa wala pay mga katalagman or ginawa siya intended for pre-disaster related programs, projects and activities. So, base sa balaod, balikon nako nga 70% moray imo magamit. So, gibilinan sa balaod og 30%. So 70-30 na magisoon. Kanang 30% ay hara na siya ma-utilize kung dunay state of calamity declaration sa usa ka local government unit. Kung naigo may gala sa katalagman, no. Pareha diri sa ato. Kung inyo nga ma-recall ni atong 2025, di ba nagka-disaster ta gumikan sa usa ka killer mga igsoon kung flash flood diya sa may Panlibatuhan Creek, no. So bay-ubay ang atong namatay, bay-ubay ang pinuyanan nga nangaguba, nangaanod, magigsoon totally and partially damaged. So, muna'y rason magigsoon nga nag-declare ang City of Valencia under state of calamity. Oh. Pero, giingon po sa balaod nga ang usa ka local government unit, bisan wala siya naapektuhi, wala siya'y katalagman, but pwede siyang mutabang magamit na yung iyang 30%, oh. Ang iyan 30% pwede na yung gamiton nga itabang sa laing local government unit nga doon ay declaration sa state of calamity. So muna mahita po may igsoon. Muna ang legal basis sa giplano ni Mayor Amy Galario sumala pa. Although advance info lang ning ato, wala pa'y dokumento yun, but muna atong kakadunggan. Okay. Motong pangutan nato itong mga kaoban og unsay legal basis sa paghatag. Motong ina nato nga na makita na diha sa utilization sa LDRRMF base sa R18121. So, doon ay meeting unyang hapon, may igsoon nga posible dito, muna ay katuyuan para mahigala nga ang nanap magiging ay mahitabo, no? Mapag affected ang usa ka LGU So daghan may gala ang pwede motabang ang mga local government units base sa balaod maigsuon nga giallow sa tong balaod nga pwede nimo magamit ang imong remaining 30% or sa imong ginatawag na siya QRF or Quick Response Fund nga para lugar immediate ang inunato nga recovery program, rehabilitation, response no sa usa ka affected LGU. So naay assurance nga naa pa ang 30%, meaning nga the whole 5% base sa balaod kung walay katalagman katoring 70% ang imong ma-utilize. Then upon declaration state of calamity, that's the time nga imong ma-utilize ang imong 30% nan. So again, giingon pod nga pwede nimong gamiton ang imong bisag wala ka na apektuhi, pwede nimong gamiton ang imong 30% nga mutabang ngadto sa laing local government unit as long as katong imong tabangan nga LGU nag-declare siya sa state of calamity. Nana mga igsoon ko. So kabahin lugar sa requirements ang declaration sa calamity affected area, no? So dayon mosunod nga dapat dunay corresponding resolution gikan sa council, no? Or kanang ginatawag datog LDRRMC, Local Disaster Risk Reduction Management Council. So sa ato dire ginatawag og CDRRMC, sa mga munisipyo MDRRMC, sa province PDRRMC. Una siya ang dating mga igsoon ko. So muna dunay pag-convene, posible unya daw mga alauna parang dito posible ma-propose o mapalabangan, may gala o resolusyon. Ang may tabuan is ang CDRRMC magpalabang o usa ka resolusyon nga i-submit, no, i-forward nga to sa sangguniang panglungsod for the approval nga para ang City Government of Valencia makahatag o ayuda nga to sa calamity declared affected LGUs using sa atong quick response fund. So nindot may isang pag-appreciate, no, sa mga kuan lugar, mga actions o mga plano mahigala, no, sa atong local government unit, no, sa atong sanggunian o sa ato mismo nga CDRRMC. So kay dili gyud pud tiaw, pero yun ani nga panghitabo mahigala, ubay-ubay gyud ni nga posible si malay-balay uban pang mga dagko nga mga katong napay daghan pang nabilin katong wala pa gyud kay nang igo kay muna maigsoon ko kay as long as wala ka na igo og katalagman, so posible nga dako pang imong 30%, no, nga pwede pa nimong ikaayuda ngadto sa mga calamity affected nga mga local government units. Ubay biya, diba? Jinsan, apart sa Davao, saka mga probinsya sa Davao, may igsoon ko nga doon ay mga affected. So, pasalamat na lang ta, no? Gumikan kining itabo, may igsoon karon nga usa ka tectonic in origin nga earthquake. Gumikan may gala sa movement sa Cotabato Trench, no? Sa kuway may gala sa itabo nga movement ni ini ni atong 1976, mga igsoon ko nga din na mas ngilngig to. Kay base may gala kung atong search, no, atong talaon, mo sulod mo dito sa nato nga mga talaan sa P-books, makita nato diha nga ni atong 1976 mukabat sumala pa migsuon sa mga 8,000 ka mga kinabuhi ang nakalas, no, ang kinabuhi sa mga Pilipino or basig na pay mga foreigner ato, no. Then pipila ka mga syudad, pipila ka mga lalawigan ang pinakangilgig mo dito migsuon go kay may kuan siya, no? May resulta siya may gala sa usa ka tsunami, no? Dagko nga balon may gala nga motoy hinungdan nga pitindaghana nga mga missing. Unya may atake pagid siya panahon sa tungang gabi. So meaning tulog ang mga tao. So gani kung atong tanaw ni analyze nato pag-ayo kung kato siguro ang pizza 8 mga igsuon ko June 8 may gala nga magnitude 7.8 nga linog, kung nahitabo po siya panahon sa gabi, posible nga dili lang po ninyo na kadaghan may gala ang posible nga nga matay, no? Umikan kay magkailaban, no? Labi na mga igsoon kung importante yun, ha? Sa ato diya ang tukma nga pagplano mga higala. 48 minutos man mulapas ang alas G sa buntag. Adere maigsoon ko sa 98.5 radio kaibigan mahigala sa atong disaster readiness program sa CDRRMO mahigala. Sa Gyapon, ha? Nakiguban kanyo sa kanginan, Mr. Juby, Jubinoni, Ilya Kuni. Kauban ako sila si Rona Jean Gansas o Iris sa Birondo, mga higala. Unya, ato po mga eksyon ko, ginapasalamatan, mga higala, ang inato, kinatipok ang pirsa sa City Government of Valencia sa kanunayang pag-abag, mga higala, sa ato ng mga programa. No, labi na ang atong sangunayang panglungsod, headed by sa atong City Vice Mayor Honorable Grisel Galario Fernandez, no? Og sa ato pod nga Committee Chair sa DRR Honorable Rolando De Centillas. Ubay-ubay magala nga ko yun, no? Mga kalihukan nato. Kaya nga ato mga eksyon nga mga PPAs, mga programs, projects and activities. So sama lugar nga atong usa ka radio program pagkakaron tuiga magala ga lingkod ta sa upat ka mga sibihanan. So ang atong department head si Sir John Valero ga paningkamot may gala nga iya lugar gitagahan og dako kay importansya kining mang ino nato nga information dissemination nga kaliwala nga naa sa layo ang atong nga mga kaigsoonan ma padangatan gyud og mga impormasyon. Oh. Unya kagahapon kabahin pod may gala sa programa ni Sir John Valero nga in coordination sa Valencia National High School, nag-kandak may eksyon kagahapon dito. Nagandang salamat dia kang Sir Orasyon, ang nagsilbi may galang disaster coordinator sa Valencia National High School. O kang Sir Nunez, no, ang coordinator sa division mismo. DepEd Valencia nga division may gala. Ay, ang usama gud kay eskwelahan maigsoon kabahin sa programa sa Department of Education nga naay ginatawag nila SDRRM coordinator, no? SDRRM School Disaster Risk Reduction Management Coordinator, dapat sila yung committee. So kabahin sa dili lang lugar purely pag educate ang tungaan, ila pon ginasiguro may galang ilang mga estudyante nga magtuon nga kuan gyud, no, ino nato nga luwas gyapon may gala sa mga linog. So moto kagapon alas 9 sa buntag nag pahigayon og earthquake drill, and then pagkahapon sad moto mga igsuon ko nga ang National High School mag nakita nato sa ato nga personal nga evaluation dako kayo ang population, and then medyo apiki ang ilang nga open space. Masalamat ta nga unta mahatagan og pagtagad kay ato kung kita naw di mga eksyon ko nga labi na ang linog manggod mahitabo siya, dili nato ma-predict, dili po ta makapamili og sige dapat mahitabo ka alas 7 alas buntag alas kuan lang, no, alas 12 lang sa unto, so di mangita ka tag-an, no, as of this time taliwala nga dunay ga circulate sa unang nga mga information maigsoon nga muna maglinog karong pitsaha munang orasa, but according sa PBOX wala pay even, no, sa mga sagawas mga igsoon ko wala pay instrument nga pwede nga mo predict mo tag-an maigsoon kung kanus agyud mahitabo ang linog mga higala. So ngato di nga proper gyud nga pagpangandam, so planning, no, pagplano gyud. So, labi na kamudiha, no, kung naamo sa inyo mga panimalay atong lantawon nga ang mga minahal nimo sa kinabuhi, miyembro ni sa imong pamilya da sa imong panimalay, wala dili sa expose sa possible nga falling debris, no. So balik ko na to nga pwede man mahitabo ang linog sa walay gipili nga oras. So diha sa imong panimalay, no, i-consider na to nga anytime mahitabo ang linog, either naka sa kusina, naka sa kamulong pangaon, naka sa imong higdaanan, or asa ba ka. So, ang tukma na to nga pagplano mga igso, labi na sa mga ginikanan o amahan, so lantawa pag-ayo ang imong palibot. Kung nagluto ka, sige, lantawa imong kilid, imong hangara, kilid mo, wala to o, likod. Kamulo kang kaon, kamulo mong higda, liliya kung wala ba'y mga butang nga posible nga paglinog no, pagtayog sa yuta mahigala, diha baka mahulog sa imo ang imo nga mga sama imong gipang plaster diha. Tanato na kasi imong sala unya para nga sikat ta oy ang imo nga mga trophy, mga award baka. Oh, pangpatong sa aparador. So dabi kung mga bugat na maigsoon unya imong gikuan gyud para nga kanang kita gyud ka sa bisita, kanang naagyud sa lingkuranan pagdawat sa bisita. Dabi panahon sa ground shaking o dito na muhapak sa imo. So, pwede man siguro, pero ikuan yun, siguro ha, kakanang una ay mga 7 point something, dili may igsoon, muhapak na ito ni Monya. Atong ginabalik-balik mga igsoon na, panahon nga doon na tayo information and education campaign sa mga barangay officials, no, para nga matabangan. Kanoon na itong ginabalik, although dili ingon nga pagpanghadlok ninyo, katong panakabati, no, ginabalik na ito nga, ang City of Valencia, dili ta luwas may igsoon sa linog. Ang linog manggod na ay duha ka ginatawag nato earthquake generators, no? Mo generate ang linog kung dunay inonato nga volcanic activity. So sa malugar, no, natay active nga Mount Kalayo, kung naay volcanic activity, pwede siya magka ground shaking. No, aside sa volcanic activity, kung naay tectonic earthquake, no. Meaning, kadang movement sa mga, ang ato manggong, ang yuta mga igsoon, ang Pilipinas nata sa ginatawag o ring of fire, no? Ang ring of fire, magpasabot may gala nga parte na siya sa kalibutan nga nadiha ang mga earthquake generators, no? Ngayon nato nga vulkan o kining

0: mo diya sa community. Nantay naka-budget ani mga igsoon nga magnaog me, dala pa mix snacks, o para nga magtapok mo. Kay, kasi manawag me, di mo mutapok, kay wala pagkaon. Okay, now, so, community approach, para nga makabantay mo. No? Katong mga naay mga luna diya sa Lumbo, Barubo, Poblasyon, Padulong sa San Carlos. Naay Valencia Fault, nga ga-traverse, no? Active fault na igsoon ga-traverse, gikan sa Lumbo, dito ni sa may diversion area. Ah, diversion road mga igsoon ko, diya sa may Tulugan, Gaagi. Atong IPS nga structure niya na padulong sa part sa Barubo, Poblasyon. Lagpas may igsoon dito sa may Barangay San Carlos. So, importante nga aware mo, parang katong mga tag-iya sa Luna, dili mahimong sayang may igsoon kong atong investment. Oh? So, dili makahinayak mo toko diya o structure inyo baka nga building, mansion, nga base ng inyong haligi, nagpatong sa fault line. Another fault line, kaneng Sawaga River Fault, nga ningigo diya sa may Barangay Sogod, Kolonya og Mailag, nga kabahin sa Balinsya. Nga itong mention, ang Balinsya lang aparta, gani, doon na nami initial nga engagement, doon na nahitabo na namo nga IEC, dito sa may Poro 4 Barangay Sogod. So, naagyan dito, no? Naagyan sa ilang ningagi sa ilang mga panimalay ang fault line. So, importante nga, kwanta, no? Preparado ta. Unya, marag medyo apiki na ta mga igsoon ko. Sige lang, oh, uban-uban ta, sunod mga igsoon ng mga adlaw, sunod ng Huwebes, may gala ng ato nga programa mga igsoon ko. Ako na lamang, pasalamat sa Kinatibok ang Pirsa sa Radyo Kaibigan. Akang Joshua Sison, atong kaabag sa technical. Kang Program Director Engineer Romy Chang, kang Ma'am Stephanie Dangalio ang Station Manager, of course, no, kang Pastor Dan Dangalio ang atong buutang amigo mga igsoon ko. Sa pangalan sa City Government of Valencia sa CDRRMO ang among Department Head John Ray Arita Valero, Honorable Ami Jigalario ang atong City Mayor og Chairperson sa CDRRMC. Nabagan diha sa iyang tigpamaba na former Mayor John Galario, kaabag maigsoon sa itong mayor pagpadagan sa itong syudad. Ayan, tigpamaba, mahigala. Og sa kinatibuang pwersa sa sanggunyang panglungsod, sa pagtimon diha ni Honorable Grizel Galario Fernandez ang itong City Vice Mayor og Honorable Rolando de Centillas Jr. ang Committee Chair on DRR. Ininyo mga alagad mga igsoon ko sa CDRRMO, una na tong kuhaan og parting statement si Rona Ron, go ahead Ron.
1: Okay, daghang salamat no sa tanang naminaw karong adlaw. Kini usab si Rona Jane Gansas gikan sa buhatan sa CDRRMO Valencia.
0: Lain na to nga contestant.
2: Alright, sa makausab no, maayong buntag sa tanang tigpaminaw ni ining istasyona ng hinaot. Kami nga nakahatag kaming gaming impormasyon gikan sa among opisina. Hangtod, sunod po na tong panag-uban dinhi sa 98.5 Radyo Kaibigan. Gini si Irish Berondo gikan sa Training Division opisina sa CDRRMO. Daghang salamat ug maayong buntag.
0: Inyong alagad sa kahinan, alagad nyo sa CDRRMO Valencia, ang inyong Training Division Head, Mr. Jubi Jubinoni Ilyakuni. Magpasalamat sa inyong papaminaw. Uban sa panghinaot, ngauntang grasya o panalangin, gikan sa labang makagagahom sa kanunay, igabuhos ka na itong tanan. Bukidnon, Valencia City, maayong buntag.

0: ang programa ng inyong nabatid, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Teresa Aga Colonia, Prop 3, Colonia, Valencia City, 73.
6: Gagamit ka
5: ng gagamit ko.
6: Hindi na
5: sa oras nagkagamit ko, nilulian mo ko, nagpalit na kukong otro.
6: Sa higibatid ko ba?
5: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung usag pang kapuyon ko dali ulian man
6: maingon nimo sa Bigimax.
5: Salamat kay sa kuan kanang Bigimax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning kung mahimo magpalit mo aning Bigimax kay makaayo gyud sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
4: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Unsa may ato igan?
8: Ako po, testimony ang aroma.
7: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
8: Oh, nga-apply sa aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay, wala po.
7: Wala?
8: So, ang katulang gi-apply na mo, ang aroma.
7: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
8: Sa Ginoo, Pastor Dan.
7: So, igan, salamat di kayo. Kinsa kanin pangalan na ni?
8: Noel Estina.
7: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: Numero 1 sa balita.
10: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Ug kalingawan sa Bukidnon.
9: Radyo Kaibigan.
13: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang ug walay lakot kining sibihan.

Higala, natin tigpaminaw, welcome no sabi ni Karon sa atong tulumanon, ang laing hugna sa programang Ratsadag. Mabati na sa ninyo mga binating tigpaminaw, nining si Biyahan, DXRK Radio, kaibigan. Adlaw karon nga Webes, sa Hunyo 11 to 2026. Live agato ga programa mga igsoon nga inyong mabati 98.5 mga igsoon no ang dial sa inyon nga mga radyo. By the way mga igala no sa ato mga binating tigpaminaw, una sa tanan salamat kayo sa inyong magkanunayon pagsunod dining atong programa ug of course sa ato mga opisyales usab dini sa atong syudad. Una sa tanan ang aton na dako pagtahod ug pagpangumusta sa atong Mayor Madam Amy Galido Galario ug ngato na usab sa iyang kapikas ang atong spokesperson kanhi Mayor Dennis Dakbayan, Mayor Spokes the Actionman John Galario. Kauban sa tibuok membro sa 10th Sangguniang Panglungsod nga gipanguluan usab ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Sa atong kanhi Vice Mayor dinis sa Dakbayan sa Valencia o kasantangan Regional Director sa LTO Region 7 Aboy Glenn Aboy Galario. Mayo pagpaniod to dihan ninyong tanan sa mga nagsaulog karon sa ilang adlaw na tawhan no mga igsoon kabalo ko nga busy kayo ni sila ron ha nagkapuliki na kuno may gala og kwan kini ang digamo. Oh, sa mga birthday celebrants, happy happy birthday diyan ninyong tanan o hinaot. Nga daghan pang tuig mo abot sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. O advance usab happy birthday sa mga magselebrar para ugma sunod adlaw sa maabot pa nga adlaw. Holiday ugma mga igso no kay Independence Day. Walay opisina, wala po'y klase. Mga igsoon kay pula kayo ang numero sa atong kalendaryo. Karong adlaw pod mga igala unta ang schedule sa Senate Blue Ribbon hearing mga igsoon dito sa Senado padayon kini na unta mga igsoon pero saon ta man. Munay gingon may gala nga buhaton jud nila ang tanan para nga dili mahibawan sa katawhan ang dugang pa nga mga testimonya sa 18 ex-Marines. Og lain pang 14 untang mutunga karon mga igsoon supposed to be ang schedule pero matud pa mga igala nahak kuno ang website sa Senado nahak or gihak og toyo ha hack me mo na giingon mga kaigsoonan kaluha sa ambus me para gyud mga igala siguro ma mapusiger nila katong giingon nga duna kunoy threat sa seguridad mga igsoon sa Senado. So, ang Senate website, matud pa mga kaigsunan, nasudlan o dili ingon nato. May rason nga wala siguro mga igala, gipusigar po sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, ang lehitimo mga kaigsunan nga Senate President, ang ilang schedule supposed to be karon, mga kaigsunan, no? Ang padayon nga Senate Blue Ribbon hearing, may tungod sa flood control isyo. Muna nga, until now, mga kaigsunan, ang mga tao may galag, laom gihapon, no, nga matagaan gihapon ni mga kaigsunan o kini ang tukma nga, kini ang hustisya. Kaya nangita, mangita, mga igala o hustisya. Sa bagay, ingon pa mga igala sa balaang kasulatan, kining mga dautan nga mga tao, demonyong mga huna-huna, labaw sa tanan, kining mga mapaymuslanon sa kahigayunan, doon nagyapon ni sila yung mga utlanan. Mabot nagyapon, may galang panahon nga

0955-614-8416. 0955-614-8416. Palihog, mga igso, no? Hatag og feedback kung kumusta nga tong signal diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Kay medyo apil po siguro na itong signal may gala, ginahack. Okay na ba? No? 0955-614-8416. Moni ang ato may galang opisyal nga hotline no sa atong programang Ratsada. Butang lang diya mga igsoon, Ratsada. Kada nga numero, pwede mo mga igsoon makatawag or makatext. Kung doon na mo'y mga concern, reaksyon, comment. Ang usan ako, KTM 0936-743-3875. 0936-743-3875. Ang usan na to, kanumero 0955-614-8416. 0955-614-8416.

putol-putol daw kuno ang atong signal mga igsoon. Ah, basan may gala igo ni sa kuno epekto ni mga igsoon sa linog ni tabo ni atong miaging adlaw Lunes. Paita. Luoyin taon kayo mga igsoon, no? Daghan kayo mga gala karon nagbangutan sa nitabo nga linog. Mikabat ako noong atos 40 ang mga nakabsans kinabuhi. Kay daghan magkaito may gala gipandala sa Balay Tambalanan na ay mga natumbahan, nalatugan, mga igsoon, nga ipit. So andako kayong kadaot dito yun particular may gala sa Sarangani Province, Cotabato, General Santos. Kay murag dito man mga igsoon ang sentro

una na to pag postura. Ugdalan pa na mga igsoon, dunay kalit, dunay tipak ba? Bangag, buslot. Munay kuan mga igsoon, natural na siya no sa kiniang surpi sa dagat. Mga igsoon, nga naingunana na. So, milihok ang pinakailalom gyud pa nga porsyon mo to mga igsoon nga gisudyop no ang kiniang usay tawag ining puwersa nga gikan sa ibabaw mo to nga nihubas. Pwede kusuga to nga linog, tanaw na to, makita may gala, daghan magkikay to mga igsoon nga naka-live ato panahon na. Namang ganito yung nangaligo may igsoon ato nga lik, dito gyapon ko taba to. Nga, mura yun may galaw sa planggana pa nga puno sa tubig gikwan. Giduyan-duyan pag-ayo ang lik. Ang tubig mga igsoon halos mukat-kat na may gala sa ibabaw. Ingunana kakusog. Kita gani dinis bukid nun, medyo layo-layo naman ta. Yaksyon maganito may galag kataranta. Nanay mga pasiunang gipadangat dito mga igala nga mga hinabang. Kagahapon na interview na to ang atong mayor din sudad sa Valencia, mayor ang atong spokesperson kanhi Mayor John Galario nga gaplano ang atong kagamanan lokal nga muhatag mga kaisunan mupadala og kini ang hinabang pinansyal no. Pasiuna man tong gi-mention ni former Mayor John Galario ang kandidat usa ka milyon. Hinautunta nga itong mga membro sa guniang panglungsod dili maglangay-langay nga mo pagawas yan ang maong pondo taga agpanugot mga igsoon ng atong mayor para nga magamit na inihinanali mga kaigsoonan gikinanglan sa mga apektadong pamilya. Kay kabaluta mga igsoon ang mga naigo mga igala sa linog dito sa General Santos, Cotabato o Asapadapita nga mga lugar. Number one yun nilang gikinanglan dito karon ng pagkaon. Pagkaon, tubig, gani katong mga lugar nga napiktuhan mga kaigsunan until now posible wa pay mga kuryente. Kay nangatumbag gyud halos ang ilang mga poste dito, ang ilang mga karsada mga kaigsunan nangatipak di magian. Ug do na manggali hinabang pinagi sa baylan maglisod pa. Mga igsuon, tungod sa kadaot mga igala nga nahiaguman sa maong mga lugar. Tungod atong kakusog mga igala sa linog na tigayon sa adlang Lunes. Muna, mga igsoon. Okay, so naningkamot. O di lang siguro ang atong kagamanang lokal din sa sudad sa Valencia o guban pa nato ng mga local government unit rin sa Bukidnon, mga igsoon. O na manggalit tayo inanali ng tabang sama sa kini ang inyong mga tinipigan diha, mga igsoon. Dipindi sa inyo o asa ninyo na dapita i-address ihatag. No? O gusto mo, mga igsoon, pwede gapon may galay. Direkta ninyo dito sa opisinas mayor para mausan na lang pagpadala. O baka mga igsoon, depende sa inyong grupo o asa ninyo na, o kamo baka gusto, pwede mo ato may gala aron personal kamo makatunol sa inyong mga hinabang. Atong oras mga igsoon, doon na tayo 27 minutos na milapas sa alas 11. Kadyot lang kayo mga igala, no? Manginabuhi siya tamo balik ko, human last pipila ka mga painom, no? Kadyot lang.

0: Nakaplas po kay aroma na eh.
1: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
0: Oh, oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
1: Di ako rin ako. Nindus giyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
0: Oo.
1: Mas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka,
0: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa ginoon, Naya.
1: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
0: Salamat kayo, Nay. Salamat kayo. Gayo.
1: Salamat
2: kayo. May good news.
3: Hello, ay, unsa ko'y good news.
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
2: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: At agalanta, yes, Igana Roselena.
8: Doctor, kanang, sinidyo ko pa mina ni pinagpalang mo si Ka, kadagadlaw niya. Kanang, ako yung na-prob, Pastor, nga maayod yun ang G-Max, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o G-Max.
7: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
8: Kita, Pastor, kaya na-prob na ako nga maayod yun ang G-Max. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
7: Ay,
8: kainom
7: may. Kainom
8: ko kada buntag.
7: Ah, sige, Igan, na. Salamat kay Igan, o salamat kay Gaya.
8: Makatabang din ang BGMAC, Pastor.
7: Ah, okay.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay, uban kaniya, kita usap mabuhi, uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
14: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya. Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingunan ni pakabunggag inyong selebrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Yes, akin sa dipalayog.
19: Igan best paler ni Pastor.
18: Igan beta paler, yes. Unsa ato igan?
19: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitima, Pastor Pastor, kasi si Igan pindat na taga-kuan, taga-paya. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
18: cellphone. Okay.
19: Nako.
18: Yes,
19: Yung apo ko, no, kalanaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang igan nini, ipapalit o bitima sa kabuok. Ilum ko nung nag-bitima ang iyang apo kay pitin-skita o piyan. Limag-limag sa kaskita piyan. Pagka manato, gidalada nila ng hospital. Doktor, ngayon ko nung doktor nga. Sa madagi painom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi na Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
18: Appendicitis ni Buto. Yes.
19: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Simak nga kung ipa. Dinomdok. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tipaminawan di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan. May kanimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani. Kaya painom ninyo, bitimak. Kaya kung wala pa, delikado ka yun ni imong apo. Namatay na unta ni. Salamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga salamat sa Ginoo, nga doon ay bitimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag o kayo. Kaya kung wala pang bitimak, singali patay na iyang apo kuno, Pastor.
18: Okay. Salamat kay Iga na. Salamat, Iga na, Bita.
12: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
20: Sukan karon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
16: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.

0: morning, Pastor. Kumatod ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa BG Mark, Pastor?
1: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
0: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. At oh. Uwinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
1: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
0: BG Mark, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
1: Yes.
0: Umbag akong itong Pastor. Ngaway lang akong ikon. Video Mark yung Pastor.
1: Maoba.
0: Anto, Pastor. Isa ka, buti na. Ang palit dito sa Juan. Si Butikap.
1: Okay.
0: Anto, nabuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nabuto.
0: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mong kaurot na. May di ka buwang kong inong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni imong grasyahan ng Ginoo.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
0: God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat din kayo.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes. Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Okay, salamat kayo, Diyos. So salamat kayo, mga Ikson. Baliktan, no? Padayon tayo dito sa atog tulumanon, alas 11:41 na. Kahimuot kayo, mga Ikson, ning pamahayag may galaban ni Senator Erwin Tulfo. Matod pa niya, mga Ikson, pabor kuno siya nga himuon nga state witness katong mga kongresista, mga igala, may tungod sa kinang investigasyon sa flood control scandal. Naunsa naman taon, asa naman taon, main kabuot ni mo, Mr. Erwin Tulfo. Di naman ay angayan tawagog senador, mga Ikson, no? Kay kini sila nga grupo, mga igala, maoy gabinaboy karon sa imahe sa Senado. Maogyoy gaguba, mga Ikson. Mo'y nakahatag, mga igala, og dili mayong imahe sa Senado kining faksyon karon, mga Ikson, sa Senate. Ang grupo, mga igala, nila ni Tito Soto Gatsalian, Erwin Tulfo, kinsa paninguban. Unsa nalang may mahitabo, mga Ikson, sa kining iskandalo, ang flood control scandal sa atong nasod, kung mismo ang mga kawatan mo'y himuon state witness. Kinsa magkunoy ang ayang manubag, mga Ikson, ang kuyaw ani mga higala, og kita na noon nga mga yanong lungsuranon mo iduot, kita mo ipakasadon mga higala, nga nung walay project, walay flood control ha, sa atong mga lugar, sa mga taga lain-lain distrito sa atong nasod. Na, asa naman in taon mga Ikson ang balaod in taon ani? Ha? Kamo sa iyong paminaw, musugot kata mga igala nga ang mga mismong kawatan sa Kongreso o sa Senado, sila mo o himuong state witness. Ah, mga Ikson, kung magpadayon manugaling ang investigasyon may tungod sa flood control scandal, kisa may maduot in eh. Ay kuging na mga kaiksunan nga maglumbaay, nagtunudloay sa ilahang tagsa-tagsa mga igala ka mga kamot. Tudlo dito mga Ikson sa Picas Kanto, Picas Kalye. Magtuyok-tuyok na lang yun mga Ikson ang investigasyon. Mahuman na lang mga igala ning tuiga, mahuman na lang ang termino ining mga kawatan. Manglayas naman ni sila mga Ikson ning uban. Akin ni mga lastermer, di naman ni magpakita siguro mga Ikson. Tanaw nila mga igala nga magkalabuso na yun ni sila. Og hayag na kayo mga Ikson nga si BP Inday Sara maoy musunod presidente sa atong nasod. Asa man ni magpuyo, asa man ni mutiner ni mga panuway nga mga kawatan sa atong nasod. Manglupad na ni mga Ikson. Yan na nagsalbar silang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Di na ni mutiner puyos Pilipinas. Og ikaw lugar ba'y nagkapaldo ka, bit-bit ni mo milyones. Buhi naman tingali sila mga Ikson bisang pagpila sila katuig dito magpuyo. Magtago-tago sa laing nasod. Kita in taon mga Ikson, ang nahabilin din ni mo'y makaluluoy. Kaya abin ninyo mga igala, bisan pa uglahi na presidente, dili na mga Ikson, alipuris ni Bongbong Marcos. Gatoo ka ta mga Ikson, nga kining kalisod nga atong gisagubang, puno lubong ta sa utang. Ha? Masulbad ni mga igala sa unom katuig, dili! Ha? Kanang gibayran sa atong gobyerno, sa atong nasod mga igala, nga 2 trilyon every year. Sa atong utang mga kaigsunan, unsa may mabuhat ana in town? Ha? Unsa may mahimo mga igala nga kini ang maayong panggobyerno? Unsay mga programa ang atong kwarta mga kaigsunan imbes para sa maayong edukasyon, para sa maayong panglawas, para mga igsoon sa farm to market roads? Tuana na nila mga kaigsunan ginatapak sa porsyento na lang ha, porsyento lang, wa pa na ilabot may gala sa kapital. Outstanding na to mga Ikson nga utang sa gawa sa nasod, World Bank. 19 trillion, porsyento. Ang kanang kantidad mga kaigsunan, paralyzed na ang mga serbisyo para sa katawhan. Ingon anak, kadako ang problema ang gibili ni Bongbong Marcos mga Ikson, kung kini mga gala, mubiya man umahuman ang iyang termino by 2028. Muna dili pwede. Dili pwede mga kaigsunan nga mahulog lang sa limot. Dili pwede may gala nga i-consider na nang nato ni sa atong unahuna nga chance to experience. No way! Dapat manubag ang angayang manubag. Dapat mapriso ang angayang mapriso. Ha? Kaya hay bagod nila. Kita mag-anto sa ilang kabuang. Samantala sila mga kaigsunan, sila mo'y nagsuyop, sila'y nagkawat sa tong kwarta, gawas noon sila. Ang mga tao, mga kaigsunan, in tao ng uban may gala, inosente mo'y gipang priso. O, tanawa tong pamilyang Diskaya. Ingon ang pamilyang Diskaya, magtiayong Diskaya, mga kaigsunan, nganong kami manintaon ilang gipapriso, nga igo laman mi, nagtuman sa ilahang mga gipangayo. Ugwa man sa may proyekto ng mga consider colorum, kay halos sa mga proyekto nga among ginahuptan, dili man substandard. O, nganong kami may ipiton ining mga tawhana, nganong kami man ilang gilaglag. Nga og nangayo sila og pila ka porsyento sa matag proyekto amo man ang gihatag sa ilaha. In return nga makakuha mig bala kini ang mga project sa gobyerno. Pero nganong kami may ginapriso? Matod pa mga igsoon sa magtiayong Diskaya.
1: Inood man sad bitaw? Luoy no.
0: Ang mga congressman, senador, mga executive secretary sama sa DPWH o guban pang ahensya sa atong gobyerno mga kaigsoonan nga maoy naka pahimulos pag-ayo sa mali-malita nga kwarta. Gawas nun silang naglatagaw, mga igsoon, nagapasinaw sa bangko sa panahon, mga igsoon, nga sila magsisyon sa Kongreso, sa Senado, taas noo sa ilang unahuna, mga igsoon. Ha? Honorable pagyapo ng ilang panglantaw silang kogalingon, ang mga kawatan sa gobyerno, mga igsoon, purbida. Luoya in taon sa mga Pinoy. Ha? Di mo maluoy sa iyong kaugalingon? Di ta maluoy sa itong kaugalingon? Kita regitunto may gala sa itong kaugalingon, gobyerno? Unya, watay buhaton? Ha? Hangtod mga igsoon, magpabilin pagyapon ta may galang tako mga tumbaba? Moyon, babata may gala nga ato lang gyapon ning limot-limutan? Kay mo lagi naingon sa mga panultihon mga igsoon, bisag unsa na ito kasoko, pag-abos panahon eleksyon, tagaan na ganit 2,000, 3,000, malimot na dada mga taon sa binuhatan ani mga kawatan na butaran lagi apo nilag balik. O di ba? Mo manay kasagara ka kay tabo sa tua. Masukot ta karon pero malimot na ta pagkaugma. Bisan pagiyon sa nato paghimaraot kay mo lagi na nakadawat man. Malimtan na dayon mga igsoon ang ilahang mga nakaukaw nga kwarta sa mga politiko nga ilang gialagaran kunuhay katawhan. Okay, mo naman. Nanda na to gid mga igsoon, himo naman tradisyon sa mga Pinoy, sa mga Pilipino. O kinsa tumaygalang makatunol og dagkong kantidad, amoy butaran sa mga tao bisag kabalo sila, bisag kabalota nga kana siya nga klase nga politiko kawatan, pero kay tungod sa tungunahuna na salbar ang atong panginahanglanon karong adlaw o karong semanaha, sige mo butar lang gyapon. Di ba, Diyos? Mo man na ang kalakalan sa atong panggobyerno, mo man ni gitawag mga kaigsoonan nga kuan ba? Tradisyon. O, galatay na yun sa atong kaugatan, mga kaigsunan. Sukat pa kaniyad to. Kahit tungod yanad na to. Tungod, mga kaigsunan, kita mga higala, maupoy ka-consenter ining mga tulisan sa gobyerno. Kining mga kawatan sa sa politika. Kita'y gatudlo. Gikonsente na to, mga kaigsunan, ang ilang mga binuhatan. Kamingon man ang mga politiko, ang mga awat yung ko, total pag-abot sa eleksyon, malimta namang gyapon na sa mga tao na ako'y tunol. Dili naman na makatulisok. Kumbati parts, mayong buntag. Uy, may pagpaminaw sa akong papart po po'y dumo. Naminaw ka na to ron. Salamat sa imuhang oras karon. Asamang ka karon napita parts po po'y dumo. Mga igsoon. Muna sakit kayo may gala. Unta, umingon manggaling mga igsoon ang pipila mga gala ka mga eksperto. No, nga. Unsa ba kayo maayota? Nga musiparit na lang ta sa kiniang musiparit na lang ta sa Malacañang. No, sa Manila ang Mindanao mulahi na lang tagla kwan kini atong kaugalingon nga panggobyerno. Ha? Maghimo tag kaugalingong balaod nato dinhi kay luoy man kaytang mga

ang atong boto. Tanaw na to mga igsoon, nga kini mga politiko, nga gabalik-balik nila na diyan, naniguang na may gala sa Senado, posible pa ning uban, diyan na mga matay silang lingkuranan, at takiho nunta, simba ko lang ha, sa mga tarong, di lang maapil unta ni mga tarong. Kini mga kawatan lang unta, yun mga igsoon, pangatakiho, cardiac arrest. Diyan unta ni mga gala, mga tigbak sa ilang lingkuranan, kini mga kawatan ng mga kongresista, kawatan ng mga senador. O kinsa pa ni mga gala, naghupot o dagkong katundanan. Karon no? Oh, nabasa na po na ako karong magulang yun mga igsoon. Gikompirmar may gala sa PTB4. Ha? Kining PTB4 mga igsoon, Philippines ta, kwan siya, Philippine Television. Sa ato ng gobyerno may gala nga network. Gikompirmar sa PTB4 nga usa na yun sila mga gala sa ABS o ang GMA. Tiyaw mo? Apil pa mga igsoon ang TV5. Mm. Gikwan na. Gikumpirma nila mga igala. So, sama ra gyapon nga ilang gyangkon nga kining mga mainstream media sama sa GMA, ABS-CBN o ang kiniang sa tawag ining sa ring usaga ni part mga igsoon, gikumpirma nila nga mismo sila bayaran. Kay klaro man gyud mga igsoon, wa man tay madunggan may gala, wa tay makita nga mga mayong balita mga igsoon, no? Nga kinibitawong katinawan sa korupsyon sa atong nasod, lantaran nga korupsyon sa atong nasod, nga gibatikos ini nga klase sa mga network sama sa GMA ug ABS. Polos mga kaigsoonan ko, polos may gala pag kuan kini ang pag tuis sa mga issue.

0: dagko nga mga nitro sa itong nasod nga nagbatikos. May tungod may gala sa flood control scandal. Polos pagtuis atong madunggan o makita sa ilang mga gipang yagyag na mga balita. O wala siguro ni mga kaigsuna ni social media. Wa siguro may gala ni mga tarong nga mga vlogger. Ay wa gyud mga igsoon siguro ning uban nga mga tao. Wa hinanawan. Unsay ka kay tabo? Kalakalan sa atong paggobyerno. Blind kayo. Kayo muray sa ligan ato may gala ning mga TV network, mainstream media, mga igsoon puri agaba. Polos pagdayeg sa atong kasamtangang administrasyon. Mo na labing tinuod. Mga igsoon, pasaylo ako nakopos ng atong oras. Salamat kayo sa inyong magkanurayo pagpaminaw nining atong programa Ang Tulumanong Ratsada.
1: Yes, akin sa nipalihog.
0: Sa ngalan na lang, mga igala, sa atong mga kaubanan din si Bian sa DXRK Radio. Kaibigan, atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, Finance Officer, Bernadette Kilong-Kilong. Sa ato sa mga igala, ng mga kaubanan sa Technical Department, akong co-pilot karon sa Pikas Lawak, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban sa Bnato, si Engineer Egan John Tingkang, o Engineer Egan Ramil Bedrejo. Sa Production Department, pinagi ni Engineer Romeo Chiang Jr. atong Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Sa ngalan usab sa among Station General Manager Rehinal Jan, ang kuya sa tanan Kuya RG. Pagiyag tagdumala ni Sibiyahan, ang Pastor ng Bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa magkausap pa inyong ubos alagad, inyong angkor man, ako si Igan Tata Ritisa, manamilit tagmingon. Dagang salamat, maayong pagpaniudto kaninyong tanan.
2: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: Ulagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA

0: phone shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
1: FA Phone Shop.

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitayo!
2: Naa pa di ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no?
6: Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
5: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod, pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanon ay ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend Chili Paste.
8: Kinsa di palihog taga-asa?
9: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas imong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
9: Nakoy arthritis,
8: Pastor. Na-arthritis.
9: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog ka adlaw.
8: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
10: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s

0: RRK Radio Kaibigan.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
4: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, oy?
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, oy, mo magkatapal ko aling event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot mo?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naab.

0: akin de, Lau!
1: Ilabash! Ang bida! Shalamisha! Fuego Blend Jelly Paste!
0: Kalame ane!
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste. Sukad karon, mataghamal, taupan gid nato kanunay ang bida shalamisha. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
5: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog ka-adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify.
6: May buntag din mo diya, kaibigan. Kinsa niya utaga sa paliog? Si?
7: Kaya, Irinias Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
6: Okay.
7: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nag-ginoo kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga pagkipanti. Nagkula kong paga.
6: Okay, okay. Tapos?
7: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
6: Oo.
7: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka adlaw na ayaw akong mata.
6: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
7: Duha ka adlaw.
6: Tapos, nawala ang iyang pula.
7: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
6: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
7: Okay na.
6: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.

0: Ang sumang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan o sa kamainit kakauduhon po ka natong tanan. Ang nagkaroon ay galang Webes, sapit sa 11 sa bulan sa Hunyo, tuwing 2026. And once again, makiigan war with me og nainipod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot og mga sugilano na sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan, para sa mga taong hipang binuangan, para sa mga hipang bulaga, para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa pang gihulat, ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi dara lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Magaling ka magulog at magpadala sa inyo mga sugilano at mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi, inindisay na po ang bahala ni Anang Tanay. Salamang buhat ng mga kaigan ha, isa-text ka na sa tuang hotline number nga 0965601168. Once again, para mabasa ni Lady Diana ang inyo mga sugilano nga buot ipadala diri sa ating programa mga gala, inyo lamang ka nang i-text sa tuang hotline number nga 0965601168. And of course, same number lang po tayo mag-iigan sa magusto mo text para manibayan, mag-greet or mapa-shout out sa ilang mga loved ones, mga minamahal sa buhay or mga friends on air gusto nila na timbayaon sa ating programa karong kahapunan. Og sa magusto nga mutawag or mag-text later on para sa paghatag o katambag sa atong letter sender karong adlawa, same number lang po tayo. Kanag nakapin nga comments at Facebook Live makiigan ha 0965601168. Alright, so once again, maayong hapon, kanining tanan diha mga palanggang suking tigpaminaw. Nagkatsun in sa ating programa karong kahapunan sa nagalain lain na radio sense. And of course, sa managdan o karato karon sa Facebook Live, magandang hapon at kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat mga kaigan. Maayong hapon sa inyong tanan di mga kaigan ha. Nanginaod ko nga okay ra mo diha. Malinaw din yung huna-huna habsay inyong baminaw. O nga dili ganang aburido inyong utok, bahalag taliwala sa kainit sa panahon mga higala, no? Ganang kalmado lang gihapon mo diha o malinawon inyong hagpalibo at inyong ibang batyag samtang nakatsunin sa atong programa karong hapon, no? Walang sa kamulong hari-hari diha, sa kamulong katuyan-duyan, sa kamulong kapangape, sa kamulong kapaniudto, sa kamulong kapanikisika sa ilang panimalay, sa kamulong gaduka diha garay-haray. Sa kamulong kapanghugas plato, kapanglaba, ang uban kamulong, sa man, kamulong. At muna ibahala mga gala. Ang gubay karon na sa ilang trabahoan mga gala ka, busy sa ilang mga trabaho, no? Ang gubay kabulong ka biyahe, kabulong ka drive sa ilang mga sakyanan, no? Bisan unsa man imong ginabuha karon kaigan, para yun lamang si mong bulhaton, di agarapit mga gala, no? Kaya ako nagbibahala sa iniwang kauduhon karon. Because adlaw karon mga gala ng Webes, so Thursday po tayo ngayon. Abot pa sabot, nati basahon nga lain na po nga sulat ng pagkanan sa atong programa karong kahapunan. So, standby lang kayo dyan sa mga gusto mo tambag, maminaw sa itong sulat kapag basahon later on. Maabot mo maghala kay karoon taon-taon, basahon ni Lady Diana nga tuang ang sulat hisgutanan karong kapunin na. So, standby lang kayo dyan. But before that, mga gala may hapon sa ahas sa mga naminaw karato karoon at pinaagi sa itong mga kaibigan radio stations nga nag-hook up na po sa itong programa mga gala. Magandang hapon at yung aside sa may Surales South Cotabato, sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Surales South
Tama ba akong ipanglitok? Again, 104.9 Radzo, kaibigan, Sorala, South Cotabato. Ayan, ikaw ba na ito ang Deknes Sandiha? Pagang ito ang mga palangga diha kapag suking tigpamirang. Kanahin mo ng barda sa Lady Diana sa ilahang matag-hapon ng buluhaton mga higalan. Maghapon, happy, happy listening po sa ining latsan. And of course, nagnipita mga gala sa may Lagindingan Misamis Oriental. Maghapon sa mga naminaw pinaagi sa 94.9 DXDD Radzo, kaibigan, Lagindingan Misamis Oriental. Rowan po na ito ang technician di Howard, ito ang kaibigan DJ. Ano mo ba kayo nag-hook up sa tuwa ka ron? Maraming salamat po. And of course, atong mga gwapo-gwapa na mga suking tigpaminaw. Labadod Manila, dili kumplato, ilahang adlaw, kung dili madungog ang programa ni Lady Diana, sana all. Oh my God, bono sa inyong lahat niya, ano? And happy, happy listening po sa inyong tanan. Magandang nabita mga gala sa mga naminaw pinaagi sa 98.5 Radzo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kutob na lamang po sa mabot sa arong Sibihana sa Libog Probinsya sa Bukidnon. Kutob na lamang sa mabot sa arong Facebook Live karong kapunon. Magandang hapon ni po sa inyong lahat. Ag happy, happy listening, and once again welcome sa atong programa. This is once again a Love Diary sa their DJ Lady Diana. Alright, so mga higan, ito pong kabustahon ang ito ang mga palangga ng mga Facebook Live viewers karong kahaponon. Mga sa'yo ka ay nag-tune in nag-alento sa programa ni DJ through Facebook Live. So kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maghapon, no, sa mga natingalad niya nga kung dili man to always nag-live sa itong programa mga higalan. No? Ang mga panahon mga higalan na ay mga kukulian na rin sa amuang monitor. Sa among mga sabi tawag ani eh. Na ay mga technical difficulties mga gana nga dili gud manikayan. Parang gusto ay dili maka live sa Facebook sa Lady Diana, pero madungog gihapon daw ninyo sa radyo mga kaigan, ha. Agron, we are happy nga we are back mga higala, no? And I hope nga hindi na i-follow ang itong Facebook page para po ma-notify mo at paraminti mong ma-update sa mga programa o mga kalihukan o mga balita gikan sa atong pinalanggang Sibihan. Sa mauna na sa'yo at kung asa magkita ang programa ni Lady Diana sa Facebook, pangitaan lamang po ninyo ang 98.5 Radzo, kaibigan, Valencia City. Or panin mong itype niya sa Facebook mga gala ang Radzo, kaibigan, Valencia. Magawas na na kaigan kanag na ay 10k followers diha. Unang imong i-like and i-follow mga gala para ma-notify ka sa mga programa sa ating Sibihan. And of course sa mga nanonood sa atin ngayon, palihog ko just like, share and comment po sa ating programa para naman layo parang ma-abdan o mas daghan pa ang magkapaminaw sa ating programa kanong kapunan. Sa mga nagdan o hayo mga ulo mga gala nga mag-comment diha, libre lamang po ang ating shoutout sa ating programa mga gala. Ay kabala ka dili lagi ko maningilog zikas mga gala. Pero kung muhatag mo ay charot lang mga gala. Libre lamang po itong shoutout dari sa ating programa mga higa. Kung nagpag-comment mo riha masin na may gusto din ba yun na may gusto i-greet or na may gusto i-greet nga nagsaulog ko sa ilang mga birthday o nag-celebrate pag sa ilang mga monseries, anniversaries, sana all. Imbayan na na mga kaigan, ha? And once again, libre lamang po ang pa-shoutout sa atong programa. Ay, pa-shoutout, guwabang DJ, Lady Diana, shoutout sa mga listeners. Agatuang ang nanimbaya. At nagpa-shoutout, agatuang always blooming. Ang araw always blooming DJ Miss B ng Radzo, kaibigan, Lagindingan, Misamis Oriental. Ay, habang ganito niya, agatuang guwabang DJ, no? DJ Miss B, maraming salamat po. Shoutout ako na sa ato, mga listeners, diyan nga side. I'm a DJ Miss B once again. But shout out po from Sir Blas and Judy. Wow, magandang hapon po sa iyo dyan, Sir Blas Arbalarote. All the way from AB Signatures and Unsaton. Kalimut ko si pangalan na ito ilang. Masagad yan sa may Pagarian City, mga gala. No? Magandang hapon, nagkauban sa imuhang mga kauban sa trabaho, imuhang mga kaparentihan diha. Kasilingaran na kabarangay, karaminyo sa ating programa, karong kapunan. Hello and shout out po sa iyo dyan once again. Na
ay feedback din mga gana, no? Lady Diana, putol-putol lagi mo. Putol-putol lagi mo ba? Sensag ay mga gana, no? Gamurag, nagsitawag ano ay nigara na po ang aduan. I don't know what's wrong mga gana, no? Pero mawala takalit sa kanginan. Pero mabalik raman hinoon. Pero yun na nga, diba? Gansi ang mga naminaw sa atuang mga sa ilang mga radyo kaligi putol-putol ang atuang programa. Pero hopefully mawala na ang mga kaigan. Pasensya kaayo, ha? AB Signature Prints and Souvenir Shop. Ay, grabe naman niya, eh. May habang kahimot diha, Sir Blas of St. Paul Cabana din ang sign sa may AB Signature Prints and Souvenir Shop sa may Pagadian City. Hello ma'am, pa-shoutout ko dali sa Burug Unse Poblacion, Valencia City ang nagpa-shoutout. Agaduan, palangga ka pastora. Pastora May Lanzo Raniola ang naglandaw karata karan sa Facebook Live. Nanagad ang debita mga kaigan sa may Burug Sete Poblacion and Burug Unse Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Salamat pastora May. And from Sir Erlindo Bagay, may hapon, Lady Diana. Magandang hapon ni Puzayo dyan. Sir Erlindo Bagay, all the way from Santa Ana, Taguluan. Miss Samis Oriental, ganaminaw sa atong programa karon through Facebook Live. Salamat once again. Thank you so much for watching po, Sir Erlindo Bagay. And from Brian J, Engineer Brian J. Embuter, hi guapa. Amping diha. Salamat, Engineer. God bless mo. Kung asag ka magkaroon gibutan. Amping diha, Engineer Brian. Salamat sa pagdan out sa Facebook Live. Hello, mga hapon, Lady Diana. How are you? Okay lang po si DJ. Okay na okay lang po si Lady Diana. Salamat mga hapon kanimo diha. Shout out po sa iyo dyan, Sir Martin Nakinoan, na nagkadya sa may North Cotabato. Salamat kayo. And from Cerro del Cual, maayog hapon na Lady Diana. Joke rabi tao, oy. Unsa daw? Unsa may joke di ha? Sir Rodel Cual, may hapon na lang sa imuha. Salamat kaayos sa magtanaw sa Facebook Live. Para kwas kong song, Send Man Tayo Dadalhin by ELC Pabloy Lyrics. Salamat po, DJ. You're welcome. Ako nag-play karoon taon-taon, Sir Martin Laquinoan. But my God, it's already 1:26 in the afternoon. Ano na ba yung decise na po sa Kapunon? I hope nga, naniod to na mong tanandihan. Ay, panahon na parang basahon, nagatuan, nalain na po sa kasulat ng baganan, karong adlaw ang mga kaigan. Kapag gusto mo tambag, gusto nga kining maghatag sa ilang maginagmay ng mga opinion sa atong basahon nga sugilanon. Standby ka lang dyan. Ay, ato na nagtagaag pagtagaad, atong himay-himayon. O gato ang sabdon kung unsay problema, kabuot patambagan sa ato ang letter sender karong adlaw. And you know you can't survive. So when you feel like home, alright, my gala, here it goes. Ang sulat nga atong basahon karon. Marit Bunny, letter sender. Dear Lady Diana.

OK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
2: Basta nag-Quezon ko, bumbungon Quezon.
1: Okay.
2: Dugin ako nga kanaang tigpaminaw niya. Apil naging ko sa Dupos, kaibigan, pito na ka to in Kapin.
1: Salamat igayo.
2: Doon ako ipabot nga testimony about sa Biggie Max Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. Unya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos idala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sa Luha kasi mana. Tapos ako siyang gipainom og Biggie Max Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik. Usa kasi mana pastor guntag hapon. Salamat si Ginoo o kain ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya pastor.
1: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad? Ah?
2: 63 ang iyang edad.
1: 63. So sa duwa kasi mana gipainom ni mo og Biggie Max buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
2: O nakalakaw na pastor. Nagsimba na magay sa GFA pastor.
1: Ay salamat igayo. Salamat kay igan ha.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building Sayre Highway Poblacion Valencia City Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo!
8: Naapadi ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na ta diri no,
12: accessible o affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: Rahaplas po ka aroma na eh.
15: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
14: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
15: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagulong man itong nangulmul.
14: Oo.
15: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawangin mong mga kuhaan. Tambal ka,
14: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol si mong TL o nakatulog kag tarong.
15: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
14: Salamat sa ginoon
15: ay ah. Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
14: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
15: Salamat kayo.
0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: Pastor, good morning.
3: Good morning. Paliog pa ila-ila o taga-asa?
4: Baldon, maridin doon ni Pastor sa taga-bumuntugan. Saan?
3: Taga-saan? Iga na Baldon.
4: Mag-testimony ko, Pastor, about sa Binimax, Pastor ba?
3: Yes, sige pa tayo, Igan.
4: Salamat sa Diyos, Pastor. Kay nakoy balatian, Pastor. Kaling nakusog, Pastor ba, sa among trabaho.
3: Oo.
4: Sa among worker ko. Niya, night time nung nag-ibol pooling, ibabira sa kabli nga. Kahit kay Brown, niya, pagka pilakadlaw, akong iba, tayo nga, akong nabat ang kukusog, paa, langhawi, kung mga tudlo, niya, ang pilakadlaw, ito, wala kong magkikwarta.
3: Oo.
4: Wala kong nagpalit, wala pag-sildo. Sap na lang kasildo na ko, ipalit ko, unong kamok, bidbinya, bidyumak, kaya ako rin ginom, pag ulit balay, ginom na ko, doko buk, akong yung pag-sibig pa, papaginom, nangamoy, kasi ginom nga, yakong ayon, ko, Pastor, lulo sa Diyos, Pastor, yakong giayo. Akong ginom, duha dito.
3: Uman ka na kinom o duha kapsula, okay dahil mong paminaw.
4: Hindi pa, Pastor. Yung pagka sa gabi mong ginom, yun ang kagabuntag na, Pastor, na arang-arang na, Pastor, na akong mga tudlo, marag na akong ilitik, Pastor, di wagi kusog. Pagkabuntag na, lulo sa Diyos, Pastor, na okay sa Diyos, Pastor, na sana na patitik na ba, na nasa'y umoy, na
3: okay. Kusog. Pinak adlaw nga murag wakay kusog at tuhi gayo na?
4: Mga 2 days, Pastor.
3: 2 days. So, salamat sa Diyos.
4: Sa baduman to, siya, din, no. Pagkalunis, duty na ko. Wala ni kusog, Pastor. Wala ko ba, marag na,
3: okay. So, duwa lang ang kapsula imong ginom. O, salamat sa Diyos nga nibalik imong kusog.
4: Upat lang, Pastor, din. Ikanom din karon.
3: Okay. Salamat kay Igan. Salamat kay Gayo gikan sa hasaan.
5: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o gikalidad na trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
11: Yes, Igan.
12: Magkasimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang doon siya hubang may akong yaplas. Ni moto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
11: Salamat sa Diyos.
12: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
12: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
11: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas, tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin, hindi ka sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit, kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
11: Okay, salamat, Igan, salamat, Igayo.
12: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
11: Okay. The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: At 52 minutes past 1 o'clock in the afternoon, alas 12:51 na po sa Kapunan, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with this Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Regala and Line Radio Sets. And of course, sa managdaan na paghihapon, nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live karong Kapunan, naghanda ayong salamat at welcome back po sa ating lahat. So my God, nakaganin ato nang nabasa ang usa ka sulat kay gipadala sa atong programa. Atong nadungog, I hope nga atong nasabtan mga gana no kung unsay problema gabuot patambagan sa aduang sender karong kapuno. So I think nakasabot raman ang tanan mga gana no kay nanatay mga tambag nga nagabasa dere na sa Facebook Live. Wag na po nag-text ka na ito mga kaigan. But before na mag-proceed sa inyong mga tambag mga gana no, ayaw magkaliwot ha ang atong programa. Aha, atong ka na ito sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Sa mga namino nga duray na pagbati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, kato-kato sa pani, trioma, arthritis, pamaos sa lawas, panuot sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, bakaha, nga dugay na nimo ginatagu-taguan diha. So, naigamit sa ito ang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana, mga kaigan. Kay gawas nga proven and tested na po ang kaepektibo ni ini, dili po kaangay mabalaga tungod kay humot kinig dili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili magamansa sa atong mga sanina mga gana. Abot pa sa bot dili mag-green-green ang imuhang dili mag-green-green imuhang sanina mga gana kung magamit ka sa ato ang Vegemax sa ato ang Aroma Plus Herbal Oil. Dali rin kayo madistract mga gana. Ako ginanawag na distract sa lady na yun. Ora to gyapon garanto Hans ato ang kinakusgan nga Vegemax Plus Herbal Capsule ang ato nga pinagbalang capsule na mga kaigan. Kini nga tong Vegemax Plus Herbal Capsule nga grabe ka kusog, grabe ka in demand. Dali ra kay mahunot ang atong supply sa Vegemax mga gana. Kana pa matuod nga daghan gyud ang niangay sa ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Kung naliman ka anang hinimo kini sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga erban. Oo, nga dili katingad-an, dili katingalahan nga lang epektibo kini pang-ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamay maro ba ako ang agbalatian mga gala ha, kayang-kaya na sa atong Vegemax Plus Herbal Capsule. Mamatuod ni Ana ang dili na maihap ka mga testimonya gagikan sa atong mga kaibigan, members, o bisan pa dili mga kaibigan, members mga gala nga nakatry sa atong Vegemax Plus Herbal Capsule. Nagtawag sila sa programa ni Pastor Dan para magpadayag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang nagkalain-laing sakit. Ang uban mga galat tagasog blood sugar or diabetic, ang uban tagasog dugo or na hypertension, ang uban tagasog uric acid, ang uban mga ulceron, ang uban UTI yun, ang uban kabuhiunon mga higala, ang uban ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan, mga cyst, myoma, almoranas, ang uban na ayo ang ilang mga kaning na ay mga heart failure, ang uban ay kidney failure, ang uban ay pneumonia mga kaigan na nga ayo. Kung nabuto yung mga dengue patients ka nag-testify nga, nibalik o normal ang ilang platelets sa lihang niinom sa atuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Ingo na naka-amazing si Lord, ingo na naka-amazing ang Vegemax Plus Herbal Capsule mga kaingan. Naliman gani, pwede ni mo ni yung imnon mga gala, pwede po ni ihaplas, pwede po ni mong ipatulo sa na ay mga dalunggan nga na ay nagbara or sa mga pusod baka sa mga bata nga na ay nagnanan. Kasi nga po good for all ages po ito mga gala ha. Pwede ni sa mga baby spa, pwede po sa baby, dili ng baby nga imong palalab ha. Pwede sa mga bata pa mga like mga newborns mga kaingan, pwede po ni sa mga kids, sa mga young adults, or pwede po sa mga tigulang or mga hamtong na. Ang nagkanindot magunsan ng Vegemax Plus mga kaigan.

0: Makagana po ni sa makakusog sa itong resistensya, mga gana. Ngayon na, naganindo at nga ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule. No wonder nga daghan ang gaangay o nalirigid kayo mahurot ang itong supply sa Vegemax Plus Herbal Capsule. Muna ang sa mga naminaw karon nga wala pa sukat nakatry. O gabi na kanimo diha nga na ay balatian, nga gihambin sa imong kalawasan. Sulay higala no. O lagi mawala sa pag-try, mga gana ay. O malay na to, sa imong nakunang pag-try sa Vegemax, maayo ng sakit nga dugay na nimong ginatagu-taguan diha. There's no harm in trying, mga gala. O sa ginaingon pa nila, diba, dili ni mo balang epektibo ang usaka produkto kung dili ni mo sulayan. So try lang po, diba, try lang bisag pila lang kakapsula una sa itong Vegemax Plus Herbal Capsule. Kaya makapalit man tagbinuok ng kapsulaan ni mga gala sa ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule. So mapalit kini magkaigan ha sa tanang Beforeco Pharmacy sa Tibuok, Baginon o sa piling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naroon mo na rin residing around Valencia City, Bukidnon, pwede na ka mong bumisita sa ato ang kaibigan center ang ginamutag sa first floor sa Alquina Emporium, Valencia City. Ay magkabalaga kung layo mo na rin sa Valencia, mga gala, available rin po ito sa mga kaibigan outlets sa nagalain-laing lugar, kaibigan radio stations, o sa atong mga kaibigan, legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsula, o Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. May nagomit na rin ang uban, taas o pride. Put lang anang taas nga pride mo. Hindi na magaya sa Vegemax. Kinangla na duklon siguro. Sir Martin, lagi na. Ilisod ko rin taas nag pride, mga gana. Dako ginang problema. Kasi ni gamay lang akong ma-encourage sa letter sender kay busy kaayo ang gwapo. Kasi bulansad nagkapagkamayor diha. Rot ko tabato, Sir Martin. At ano, basahan ka rin tao doon imong advice, ha? Kadali lang po kaayo. Nato'y sige tawag kaganin yung mahigala. Asa naman itong nagtawag, beng? Para matuwag nila yung gano'n. Kamulo kong yaw-yaw, kamulo po dyang tawag, mahigala. Once again, ha? Humanatog basa kaganina ang ituang tambaganan nga sulat karong kapunod. Nindot kayo ang Vegemax Promise, makawala o anxiety. Nindot ka imuhang tulog. O, diba? Oy, wow. Salamat sa testimonya. Salamat sa nindot nga testimonya, Sir Martin Lakinon. Nakatry na po din siya mga gala sa ituang Vegemax Plus Herbal Capsule. O, diba? Magaling, kung ano gini, kanang good for the body, good ang itong Vegemax mga gala. Kaya kung madaghan siyang matambalan na sakit ba, di lang usa or duha lang kasakit ang matarget niya. At daghan gig ayo kay makabalig-on magud po ni siya tong resistance sa tong mga kalawasan makaika. Sa na ibang anxiety diha ang gagalisod og dulog no. So lain din yung atuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Ahan natin magdatawag na rin si caller 9174. All right. Hello, my hapon.
1: Hello, good afternoon, Lady Diana.
0: Ay, ikaw man rin, Kuya Zanny, ay ha? Kanina rin kasigigdayal, Kuya Zanny. Pasensya, wala na tuwag DJ ka ganina. Kaya busy pa nagpanginabuhian, sir. Pasensya ka ayaw po. Pero, unsa man di ay ikaalaga ni Lady Diana sa imuha karon. Muraga na ang gapanikad magigang mutawag sa ato ang programa.
1: Signature lang ko sa signal kay Kaputol-putol siya.
0: Ay, tanawa lagi. Putol-putol, kita tagaroon mga gala. Pasensya kaayo ha. Sa mga naminaw sa 98.5. Kaya murag putol-putol, good ang mulinya karon mga gala. Hinaot pa nga masulusunan rin eh.
1: Napagay problema na ako nga gamay.
0: Uy, insa man na, Kuya John. Ano po yan?
1: Ang gatong 8196, di ba?
0: Ansa po?
1: Ang gatong 8196 nga cell number. Ako amon tong cellphone, natagak akong cellphone atong isang adlaw, wala agad nakita.
0: Agoy, ahaman na pita, nawala Kuya John.
1: Gikan ko, naglakaw ko, gikan sa Malibalay up to pa sa Fernando. Murag natagak sa kuahang bulsa. Pero wala na ako nakit eh.
0: Agoy. Ansa man maminaw ni mo, nabilin to sa mga sakyan ba ka ha? Unsa ba imuhang gikuan? Mali ka nag-addo Kuya John. Kaya basig, for example, sa mga multi-cab driver o rela driver ng imo na sakyan, basig mga turnover to sila. Karon ma, atong mapanawagan ang imong nawala nga cellphone.
1: Dali rato may lali di dayan kay namay kong mga picture ato sa barangay.
0: Okay.
1: Barangay na nakatatak addo.
0: Sige.
1: Dali ito siya matres do sa pagkaroon. Mura kong gikulingan ganina. Ganat ka bridge siya. May panahon nga mag-contact siya pero dili katubag. Oh, sige lang.

0: ako lang mga
1: ay, siguro gid ani nakapunit ato Kuya John, pero panawagan lang kay base ni turn over to sa mga barangay kung asa man galing to, napunitan dapita Kuya John. Basta gusto ka manawagan Kuya.
0: Ya, ako lang nakapunit adto nga pool. Kamay raman to kay 15,000 ra.
1: Ay, grabe naman. Mahal na kayo nga cellphone. Dili po nito basta-basta nga cellphone. Kaya dyan mo nang napot siguro ni punit good aton. Pero inaot pa ka nang ang nakapunit aton, no? Na ay maayong kasing-kasing i-turn over lang to sa kining mga otoridad.
0: Naliman ko siya matris kay namay dyan nakabutang kita to. Dyan, hupya yun ang nakabutang atong apelido.
1: Aha.
0: Na ay mga rin kay bigan ato. Nakabutang na ko.
1: Mm-hmm.
0: Halik man to na ako matris o halik ato manghinaut ko nga mauli o gili uli kaya jo kabigan kay ako ray mantigo anak mo hatag o kanang pahalipay
1: noon
0: kanang lit nga mauli ang maong utang.
1: Sige, hawan sige sa mga nagapunit, mga gala. O kung sa may brand ato nga cellphone, Kuya, para mabalaan po nila. O kung sa bagay color sa casing. O kung sa bagay, kung ano ato, si Mailhan. Para...
0: Tekno to siya nga blue.
1: Aha, tekno nga blue. Okay.
0: Nakapunit siya o kanang iyang cover nga green.
1: Ay, alright. So, usa ka tekno nga cellphone nga ang iyahang phone case kay bali is color green. Oh, so, sa mga punit mga gala, naamad ako na yung picture niya. Kuya John did 2R. Palihog lang pag i-turn over po sa atuhang. Pwede rin ninyo i-turn over. There is radyo kaibigan ha. Second floor sa AMQ building at bang sa NVM Valencia mga gala. Or pwede po ninyo kontak ko ni akong basahon imong number kuya ha. Sa mga kung magaling man magkapunit atong cellphone mga higala no. Kung amin ibalan diha nga mga cellphone nagipost ba kaha sa Facebook or sa inyong mga barangay, palihog ko tawag ano yung numero mga kaigan 0935447-9174. Once again 0935447-9174. So I hope nga makita pa to kaya dyan. Total bago pa man sa dawala diba? So hopefully maturn over ato.
0: Hello, 3Ds.
1: Ah, 3 days. Okay po.
0: Gihapit mo ang tago diya sa Radio Kay Vegan at huwang pagkwani mo kaya na ako'y surprise aga may hatag.
1: Oy, unsa mo na.
0: Muto nga aga dritso lang ang muang sakyanan para sa inyo ang tatot na ng mga snacks. Pero sige lang, ay gayon nga makaabot ko diya sa inyong Kay Vegan. And basig na ipahilipay sa inyo.
1: Ay, salamat kayo. Pero sa makapunit sa cellphone mga gala ha, nado ko na ipalahili halipay ginagbay ang atuang Kuya John. Kaya sayang po tong cellphone na mga gala. Labi na mga importante nga mga dokumento ato no. Inaot lang yun unta nga ang nakapunit ato hikapon sa Ginoo yung kasing-kasing i-turn over to sa mga otoridad.
0: Halit ato matres na to.
1: O, bago lang kuya, kining balik-baliki lang ang dawag kay Basin. Mutubag ra kadugayan ang nakapunit ato Kuya John.
0: Pag-ilang ako, direta sa imo sinder.
1: Alright, sige po.
0: Mayong hapon is mudya lida dayan, kumusta naman ka?
1: Okay lang, medyo guwapa lang giyapa. Medyo lang.
0: Nagagawa sa picture, napagyod siya.
1: Unsa?
0: Ang gani sa live ni mo, guwapa, giyod siya.
1: Pero salamat, glory to God, kuya. Salamat po. Sige, matambag bitaw ka, kuya.
0: Yeah, direta sa sender ninyo, sa Disaki Radio Kay Vegan, salamat kayo sa pagsalig ninyo sa inyong sa sulat kagi. Na po sa atong engineer Chang, Dan Galio, mayong hapon. Sender, kining imuhang naitabo is ako ang ipabot di sa imuha. So, may ako lang yun ni mo nga. Isa-isa lang.
1: Isa-isa so, lang. Aha.
0: Kaya dili man kung ka maka-move on ni Anna, kung duha ang imong murag imong isidmin sa imong kinabuhi nga, duha sila. So, ang hitabo man good ni Anna, isa ka dakong rason nga, dili ka maka-move on, labi na kay dunay bana usab nga mangita nga na kanimo kung pananglit, ikaw mo kubit at itong isang kalalaki nga ex naman to nimo.
1: Tama. So what pasabot Kuya John? Kinahanglan yun nga mapili uni or mag-focus ya sa iyang bana karon kibali. Iyahang paningkamutan na siya kagalingon nga dili na maghuna-una atong iyahang ex nga boyfriend lagi. Kay minyo naman siya o gupod nagkabalog itong lakiha minyo na po siguro to no? Nakatay laing pamilya mo. Unang si Ma'am Sander karon dapat mag-focus na siya sa isa Kuya John which is iyang bana.
0: Claim ang good lady Dayan. Labi na kung kasaad mo sila ni ini karong yang bana karon.
1: Yes po.
0: Mamahimo mang good na siya nga magukod sa atong 9262 sa atong mga otoridad ilabi na kung mudangop niya ato ang maong
1: yang bana.
0: Bana.
1: Aha, tama.
0: Ay manong nakos ninyo ilabi na gyud kung aduna kamoy mga anak. So isa ka ebidensya ang isa ka anak nga madatangan at mapiso ka mo.
1: Aha. Labi na kung kasado na gid Kuya John, di ba? Kaya ka na usan naman na kakining akibari naglapas na ka sa imuhang sabi ito ka ni. Aha, yes po. Munang guk, no nagka sa balaod mga kaigan, kung magluib ka sa imong Paris, labi nagkasado na gid mong duha.
0: Yes. Ngayon ka ni siya, Singer. Nakita ni mo sa imong ex sa unang panahon nga dili ka kamugun, siguro ang mayong buhaton ana ayaw na siya tagi o bili. O gayon na siya hatagi o panghuna-huna.
1: Tama.
0: Mamahimo pa ni mo siya nga dil mahinumduman. Kaya tama. Kumbaga, ingon ani manggod ang higayon ni Ridayan. Kaya kanang imuha karong kapuyo, kapartner ni mo, kung nagtinood na siya sa imuha, ilabi na kung kasado ka mo, siguro ako naman, mangagaw yun ko, nga no nga, kubit pamangka ni Adto, nga niyaman ko, nga nagpa.
1: Tama, tama. Tama.
0: Dagan kayo ang maligsa ni Ana nga maong imuhang pagkakao kay imbis nga ex na siya doon na itaw nga nagtinood sa imo ha imo pagyapon isang usikan
1: maog yun diba luoy po't baya ihang bana sabi na nga na-mention niya siyang sulat kaganina Kuya John nga ang iyang bana buutan o kaning atimanado kaayo siya unang luoy po't intawon ang lalaki mga gala no walang kamalay-malay nga si Ma'am Sander sige paghuna-huna di ay sa iyang ex nga boyfriend unang sakto tong iingon ni mo Kuya John nga dapat dili niya tag-aglo na siya huna-huna katong iyang ex-boyfriend para malimta niya
0: ingunani mga dihe kayo ni Dayan.
1: Yes po.
0: Ya ang hitabo kung panang litman galing siya kung imong balikan ang imong ex. Nagunsa ka sa imuhang imong kapuyo karon nga inatiman ka.
1: Tama.
0: Ya nagunsa ka nga tong imong ex nimo nga wala ka kahibalo kung unsay mga batasan ni adto nga kalugdangan.
1: Saka
0: imuhang naging ka partner nga nahibal-an na nimo iyang inaiya nga umong gid sa imuha ina ka buhaton nimo magampo ka nga makalimtan nimo siya katong
1: gig yes.
0: Agi nimo ninyong duha nya tung balay nga inyong giingon nimo nga mahugas sa plato mo sirkulo gyapon sa imong kinabuhi nga maging kamo ingon ang batan ang kaning kami niyoon isa ra mahitabo yes. Pananglit hingon kog insakto ka sender insakto ka o gi kon pug ka gi himo lang kang pangsimbag pero wala diha na among tanan nga mayon ana ang imong sidat so siguro ako na lang mubun ka dayon magang dili dunay mga to mga na lang nga imo ang maduulan ug unsa imo ikubinsir ang imong problema nga aron makalimtan nimo siya o kanang imong pag kanang inyong dili ko mapuli di Dayan nga wala na siya ang gumanan nga ngano nga magsigi siya o kakuan at
1: kahuna-huna sa lalaki ay sige bali na ay mga butang nga naa paghihapon sa iya hangtod garon nga makahinumdum sa iya ha at uyang ex-boyfriend
0: i-block na siya kay pangyong responsibility ang inyohang kami niyo nga bumungahon niining maong silong sa yuta nga magsilbi ka mong maging hatid or inahan or amahan.
1: Alright. Aha. So, salamat ka ayon. Napakiidugang diha, Kuya.
0: Gana na lang siguro.
1: Wow. Salamat, no? Ang pagbabalik ni Kuya John, mga gala. Taod-taod po ni siya. Matakadungog siya ang tingog, mga gala. Pero perminti ka pong nakamonitor sa itong programa. Tiyang dapita sa may halapitan, San Fernando, Bukidnon. Salamat ka ayon, Kuya John. Manimbaya ka, Kuya, sa imong mga friends.
0: Ang una na lang, mag-request ko song una.
1: Yes, sponsor man ang song, Kuya.
0: Delicated na lang ni sa ato ang DJ nga guwapa.
1: Salamat naman.
0: Para niya ngayon mo is tanging sa'yo.
1: Tanging sa'yo. Uy, nawala. Anayang gawag, mga gala. Ano yun? The time is up si Kuya John, mga gala. Pasensya kaayo. Natal ilang ha. Alright, hello. Hello once again, Kuya John. Sige, padayon po, Kuya.
0: Na lang na ko silang inyong chance, silang pastor ninyo. Nakuha niyo mo itong request na ko.
1: Yes po, tanging sa'yo. Tama ba?
0: Yan, oo. By din. Ngayon, sa tanan na lang mga friends na ko sa kanginang, welcome ka mo. Salamat na lang ninyo. Ayan, ni mo. Mm-hmm. Ang imuha na lang mga pamilya, sa mga panggin pamilya, o sa imong mamagpapamayong hapon ninyo. Mm-hmm. Friends na lang kanginang, mayroong hapon. Then, kung na'y makaulit niya, itong maong sale is ato sa pahalipay.
1: Wow. So, basi na rin mo turn over, Kuya John. Dari sa atong buhatan.
0: Kay aron po nga, maluay po ta sa isa katao nga nakakita.
1: Tama.
0: Ang tanang kay kanya dyan sa labitan San Fernando, bukid nun ang maong panultihon. Kung papikto ka sa iyong emosyon, pauli lahat sa maling desisyon, by goodness o happy weekend kanatong tanan. Balik ni muli dadayan alang sa mga dugang pang mga tambag or programa.
1: Wow, alright. Salamat, that was once again a Kuya John na naghad sa mahilapitan San Fernando. Bakit noon mga gana ha? Naghatag sa iyang tambag para sa itong Sender karong kapunon. Magsakto po ito mga gana noon. Dapat si Ma'am Sender Mangon. Kung matod ba ni Kuya John, isa-isa lang. Isa-isa lang po Ma'am Sender. Pag-focus sa imuhang bana karon. Ayaw hatagig lo na ang lalaki imong ang imong ex-boyfriend si imong huna-huna. O kung galing man, naapay mga butang na makapainumdom sa iya ha. Nga hangtod karon a pagyapon si Muha, buhiin na Ma'am Sender, no? Ibang labay na na or labi na i-block siya or putla ta ng koneksyon nga mo'y magkapahinumdom nimo sa iya ha. Ikaw na mismo dapat mag-control sa imong kagalingon Ma'am Sender. Paring kamo at pangitag pamaagi nga makalikay ka sa mga temptasyon. Sa gigingon pa ni Kuya John, luway po't imong bana, diba? Labi na nga buutan siya, palangga ka, inatiman ka. Parang, makaingon pa ba, wala ka nang hanapin pa kung bano, diba? Kaya ang uban ka ron, ginulata, ang uban ka ron, ginabinuangan silang mga pares. Na, ikaw nga, nakaplastar na ka diha sa buutan ng tarong nga lalaki. Ayun na paghandong ba itong wala na diha, no? Kaya kabalo ka itong tawhana, basig minyo na po ito. Nanabutin ko galingon yung pamilya. So, Ma'am Sender, please lang po, pag-focus sa imuhang bana karon. Ampo sa Ginoong lamdagan ka o kaning imong panghuna-huna dili na mabutngan ba og mga kaning mga huna-huna nga parte sa imong kagahapon. Salamat once again Kuya John og nating mga tambag sa text message no ato sa ning basahon kadali. Before nato basahon ning naa sa Facebook Live mga kaigan. Pasensya once again mga gala, no, kay Medzo. Putol-putol po talaga tayo ngayon sa atuang 98.5 on air. Nagabalik raman hinuon. So hopefully inyo lang nasabdan o masabdan na kung ninyo diha sa inyong side mga kaigan. Alright, natadari na may hapon. Gwapa ang DJ. Kamusta man ang kakarong adlaw, gwapa? Okay lang po. I don't know how you found. Nagbanong-banong lagi ang radyo, kaibigan gwapa. Gisapot ko sa akong radyo gahapon, gwapa. Kay dugay kaayo ni Tingog akong radyo gahapon na late na hinuon kog paminaw. Ang grabe naman. Kalmahilang po ni Hakan. Manjali kagunog. Aliso Judning, pirti na taga-addict sa imong programa, gwapa. Kay dili mahimutang kung dili ko makapaminaw sa imong programa, gwapa. Oy, grabe naman. Mukat masarap tong atay. Salamat kaayog may hapon. Shoutout sa imo ha, diha. Ang ako ang BFF kaya ang assigned sa Puroktoy Bitugaya, Valencia City. Nanadara ang music nga Namimiss Kita by Zomahikero, gwapa. Yes po, ato nang i-play karong taon-taon, Ma'am Angelica Gakonon. Salamat. Paghita lang ko kay Atiana Jane Morales, kang Carol, kang Lani, kang Maylin Martyr, kang Kakay, kang Maris, Mian, Saison, Arlene Bahian, Roxanne, Og, Beng Tahuran, Rayalin, at Shirley Isugon, Maricel Moneva, ang Seymour, and Dara BFF. Ang Big Always, Dara BFF, Angelica Ness. Salamat na may hapon once again. Salamat sa mga kananay ni Pagamino sa ating programa ng Insight sa May Purok Noybe to kaya Valencia City, Bukidnon. Oh, gana itambag magana from sender 6790 Mother Pania. Agoy, wala pa nag-move on si sender Lady Diana. Hehehe. Sender minyo na ka pag-focus sa imuhang bana. Ampo sa ginuog paningkamot nga mag-control ni mo imong hunahuna og feelings. Ayaw padala sa gibati. Hehehe. Alara DJ, salamat sa pagbasa. Nabi mga hehehe, no? Salamat naman hapon. Kaling mo riha, sender 6790. Tama nga naman, di ba? Pag-move on, pag-focus sa imong bana, paningkamot, nga makontrol ni mo imong hunahuna, kadili pa na ka, maghandom pa sa mga tao nga wala na riha. Sa mga panghitabo nga nang hitabo na, okay, past is past, ika nga nila, di ba? And from 6140, good PM, Lady Diana, naminaw na po at madres na lantapan. Aming hapon, singing na dyan. Sa may lantapan, Bukidnon, salamat sa inyong pagpaminaw. Mag-advise ko gamay sa inyong sender ate. Para sa ako, kung wala pa siya naka-move on sa iyang ex, ngano gisugot niya iyang bana? Nagpakasal pagyod sila. Amo na ipangutana diha. Wala pa siya naka-move on sa iyang ex-boyfriend, ngano gisugot man niya iyang bana karon? Nagpakasal pagyod sila mga gana. Kinabalik-balik natong sulti diribang. Kung galing man, wala pa ka nakahil sa iyong past ng relationship. Kabali na pa kay mga pagbati na wala pa na ulian. Ibang mga samad sa kasing-kasing na wala pa naghilom. Then ayaw sa patuga-tuga o entertain o bagong tao sa imong kinabuhi. Kalisun na gaay mga gala, no? Hindi mo na makapasakit na nagtao mga gala. Kaya marag nahimu o naghihimu ni mo silang rebound. Parang allow yourself to move on peacefully. Pag move on sa diya nga malinawon, eh ka masulot o bagong relasyon. Palihog lang. Unta sender mag unsan iluoy ang bana kay nag-expect. Unta sender maglikay na ka og pag-focus sa imong bana. Buutan ra ba kana lang DJ, salamat, shout out me dire. Salamat kaayo. Nag-assign sa may lantaman, Bukidnon. Ubay-ubay ang atong mga listeners niya nag-assign, mga gala. Kaya daghan po itong mga kibigan members diha. So, kung na lang nag-tune in ka na ito, karoon nag-assign sa may lantaman. Salamat ang mga hapon po sa inyuhang lahat. Sakit na ba ako tutunlan, mga gala? Ala ba, dahil yun ta na ating mga comments na rin sa Facebook Live. 2 years naman sad sila, nga nung wala nag-move on. Maog yun, Sir Martin, di ba? Nagit siguro yung mga butang na magkapatrigger sa iyaha. Maunang rasyon nga makahuna-una siya sa katong lalaki siyang pas. O gusto pa sad, iyaha manggong ginaadlaw ang mga ang iyang ginaadlaw, iyang huna-una ba nga murag mag-dwell in the past. Murag dili siya mag-move on. Kiwala murag gina-entertain na po niya ang mga memories nga mag-guan siyang huna-una. Murag dili siya makalimot. Dapat kontrolon niya iyang huna-huna gyud ay, di ba? Mahita sa pamaagi nga ma-divert iyang atensyon. Hindi sa magsigig huna-huna atong tawhana. Kaligi sa 2 years naman, saro naman wala pa nag-move on, no? Natay mga tambag na rin ha, kadali ilang una akong taling naan sa babaw. Pag-greet na lang ko, Lady Diana, sa akong family dira sa tanda ko, lilingayon Valencia City, og ba, play dahin sa kanda, nga kulag ako kung wala ka by Eric Santos. Sige, ito na i-play karoon taon-taon. May hapag kanyang mga once again, Sir Rodel Kual. Nga naglantaw ka na ito karoon sa Facebook. And Ma'am Rosalina Mariano Panda, good afternoon, DJ Lady Diana. Magandang hapon. Salamat si Magdadaw sa ng programa, Ma'am Rosalina. Viewing us, ang matagasa ni siya. Basta kayo maghapon sa imuha niya. Ma'am Stephanie Perez, may shoutout po from Tivoli, South Cotabato. Magkaraghapon ni po sa iyo dyan. At ang gwapang kakaigan from Tivoli, si Ma'am Stephanie Perez, uban si Empalanga niya. Si Sir Daniel Jeff Vera. Ang ganaminaw sa tuwa ka nun. Manitang magdari coming from Sir Martin Laquinoan. Matod pa niya. Sender, paano ka makaingon nga gugmahan ka sa imang bana kung padayon ka naguna-una sa imuhang greatest love? O, muna'y dakong pangutana din. Sa iya pang introduction ka ganina. Sa to? I love my husband so much. Ooh. Talaga ba, Sandra? Matunod ako, pero nga nung sa kadugayan siyang sunat, mga gala, murag makapangutana, patabanga. Gugmahan bagid ka niya sa iyang bana. Pero siro, gugmahan ba siguro na? Pero ginadula-dulaan lang sa iyang kasing-kasing, mga gala. Ginadula-dulaan sa iyang mga emosyon. Past is past. Past is past of our life. Pero past is already past. Dapat na jud kang, dapat na jud kalimtan. X is already X. Focus imong bana og sa imong future. Tama gyud ha. Tamang-tama ka dyan, Sir Martin Lakinoan. Tinood man sa, di ba? Ang mga tao sa nung kagahapon, naging parte sila ng ating buhay, mga higala. Hindi na ito ika-deny. At some point in our lives, gigugma na ito sila. Huwag na sila inihimong kontribusyon sa atong kinabuhay. Pero dili po pwede, mga higala nga. Pero minti na lang po, di ba? Kahangtod garon nga na kay Banda, maguna-una lang yapong kasi imong ex, marag di na po na maayo, mga higala, ha? Yes, naman totoong naging parte siya ng buhay mo, pero hindi, dilibot pasabot na hangtod sa hangtod, dahil unimus, yes, ibang kinabuhi, Ma'am Sandra. Labi na karoon nga na anak kay Bana, o gasugod na ka sa inyong pamilya. Placebo effect, tawag ana, the more siya nga kahuna-huna sa iyang past, the more siya nga crave sa ilahang past. Tama, yun, no? Nanay, pa-placebo effect si Sir Martin Lakino ang mga gala. Basin pag move on nila, dili personal, maunang wala na ka-move on ang babae. Siguro, pero bisan pa man, sa ngalan nga nag-move on na siya, ay sa ngalan nga nagbulag na sila, o pila na katuig ang milabay, o nag-entertain na siya bagong lalaki sa iyang kinabuhi. Para siguro dapat, ana nga time na ka-move on na gud sa totally, diba? So, naglisod ka ay nang mag-entertain tag bagong lucky o bagong bahay sa itong kinabuhi, na wala pa rin na totally na ka-move on sa atong past. Aray, tambag dali, another one coming from, ay, atasan na ba sound from Sir Somia Peter. Hi, Lady Diana, kamusta po kayo? Marakwas kong song, ikaw ang gagahapon ko. Og siya, ay, siya ang naakaroon. Bisaya version. Ito, nag-i-play karoon taon taon, Sir Somia. Salamat naman hapon. Kanimo di ha. Salamat sa magtanao sa Facebook Live. And from Lynn Sambaco, may hapon, Lady Diana, kamusta? Or, long time no see, Ma'am Lynn. Ang katuwaan, kaigan niya aside sa may Patpat Malibalay City, bagay noon. Salamat po sa pagtano sa Facebook Live. Okay lang po si Lady Diana. Kamusta man at ng buhay-buhay diha, Ma'am Lynn Sambaco. Lady Diana, may hapon, diha sa tanan. Pasalamat lang ko sa akong ang asawa nga buutan. Oy, sana all, ginapasalamatan. Dapat yung tularan si Sir Somia, mga galing. Salamat sa siyang asawa nga buutan. Ano yun? Salamat sa Ginoo kung nakaasawa ka diha og buutan og palangga ka. Ayaw ka na sila take for granted, mga gala, ha? Anong sender na to karon? Murag makaingunta kasayang po dali iyang bana, oy. Kung aling man gugmahan po sa siyang ex na iyang bana na ba karon? Palangga ka ayaw siya buutan kasi iya, ha? Ay, I take for granted. Kaya mabot siguro ng panahon nga magmahay na lang ka, Ma'am Sender. Wala rabay pagmahay nga nag-una. Kaya nga pagtarong si imong desisyon sa kinabuhi, Ma'am Sender. And Ecclesiastes 3 verse 6, it says, there's time to keep and time to let go. O kabalo ta usahay ang pagbuhi, sakit. But I tell you, part na sa obedience ang pagbuhi. Not because you don't care, but because you trust God more than your feelings. Wow! Usahay, pag nag-let go ta, pildita. Pero the truth is, letting go can be a protection from something that could broken you, that could broke you more, and that could break you more. God is not trying to hurt you by removing them. He is helping, redirecting you and protecting you from the people who hurts you. So stop fighting what God has already ended. Stop fighting what He's already realizing, because what you force to stay might be the very thing that God is really trying to bring. Let go and let God. Wow. Trust Him and move forward. He is with you always. God bless you, Senator. Grabe naman. Hindi po minaon, mga gala, no? Anang panghitabo sa rong kinabuhi na agirason, mga gara. So, katong si Ma'am Senator, katong lalaki si Mang Past, maybe, giwala po to sa, I mean, wala, dili ka mong nagadayon. Nairason ang Ginoo nga nung wala mong nagdayon doon. Maybe na ay mas dagko, mas nindot nga plano ang Ginoo sa imong kinabuhi karon. Maunang kamuduha ang ipare sa imong partner karon, Ma'am Sandra. Napalihog lang, no? Salig sa Ginoo. Ayaw padala sa mga hunghong sa palibot. Mga temptasyon o mga ganing deceitful kaayo nga mga feelings, mga ganyan. Let go and let God. Malinot gi paminawon na. Let go and let God, Ma'am Zender. Ambo gyud sa Ginoo, no? Lisod man kini buhaton, pero wala imposible sa Ginoo, Ma'am Zender. Ma'am Grace, and Don, magandang hapon po sa iyo dyan, all the way from Banga, South Cotabato. Ang itong guwapa, kakaigan niya aside. Salamat o maghapon sa iyo. Salamat sa pagtanaw sa Facebook Live. Narita ang bagdari from Sir Blas and Judy Matod pa niya. Narita magbasa sa cellphone, okay, mo nagsakit na kaya kung liog, sige glingi. Samugod sa Picas Bayan ang monitor. Uy, niya mo nag ang sound effects na asa wala. Ang monitor nga akong ginabasa na asa tuo. So, ang taon ko. Ay, nako. Narita sa cellphone, kadali lang ha. Taring tabasawan ang tambag. Coming from Sir Blas Arbalarote. Give my love until the end of time. Sender, ang imong gibati dili pasabot nga wala nimo gigugma ang imong bana. Usahay ang greatest love nga wala na human mahimong magbabilin sa huna-huna dili tungod kay siya gyud ang para sa imuha. Paminaw, Ma'am Zender, ha? Kundi tungod kay wala ninyo naabot ang ending nga inyong gihandom duha. Okay. Ang memories kusog kaayo mo hilak sa atong kasing-kasing. Labi na kung peaceful na ang present. Pero lahi ang memory ug lahi pud ang calling, Ma'am Zender. Dili tanan nga pirmi nimo mahuna-hunaan. Mauna gyud ang angay nimo balikan. Again, ha? Dili tanan nga pirmi nimo mahuna-hunaan. Mauna gyud ang angay nimong balikan, Ma'am Zender. At Ma'am Zender, ang importante nga ang imong ma-realize, you are already married. Pag ang kami niyo on, dili lang base sa strongest feelings, kundi dili sa choice, nga buhaton kada adlaw. Tama, God. Ang love, dili pirmi kilig-kilig or handom. Usahay ang tinuod nga love kay katong tawo nga nagbabilin, nag-amuma o nagtukod o galinaw o ba nimo bisan ordinaryo lang adlaw. Wow! Sa tinuod lang, naghandom paghihapon ka sa future na wala nahitabo. Dili necessarily nga sa lalaki mismo, kundi sa unsa kaha kung kami pa. Mga what ifs, kumbaga. Manang usahay mo balik sa huna-huna ang balay ng inyong plano, ang iyang tingog, ang iyang mga jokes. Human ra na nga part sa grieving process sa usa ka love nga wala na complete. Pero kung imong pilion nga ibalik imong atensyon sa present sa imong karon, hinahinay pud nga mawala na, Ma'am Zender. Og yes, okay kaayang magpa-counseling ka, di ba? Dili na basabot nga batiin yung marriage duha. In fact, sayo na nga seryoso ka sa pagprotect sa inyong kaminyoon duha. Tama, God. Ayaw pahadlok pa counsel, Ma'am Zender, ha? A good counselor or Christian counselor nga magatabang nimo aron ma-process ang unresolved emotions, ma-separate ang fantasy sa reality, o ma-build deeper emotional connection sa imong bana. Sometimes, God removes people not because they were meant to walk with the full... Sometimes God removes people not because they were bad for us, but because they were not meant to walk the full journey with us. Naay mga tao nga di allow sa Ginoo nga moagi sa nung kinabuhi aron tudluan ta unsa ang love. Pero dili sila ang destination. O gabasin, basin karon ang challenge is dili kinsa ang imong higugma, kundi kinsa ang imong piliwan kada adlaw. Kay ang enemy sa peace, usahay dili man laing tawo, kundi ang sige natog pagbisita sa kagahapon. Tama gyud. Ang atong huna-huna mismo ang atong kontra, mga higala. In Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. In Isaiah 43:18-19, forget the former things, do not dwell in the past. See, I am doing new things. Dili pasabot di nga sayon kalimtan, pero ang Ginoo nagaingon nga ayaw pagpuyo sa nangagina kay naasay bagong ginabuild para nimo karon. Wow. Pinaka importante nga butang sender, ayaw himoa nga ang memory mahimong doorway padulong sa emotional distance sa imong bana. Protect what God entrusted you now. Wow. Nindot kay nga tambag nga. Salamat tayo. That was a very impactful, very powerful advice coming from Sir Blas 2.0, Sir Blas Arbelarodge, or Sir Blas and Judy. Daghan mga kinisag ngalan, mga gano'n. That's okay, salamat doon. That was a very nice advice. Ito na basahon later on once again. Salamat kayo, sir. Blessed once again, ha? Napadari from Cyril Ilian. Good afternoon, ma'am. Watching from Cagayan de Oro City. Ay, magandang hapon. Thank you so much for watching. Maragad sa may Cagayan de Oro City. Naglantaw ko nata karon sa Facebook Live. Destiny. Alright, time check, mga kaigan. It's already 2:32 in the afternoon. Alas 2:32 na po sa Kapuno. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang kayo, mga gala, ha? Ibabalik pa si Lady Diana later on. Ibanag sa baghat, tagog finale na tamba para kang letter sender karong adlaw. And of course, while waiting, mamino po ta, mga kaigan, na sining pag-request ng mga awit. So just keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni, ug aton niya. Oh!

0: SRK Radio Kaibigan.
1: Ayes sa palyog pailaila o gatagasa.
2: Saka purok tris ni Pastor.
1: Purok tris, asa dapit nga purok tris?
2: Purok tris, Barubo, petisyonan.
1: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Kinsa ang pangalan palihog?
2: Judith Ligardi, Pastor.
1: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
2: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, sa pinagi sa Digimax. Napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init o niya. Huwag ko ilaing disampit. Akong girebyok, Pastor. O niya, nakahinomdaman kung manapa ko'y Digimax na isa kabuok. Akong gipahid sa iyang likod. Wala dang tig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula. Niya, wala din sa libutoy.
1: Okay, so okay na siya ang bata. Dakuon na ang magkapaso. To siya kay tubig mang yun, mainit.
2: Okay na siya, Pastor. Pero laki ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga ligamit ang Digimax na makaayo sa paso sa bata.
1: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
2: Salamat, Pastor.
1: Igan, Judith.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw. Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
4: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasab tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.

Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. On the stall siguro ay set na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain na radio sets. And of course, sa mga katama ipag-ihapon sa ating Facebook Live karong kapunod. Welcome back sa inyong huwagtanaan. At tagang salamat po sa inyong lahat. Napatay basahunan nga usag but shout out coming from Sir Jayla and Gloria Barupania. Good afternoon, Lady Diana. But shout out ko ni Mano Gloria, kag Niki Sermon, kag Tata Jose Gloria.

bag para kang Sander karon. So Sander may hapon is imuha diha no. Ang imong gibati dili pasabot nga wala nimo gigugma ang imuhang bana. Usahay ang greatest love nga wala na human mahimong magbabilin sa huna-huna. Dili tungod kay siya pagyapon, siya gyud ang para sa imuha. Kundi tungod kay wala ninyo naabot ang ending nga inyong gihandom. Ang memories kusog kaayo mo hilak sa tong kasing-kasing labi na ko ang peaceful na ang present. Pero lahi ang memory ug lahi pod ang calling, Ma'am Sander. Dili tanan nga pirmi nimo mauna-unaan, mauna gyud ang angay nimong balikan. Sander, ang importante nga imong ma-realize karon, you are already married. Ug ang kaminyoon dili lang base sa strongest feelings, kundi dili sa choice nga buhaton nato kada adlaw. Ang love dili perminti kilig or paghandom-handom lang. Usahay ang tinuod nga gugma kay katong tawo nga nagpabilin, nag-amuma ug nagtugod og kalinaw uban nimo bisan ordinaryo lang nga adlaw. Sa dinood lang, naghandong paghihapong ka sa future nga wala nahitabo, Ma'am Sander. Dili necessarily sa lalaki mismo, kundi sa unsa kaha kung kami pa, mga what ifs, mga pangutana. Wanang usahay mo balik-balik sa una-una, ang balay, ang inyong giplano, ang iyang tingog, ug ang iyang mga jokes. Human ra na or sana human na nga part sa grieving process o sa ka-love nga wala na complete. Pero kung imong pilion ang pag-ibalik imong atensyon sa present, hinay-hinay po na nga mawala nga mapanghuna-huna, Ma'am Sander. Ug yes, okay kaayang magpa-counseling ka. Dili na buot pasabot nga bati ang inyong merits duha sa imong bana. In fact, it is a sign nga seryoso ka sa pag-protect sa inyong kaminyoon duha. A good counselor or a Christian counselor, makatabang nimo aron ma-process ang mga unresolved emotions, ma-separate ang fantasy sa reality, ug ma-build deeper emotional connection sa imong bana. Sometimes God removes people not because they were bad for us, but because they were meant not to walk the full journey with us forever. Naay mga tawo nga giadlaw sa Ginoo nga moagi sa imong kinabuhi aron tudluan ta kung unsa ang pagkigugma, pero dili sila ang atong destinasyon. Og basin karon ang challenge dili kung kinsa imong higugma, kundili kung kinsa ang imong pilion kada adlaw. Kinsa ay kay ang enemy sa peace usahay dili man ang laing tawo, kundili ang pagsigil atong bisita sa atong kagahapon. In Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. In Isaiah 43:18-19, forget the former things, do not dwell on the past, see, I am doing a new thing. Dili pasabot nga sayon kalimtan, pero ang Ginoo nag-ingon nga ayaw pagpuyo sa nangagina, kay naasay bag-o nga gina-build para nimo karon. Dira kay importante Sander nga ayaw himua nga ang memory mahimong doorway padulong sa emotional distance sa imong bana. Protect what God entrusted you now. Salamat and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, salamat guys sa tanang nagpadala sa ilang mga tambag through call, through text, and comment through Facebook Live. Dagang kaayong salamat po sa inyong lahat, mga kaigan. Huwag sa tanang kitambay sa ating programa karong kapunod sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Dagang kaayong salamat po sa inyuhang tanan. Huwag manabod po hong nag-ubod o maghihapong kita susamang oras, susamang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinatubukang Pelsa ng 98.5 Radyo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-ingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Iti parang aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan. And to God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Yes, Egan.
5: Magkasimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
4: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit po ni ng haplas.
4: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay.
6: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego blend jelly paste!
8: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
11: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
9: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: O si ato iga na Alexa.
1: Akong pasalamatan lang pa siya katuloy palit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
0: Naunsa dahil mo na samad mong tiil?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
0: okay.
1: Nangauga.
0: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
1: 4 years na ako na siya din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa tagom?
1: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat ka, ayo.
1: 5 kabuo.
0: Okay.
1: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Isa po akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man, wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bigimat. Busa igsuon ato nang gyud ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat gyud as in makaayo gyud kay katong pag-bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Niingon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak na tingala. Natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak nihupa akong dugo. Tapos pag tulog kag adlaw, gikan ka rin tulog adlaw, nagtrabaho dahin ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo to siya. So pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun igsoon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, matinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo. Bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
7: O si Ato Igana, Alex.
8: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
7: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
8: Kano-kano ka na ko, Pastor.
7: Okay. Nangauga. So, pag-aplasi mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
8: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag aplasa mo ga aroma, nauga?
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
8: O lima ka buo, Pastor, akong gipalit oi.
7: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
8: Lima ka buo.
7: Okay.
8: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganda ayo.
12: Naapadi ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay Tay Document Printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na ta diri no,
3: accessible ug affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: OK. Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Unsa may ato igan?
6: Ako po, i-testimo ni ang aroma.
5: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
6: Oo, oh, gaplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
5: Wala?
6: Oo, so, ang katul, gaplas na mo, ang aroma.
5: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
6: Sa Ginoo, Pastor Dan.
5: So igan, salamat di kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
6: Joel Estina.
5: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: mare, kahinuktok mali ka diha.
1: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Chili Paste. Higala! Ang Fuego Blend Chili Paste, hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: O si Ato Igan na Alex.
9: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
8: Naunsa dahil mo na itsamad yung TL?
9: Ano-ano ka na ako, Pastor?
8: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taod-taod na din mo na siya nga kuan, no?
9: 4 years na ako na siyang din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
9: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
8: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
9: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo. 5
9: kabuok.
8: Okay.
9: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad ka nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
12: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
8: Sa ato, Igan?
9: Na ako'y magulang, Pastor Banga. Nag
14: sakit dito sa Takurong Pastor. Nagduo ko dito Pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
15: Unsa dai ang sakit?
14: Duha na ka bulan Pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor, kamot na kanang
15: pasbok
14: sa junin Pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil, aguy ninig kay tanaon Pastor. Ta inom na ko sag bigimak. Duha ka buok Pastor.
15: Duha ka buok.
14: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di hapon ka buong Pastor.
15: Yes.
14: Ano Pastor, pagkabuntag Pastor, nagbakod man.
15: So nakasimba.
14: Salamat ko sa Ginoo Pastor, maghilat kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
15: 2 months ka naglubog, naghigda lang.
14: Oo, naglubog ito Pastor nga, ng gamay na gudiyang matiin.
15: Upat lang kakasulaan na inom, nakabakod.
14: Oo, dayo nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagdito mga bukol siyang lawas Pastor, nangawala man ta na.
15: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
14: Sige Pastor.
15: Get okay, later. Salamat.
16: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, da, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan yung anniversary, uy.
17: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
16: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
18: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
19: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Kinsa ni palihog taga-asa?
21: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
15: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
21: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
15: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
21: Nakoy arthritis.
15: Naka-arthritis.
21: Oo, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
15: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
21: Tulog ka-adlaw.
15: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
21: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
15: Amen. Okay, salamat Iga ayos sa pag-testify.
22: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
23: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
22: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisha.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix.

0: Nagi blend together. Fuy ka blend. Jelly paste. Sukad ka ron. Matag hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida salamnisya. Ang Fuego blend. Jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend. Jelly paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
9: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
11: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: May buntag. Pala ilalang ga, kisang alan?
1: Isla Gabella.
0: Na hospital ka lang ga?
1: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
0: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
1: Nakuma.
0: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
1: Nadaan sa computer.
0: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
1: Oo.
0: So, sa dahil na itabo?
1: Nag-inom na ko Big Mac. Naulian to.
0: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
1: Pulo kaadlaw.
0: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
1: Oo.
0: So, likay nagdulag computer?
1: Dili na.
0: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Aliyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Bisan ka boss kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
4: Ako si Inday, nagbuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
3: Taga-Padantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon ako man na ipatikap na lang na kay naraba sa mata. Yan, ingon ko, Pastor, na tabon-tabon naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
3: Okay, oo.
4: Gibutangan na yun ako, giprihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
3: Yes, yes, oo.
4: Sabado man ito naitabo, Pastor. Sali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, ako ni painom sa iya, ha?
3: Okay.
4: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
3: Uy, daghan na nga.
4: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
3: Ah, okay. So, murag wa tumasod lang mananap siguro, nagidipresya siya iyang mata. Nagiditurok. Okay. So, karon kamusta sa igan, okay na.
4: Muna nga muna, oro, Pastor.
3: Pila ka, Vigimax?
4: Tulo.
3: So, okay na karon.
4: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
3: Okay. Salamat, Ginoo. Igat Inday, ha? Salamat, Igaayo, sa pagtawag usap.

0: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
1: Nag-tick sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero firme ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
0: Oo.
1: Oo niya. Tapos, Pastor, karon mintindi ko ang pindimak kay ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
1: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
1: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatid niya. Ako dahil yung kung anong hiluan sa utunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung bindima. So, salamat yung Pastor pala.
2: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong kong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

Sinari 8.5 Radio Kaibigan.

SRK Radyo Kaibigan. Mo 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: So naayo tong tudlo nga nasamad.
5: Naayo rin siya pastor dahil hamok siya na inanudlo kuman. Ang panhamok na yung mamalito pa ng mizima.
4: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
5: Sa isa kamot.
4: Ah, sa kamot, okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
5: Oh, one kada kuan ako, dato pa yung mga gikuan po, katong ipangukit siya, ginagkabot sa kuan, tamad man ang pan-kuan siya, kanang naisa sakit nga diabetic.
4: Oo.
5: Nagkuan, ikaw na tanga-tanga sa Vegemax, grabe nila na bumunta ang sambay, amang gabon ba nadaw? Nagkupapalit ang Vegemax, na nalipay, pasto dyan, kay namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw makatabang na sa imbisi, makatabang na imbisi mag si Pastor Dagay. Inilingan na niya, grabe, ako kada adlaw, gusto ko namati kada sa daun. Amore tabang na nasa aho. Sakit, tampan, sa ako mga mata, mga apo, alam ko. Tuo gusto ka mo sa ako kay kagano, mangkunin doon mang hambo, gusto ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo. Usually, ag magsimba ko. Natulikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
6: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grapi din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni Ana ang GRD Printing Services.
7: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Unsa may ato igan?
9: Ako po yung testimony ang aroma.
4: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
9: Oh, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kaning mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
4: Wala.
9: Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
4: Salamat sa Ginoo, salamat kayo. Kayo.
9: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So igan, salamat kayo. Kinsa ka pangalan, ani?
9: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lugnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, boy?
2: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, boy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Imanere, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo!
3: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: Wala gi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
11: Yes, Egan.
12: Magdisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
11: Okay.
12: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga iyon sa pastor. Tapos doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
11: Okay.
12: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella. Tulo ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
11: Salamat sa
12: Diyos. Nauna, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa Ginoo na na pastor kay. Ako kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
11: So, aroma herbal oil ka, Igan?
12: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
13: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: naman mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalo ka dag.

0: RD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Yes, akin sa ni palihugong taga-asa.
2: Ako na si Nanay Ima.
1: Yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
2: Pastor, dako kayo kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kung likod, likod katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigimak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako nainom.
1: Okay, kanay mong gibati, kanay mong gibati na si mong lawas, tataod na yung nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog.
2: Oh, manhul kayo, Pastor. Oh. Manhul radyo nga. Ngayon gali ko na, Pastor, nga. Ikaw naman ako ni Grisun. Salamat po sa inyo, sa pag-uli nito niya, Pastor. Isa mama, ipalit na nga ako, bigimak. Yan na siya, ay ko, Sus. Ang ako inyon, sakit nito, ay ko, banyo kayo ako, mga bukton, akong ulo, nga di ko katulog.
1: Oh, okay.
2: Pag-inon ako, Pastor, mga upat tabog siguro po mainom na ko. Ako kasi pasalamat po si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Hindi na galing usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
1: Okay. Anay, kanang imong gibati ka niya to, dugay-dugay na niyo muna ang gibati kanang di ka katulog?
2: Dugay-dugay na niya, Pastor. So, dito pa ko sa kuan. Lanaw, katagalanaw mong ko. Dikuha mong ko niya. Pastor, agres ako mong unang bata.
1: Okay.
2: Oh, yan ako rin sa kampuan.
1: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
2: Salamat. Kayo ko sa Ginoo din niya po. Sa inom na ko pa, sir. Grace, tagpila ko na. Grace, na magtigong ko. Palit ko ko, anak. Dami ko kayo kong tulog.
1: Okay.
2: Nasa. Kinsa mo kayo na matulog, maayog ko kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong kabataan. Pag-inom na ko, anak bigimak.
1: Okay, salamat kay Inay.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

0: Radio Kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Lu, nganong katakiang kaman?
8: Sakit kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, onsya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
12: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
11: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
11: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa GRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo iatot sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Pagkalinga di 8.5 Radio Kaibigan.
1: Oh,

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Rahaplas po kang aroma na eh.
9: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
8: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
9: Diyan, Fran. Ako, nindos niyo kayo. Nagunong man

0: nangulngul.
1: Oo.
0: Sa mas diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka.
1: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
0: Oo, hindi na kaya pagtulog na ako karong ba.
1: Salamat sa Ginoo na ya.
0: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuan na. Iyo, pamila, kuan ni mo wali nga. Okay. Tulong na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
0: Salamat iwi.
1: Kinsa ni Paliog o taga-asa?
2: Hindi na ho tado ni taga-akan dayo kung lorito ako sa Dilsor. Katumang kung akong bayaw pastodan na nakuma, amo kong gikuan, amo kong gipa inom o gizimak o niya. Ibalibaran lang siya o dukol diha sa lorito, limak adlaw niya diha.
1: Oh.
2: Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamagod siya pastor, dili makapingol, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, bao niya, ayaw mong dituslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong video max, amo di pusa, di dasok na mo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, nadihuk-lihuk siya kay kalibangon ko no, niya, nakalibang, niya dihugasan sa akong manghod na banan niya, dihugasan siya kay nakalibang nadihigas sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres, nakalingkod na niya. Taod-taod, nangadtumi dito, kay silingan naman naman, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, amo, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluhi sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dahil siya ang pagkaon.
1: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
2: Kaluhi sa Diyos, pastor, bubera siya na ayon.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo!
3: Naa pa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible og affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mong good coupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
4: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: May buntag din mo diyan, kaibigan.
3: Good morning, Boston.
2: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
3: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hagad.
2: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
3: 26, Boston.
2: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
3: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot niya. Ang ako ang libutan ato, Pastor, kadturang gigi magsipito ka buok.
2: Imong gipatuluan?
3: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba ka buok, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, magingan ang doktor nga, kana daw maglap-lap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
2: Oo.
3: Ya, yeah, si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, yeah, maura to ako ang ginamin pito ko nga ginahaplas.
2: So okay na siya? Napali na katong samad o na kuan na siya? Naulian na?
3: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
2: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
3: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
4: May aga, Igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayo gid ini siya sa paso, kay ang akon banha na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: sa Dipaliog?
1: Binidan ang Sigan Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula ng Delco.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ngayon, ako ituan ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: Lord, loud and clear ka.
1: Ang fixed address, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Pagkakarang bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nagka nagsakit, anak din karun, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kay tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, duha ra kapsula akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ginawa.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik-balik ug pamilya. Ako ang hinilakan, kana kahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako di pa laboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige pag balik-balik ang hilanat. Kunya, di kunan ko referral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagit anay ma-admit ning kulod sa salig di ko nimo ginuo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa toilet Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kalo sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimat doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Tapos nawala ang ubag?
1: Oo, gina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po yung leader is kinilagyan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako atong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulto ato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kung ikay, pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ko, magpasalamat pa sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima ng kapsul na may nakahit sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una nato, Pastor, sa tanan, Diyos ang ginugin mo yung una nato.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat nato.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Isa ni Paliog.
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, o tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakaplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Isa ni Paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, baramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O siya? Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamike. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kayo, kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din sa ato igan din.
0: Asong mama igan bang yung Twitter bitaw sa Liog kay gamay na baya.
1: Ay ni gamay na. Dako pa kay yung Twitter sa una sa Liog niya.
0: Oh, dako na yung Twitter niya. Karon ni kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom.
0: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
1: Isa dilya. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom. No,
1: okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diya pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Sir, kumusta man?
2: Nanang ko eh, dito mo mo gawin sa ako ang tiyan na ito.
1: Okay.
2: Eh, ito ba doon? Ito mo ang spring.
1: Spring.
2: Naglabang ni pastor. Tapos pag-uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang paristoto kay, grabe na gud, lukot-lukot na ito. Huguntay akong ibati at itong dinha sa simbahan.
1: Okay,
2: pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga, grabe gud nga, napalinto na ito. Bugno nga singot nga, ikid masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
1: So grabe gyud ka sakit, grabe gyud ka sakit.
2: Grabe gyud ka sakit pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko Vigimax nga duwa pastor kay napanghangga naman siya matumik tincture pastor.
1: Ah okay kay mapospital na mo unta.
2: Oh mapospital na mi kay grabe man na siya mabalaka og naalamig ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko lihok nga magandam kay dili gyud na ma kuan akong tiyan ba nga grabe gyud nga ka sakit. Moto pag inom na akong Vigimax, na arang-arang man ko, kaya nakautot na man ko dayon.
1: Okay. So, naihangin dayon doon sa lutot ang tiyan ato?
2: Oo.
1: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
2: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
1: Ang sobra.
2: Oo, ang sobra.
1: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
2: 10 minutos, pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkatusigan, Lizelle o Barangay.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag
0: nay. Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, isa inom ko ni Bibi itong Diding ma, baya ka buo.
1: Oo.
0: Kalong isa din o, karong buntag, ato ng tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalong isa din o, naulian ng tarot, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang dalhan kay dugo ba? Mo pinawi sa nakagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaluisan ko sa ron, hindi na lang yung maabto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang ang tako kay daghan ang dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ang lor akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaluri sa din mo.
1: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghan dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nay.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Dua na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit dito ni Igan Chopi. Nagpalit ko, lima ra ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Yes, akin sa ni Panayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member na Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya. Pastor, nakura si Lian ay Pastor Dan.
0: Tagaasa?
1: Lurugan, Pastor Dan.
0: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ang sa'yo ato masulte.
1: Magpasalamat ka sa mga DJ.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
1: Nagkalibang dugo.
0: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos atong galibang kagdugo?
1: Pagtaod na, Pastor.
0: Ay, taod-taod na?
1: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
1: Dugo, yun sa puro, Pastor, na yung nagkalibang on.
0: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nakasa ka nakapalit o ga Vigimax Plus?
1: Yes, sa Kaibigan.
0: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? Niya, nawala na?
1: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo nung nawala dahil.
0: At tuloy ni mo, di palihog?
2: Si Sir for the leader is kinilagan, Pastor Dan.
0: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, busy mag-lito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
2: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
2: Tulo pod kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
2: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka adto o dili ka kalakaw?
2: Grabe gyud makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
2: akong magpan.
0: So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Ako, hindi kayo pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahit sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
2: sa una na to, Pastor, sa kanan, ginugin mo yung una na to. Kay,
0: amen.
2: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diyan.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, uli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho. Tapos, ya, tapos di kaya ang rawas, pag abot sa balay, halos murang ginamulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o buha ka buok. Ya, pag akuntag din siya nga lang, hindi ko na kaiyang paminaw, murang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung nidris na kurang to store.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor, sa si DGMAX to Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang more stiffneck Pastor ba?
0: Stiffneck siya,
1: Niya, anong pagkakadlan Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita Pastor, tinunangusog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong DGMAX Pastor nga, isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali gamay na nandiyod siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit Pastor, akong gihaplas sa iyang liog Pastor, diha na yun Pastor, pagkatatot Pastor, wala yung sakit sa iyang liog Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so na pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so
1: imong... Oo, nakuhaan na nga daan Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan Pastor,
0: yung liog. Tapos nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra Pastor, kay isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinulog niya, Pastor.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

ako sa nakapamatuod yun sa kaya sa Ginoong yung ito na kanina ng Bibi Maxo Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding dagan kayo niya kay Gilayog man sa mga kanding ala akong hero. Madakosan kayo akong hero. Mutungan, itukul akong hero. Grabe din akong adlok maging nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo niya pagka kuwanda yun at to. Ang kanding naligid na ginto kay Paul. Kikirig na gud ang kanding gusto. Di mo itong grabe din akong ampo sa Ginoong Lord. Nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani. Tanako para bagin sa kanding. Pero salamat din niya. Pagkawan akong ampo, nakalungguman niya ako.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imulo sakit?
1: Sakit eh. Huwag ka sir. Huwag ni mo trabaho. Init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday. Huwag niya kayo ni Uli. Huwag sila maramag. Wala na yung tao dito sa tindahan kaya na nito ko ilang nagbaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo. Kapag kapsul ba sir? Naayaw ko migraine. Murag maulog. Ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kutunga, sa mata ba? Di ka sa agdan, wala na ba yun? Sa tuko sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksun, naayaw ka, di ka luyan ng Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala na bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mo palit ako, gusto ko na, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, sila sa kong bata, sakit yung tiil, kaisa ro, naayaw.
0: Naayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungul sa iyang kiting, huwag iyang, magara,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya? Mubalik kung inom kong kape, dili mo sa doktor. Ano? Dituluhian kay sa Ginoo ba? One time, wala ra magdapulo ug kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, Pastor. God bless. Okay. Power sa program.

0: Kaibigan sir, kumusta man?
1: Nanabit, gusto mo na gawin sa ako ang PN doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito sa ba doon, ito may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang PN. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gini ko ma, uli ang siya nga, Domingo na ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Kuy, kapabalakan na po ang Paris doctor, kay grabe na yun, lukot-lukot na po, ubuntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, maugyod akong ibati, nga grabe yun, nga dapalito na po, bugmaw nga singot, nga ikit masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot, ikot ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga dua pastor kay napanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naanamig ka pang bateon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid niya pasakit. Moto, pag-inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sa lutot ang tiyan na to?
1: Oo.
0: So, humangad to, nagawas ang hangin, niya okay tayo ni mong gawin.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humangad to, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po yung leader si Nilagan Dasordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, hindi magleto lang Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay awala na gina ang sita akong napalaba, pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako atong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong late.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe yun. Makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, pastor, kay wala na pagpunta ito na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kayo ko patalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakaayos sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, Diyos ginoo, God. Mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Gipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mong ito, Pastor. Ito, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat sa kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize na siya. Gani, maupunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: yan indani.
1: Ayesa, igan paliog?
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, kanang gatabilan na gidaw-dugo every 2 weeks, paglimakabag.
1: Paglimakabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka kung saan ang gibati sa lawas niya sakit?
0: Oo. Ya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, igan?
0: Kanang binuspad, naman ko siya, pastor. Ya, maura gito ang gatabilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyan napalit karon kay wala niya dyan. Lisbaktog na ang iyan maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na ni Paliog.
0: Turin mong buwes.
1: Okay, taga-asa ka, Igan.
0: Taga-bantuanon.
1: Taga-bantuanon. Ang sa ato, Igan?
0: Mag-sisimuli yung tako sa Digimax.
1: Yes, go ahead, Igan, padayon.
0: Kita ko record okay. Ako mo tong sulayan nga nanam ko. Usalan jud ka Max. Nagwala lang ko na wala naman niga akong gibati. Tungod na tong giyong ako usalan jud ka bo kapsura sa Digimax. So magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang gyud sa akong gibati o daan na gyud kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Magtestimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Digi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs. Palayog.
2: Si Annabel na pala yung nidris na kulang, Pastor.
1: Okay, Igana, Annabel, unsa may ato?
2: Kanang salamat na ta ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa BG Max to, Pastor. Kanang gipo siya natulog atong gabi, Pastor. Sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
1: Ah, stiff neck siya.
2: Nga, anong pagkakadlan, Pastor? Pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor. Tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Nga, ang katong gimak, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan. Bali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, mga bilin.
1: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
2: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diya na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor. Wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor. Wala na yun.
1: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
2: imong... Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
1: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
2: Akong gihaplasan, Pastor,
1: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
2: Oh, nawala dayon, Pastor.
1: Pila ka minuto, pila ka segundo.
2: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
1: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
2: Oo, Pastor, oo. Sinulog niya, Pastor, ay.
1: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Lianel Kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga DJ Max, Jordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa VG Max. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o VG Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? Onya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, yung sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, sa ito, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan. So,
1: imong... Oo, nakuhaan na nakuhaan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor, yung liog.
0: Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Ay, taga-Lurugan. Lian. Ayos, ose ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung gikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo ka...

0: sa Dipalihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay. Unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulong ako sa doktor. Di makatidin ko na magkalit o bigima, tulang kabuktas na dandi. Naarang na ba ko, wala na ito nakaatid sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Yes, akin siya ni Palayog.
1: Igan din ni Pastor Dan.
0: Ah, yes. Igan din. Kasi ato igan din.
1: Asong mama igan bang? Yung guiter bito sa liog.
0: Oo.
1: Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon ni kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
1: Nakapalit nang ko niya. O isa kabuk
0: niya. Isotilya.
1: Pastor.
0: Yes.
1: Anam-anam lang niya. Inom.
0: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oo, muna lagi ko niya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ano, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuwan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. Okay.

0: Kaysa ni Palayog?
1: Turun Lumbo
0: eh. Okay, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita ko record okay. Ako ang tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natinala lang ko rin, wala naman, nigas akong gibati. Tumuda, tungi yung ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Eh, nadalag ko ng Diyos, ha. Diha ka ni Mula na ay pangitaon pa. Maayong buntag, mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa programang Pinagpalang ang Musika. Adlaw nga Biyernes karo mga kaibigan, uga pizza dosi na. It's a holiday. Mga kekso mga kaibigan. Usakin ni siya sa pagsaulog sa Philippine Independence Day. Oga, sa gyapon sa kamatahong nga buntag, mga kaibigan. Kamusta mong tanan? Ako nanginaot nga namdi karon. Andam na po sa pag-uban ka na ko. Sa pag-uban ka na ko, sulod sa usa ka oras o tunga. Sa pagkaminaw o mga pipila ka mga awit makalangit o sa balaang pulong sa Diyos. Mga pulong sa pagdasig o payundom ka itong tanan, mga pagtulunaan, gikan sa Ginoo. O ato ka na madungog din sa programang Pinagpalang ang Musika. Kinabuhi ko. Og sa karong panagpaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Og salamat sa Diyos. Live kita sa itong Facebook, Dan El Evangel. Medyo akong location karon di kay siya anika komportable makibigan. Kay why lamisan yung akong lokasyon karon. Ay may luntag kapatungan sa itong mga gamit para kita magka-broadcast. Og salamat sa Diyos tungod kay sa gihapon. Matungog atong programang Pinagpalang Musika sa laing mga dapit nga naminaw ka na to sa atong Facebook Live karon. Di lamang din sa sulod sa nasod sa Pilipinas, kundi libisan pa sa gawas sa nasod. Sa tanang mga dapit nga maabotig soon ang atong Facebook Live. Abot pa taga Uganda kay naay paminausap ka na to igsoon nga ako nga nakaila ka niya to dito sa Hawaii. Sa diyang nagkuha ta og kanang leadership training sa Hagayo Institute dito sa Hawaii magsuunan og ang akong roommate nga taga Uganda mga kaibigan naka-view sab kanato og salamat sa Dios kay ang programang Pinagpala Musika di man ta masabtan sa uban ha labi sa pinulungan na si Bano pero daghang yapon ga paminaw kanato mga kaibigan ko. O, gamausap sa itong partner station. Salamat din kay may unta kayong tanan. Labinig yun sa tanang mga tigpaminawan sa 98.5 Radyo Kabigan na naimutang sa Takbayan sa Valencia. Asa igsoon madungog sa dagang madapit sa probinsya sa Bukidnon. O, gamausap igsoon sa lalaing mga partner station na today.

Lagi atong dumala sa Jesus FM, Mabugka, San Fernando, Bukidnon. O, giyaw sa bigsoon kang kaibigang Angelo sa 95.1 My FM, Radyo Sapula, Digo City, mga kaibigan. Oga sa 104.3 Tiger FM, Subungkugon, Radyo Kaibigan, Subungkugon, Misamis Oriental. Oga, nakaukalapot ka na ito, mga kaibigan, ang Metro FM, Trento, May Buntag. By the way, itugot sa Diyos diya sa Trento taon niya, mga kaibigan kisunan mula ba diya sa Trento. O gamapit na dito sa Gina Pharmacy, ng atong partner usap diya sa Trento. O katotong ka Trento bot, makikita ka na to. Text mo ka na mo para mo matagag instruction kung unsa oras may posible mo abot diya sa Trento. Pero posible unya pa siguro mga kinabuhi ko. Basig mga alauna pa siguro. O niyang hapon, Trento, at mga listeners diya sa, hopefully magkapit umidiya sa Metro FM at Trento niya. O ga, diya usabing soon sa Bislig City, itugot sa Diyos diya ko niya, mga siguro mga, basig mga late afternoon nagyod, nangabot diya sa Bislig City. Oga may muntag 98.1 nga mga listeners nato diya sa Bislig City sa Barangay Radio. Og diya sa Bigsoon sa 90.7 Yellow Line FM. Pangantukan Bukidnon. Og ang atong partner station sa Bigsoon diya sa San Miguel Surigador Sur, ang Tribal FM. Hopefully makaabot ta diha sa ning akong biyahe sa San Miguel. Itugot sa Diyos, I hope di takabsan sa oras o sa adlaw. 96.5 nga matik paminaw nato sa Tribal FM San Miguel Surigador Sur. Heart FM 89.3 diya sa Kalilangan Bukidnon. O gamaw sa mga kaibigan ang 93.9 na Shine Shine Radio Butuan City. Ayop makalahos ta sa Butuan City karong Monday. DXMM May Radio 98.6 Kalamba Misamis Occidental. 105.1 DXRM Tagbina Surigador Sur. O kaptabot ka na to, mga kaibigan, ang 97.3 Bless FM Kalilangan Bukidnon diya sa Malinaw. Oga ang 105 Chel FM Kabanglasan. By the way, akong na-announce nga na ay laing stasyonan nga magtingog sa Kalilangan. At hindi di ay sa Kalilangan, na di ay sa Kili-Kili, Wao, Lana del Sur. Nga sa invited ta karong Tuesday alang sa opening no, sa maong istasyonan or dedication sa maong istasyonan, makaibigan diya sa Kili-Kili, Wao, Lana del Sur. Oga, Ikson, diya usab sa Chel FM 100.5 Kabanglasan. May buntag Kabanglasan diya takahapon arunduyugan ang pamilya Tiris sa pagpanaw sa usag kaminal sa kinabuhi. Yata kapon sa townside, ya sentro mismo sa Kabanglasan. Niya sayo tag anadia kapon anang buntag ta ni anadia. Tudig sa tong biyahe igsuon kay pagkapon ni biyahe na ta. So tungod sa handom sa pamilya nga atong maduaw maong gapanawag sila, ga follow up. Mga ako yung taon gidalikyatan sa wapag kumulakaw kapon. Salamat din kayo atong mga listeners diya sa Chel FM Kabanglasan, maing buntaga. Ang 104.0 DXM sa SFM Wao, Lana del Sur. Og mo sa mga kaibigan ang 90.1 Infinite Radio Tandaga City. Hopefully makaabot diha sa Tandag City. 102.3 Metro FM Rosario. Kadwiling mahapit po ko diya sa Rosario karong unya, no? Ano? No, not unya. Basig, basta aning biyahe na ko, ayop magkahapit ko diya. Og mo sa Bigsoon sa DXGE, diya sa Claver, 91.1. Sorry, Gaudel Norte, may bunta kanyong tanan diha.

Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province. Ang 103.1 na Radyo Bandira Jinsan o ang 96.7 Radyo Bandira Kidapawan City. Hook up naman ka na to, ang Big FM Davao Region, may buntag kanyang tanan taga Davao Region, Davao del Norte, Davao de Oro o daga madapit sa nga mabot sa signal sa 94.5. Malipay ko nga makita ang ato mga listeners karong adlaw din sa Tagum o labi ka to mga butusab mo avail sa itong mga produkto mga kaibigan na ako sa Tagum karong nga broadcast sa amas sa Nisulti Kapal. Salamat sa Diyos sa pag niabot ng gabi din mga alas 11:30 na sa gabi. 11:30 na sa gabi ay miniabutin ni sa Taguma City. O gaonya, siguro mga bandang alas 9. Di ako niya makaibigan sa kilid o ratbang sa NBI. Nalimot ko sa kanang NBI magod kanang dalan highway padulungad to sa direction to Asuncion. Sa di kapababot niya sa traffic light igsoon sa may murag kapitulyo man siguro na diha. So diya po na ito gitagbo ang ato malisinis at itong akong milabayang pag libot din sa o paglabay sa Tagum City. So gihapon niya mga alas 9 sa buntag diha ko banda. Pero mga 1 hour ako diha mga kaibigan. And then gikan diha biyahe na tapa Trento via Davao de Oro. Kasabugin ako ang dita makagidiya sa New Corellia. Kaya ko suwito sa dalan diya kung asa ba mo agi, asa mo lusot nga mas dali nga mabuto nga to sa Trento. Kaya atong pinaka-target unya nga mabuto ko dito sa Bislig City magkaibigan. So sa ato mga listeners din sa Tagum City, Mako, Davao de Oro, o gabisan pa igsoon sa Taganyo Corellia, o Galaak, Kapalong Asuncion, sa Tutumas. Basiga, pwede ragi mo mutagbo ka na ko niya alas 9 sa buntag. Din sa Tagum City, diya sa atbang sa NBI. Park lang ko diya. Ito mga sakyanan, nga pick-up ang mga akong gigamit gihapon. Atong oras karon na 13 minutos magalipas ang last quarter mga kaibigan. May bunta kanyang tanan ng mga listeners status sa Facebook Live. If Maningo Heroes Isoro, may bunta kanyo. O kang Dayaon Rix, Miralyn Ampuntas. O kaibigan Kim Ramos, ako nakita ganiya nga naka-comment sa itong Facebook Live. Og may butong sab kang kaibigan Gian Diligos sa Mambuaya og kaibigan nga Crisilda. Daog Romo may butang diha. Kang Mamaglo may butang Mamaglo kayong tanan diha. May pagla. Idna adi mamandua magdua may butang iganid na. Og kang kaibigan Dante Marcos. Kaibigan kamusta man basig magkadalikyat kayo ya diri ma adini sa Tagum. No? Kaso kinalampan ni mo ang aroma o Gavigi Maxa. Kali mo diha, maing buntag sa tumurag na to'y birthday greetings. Kalit mo kalukso. Wala man dayon itong akong iba sa ikakang Dante Marcos o ba Santo Tomas. Palig ko ipadala utro kay murag na ito siya greetings. Kaibigang pasilin ni Lucy, kamusta man nakagawas ka na sa ospital, Iga Nilce? O giusap sa Kiblawan, Davao del Sur, may buntag. Nasa na to ni Lukso naman dayon. Ruta Rosario Alcarde, Marites Obod, diya sa Puntiana, Sumila Bukidnon. O kaibigang Hilin na Pariya, may buntag Iga Nilin. Hopefully, diyami o niya. Late afternoon na sa Bislig City. Diya sa mga goy. So sa ato mga listeners sa 94.5 Big FM, kita-kita taon niya, tungkol sa Diyos, nga magkabisita mo din sa Tagbo, magkana ko din sa Tagum City.
Og hukam labot ka na to ang 104.9 Real Betis Joing Og City. Og ang 88.5 Flash FM San Franz. May buta kayong tanan diha taga San Franz. Basig Monday na ko makahapit diha sa San Franz. Siguro itugot sa Ginoo. Monday or Sunday ba ka? No, depende. Posible Sunday. O kaptapot ka na to mga kaigsuunan ang naay technical problem ang ato partner station na kuya wa ko mag-reply ka nimo tuod kay drive ko ka pagkabasa na ko si uminsay informing me adunay problema technical ang ilang transmitter. O kaptapot ka na to ang 95.5 GTFM Lambunaw Iloilo o ang 106.1 Metro FM Bayugan City. Monday, itugot sa Diyos di ata sa Bayugan City. May buntag kaibigan Nelson Dulo, ayop ako ning may mamat. Kay gasuporta kini ka nato igsoon sa itong programa, Nelson Dulo, apagin na ko nin siya makita. O personal nga nailhan. Sa tanang mga tigpaminawan sa Metro FM Bayugan City, maay buntag kanyong tanan. O kaptapod ka na to ang Power Radio diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Mga kaibigan, salamat din kaayo, kaibigan Roy. Pag-ampo ta mga kaigsuunan.

Amen. At daigon ka ikaw, walay suko ang gugma sa Diyos igsoon. Ani kada ko ang gugma sa ginudilig, ani masukoda. O gasalamat sa istalay ko ng Ginoo. Sa minsay sa awit nga ato nga nabati karon mga kaigsoonan. Anang gugma sa Ginoo, dili gyud masukod. Mga kaibigan, atong oras karo mga kaibigan, alas 4:27 na. Ato tangan ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan ko. Pagkataom sa minsay sa awit, ayop nga nakapamalandong kaigsoon sa mong minsay sa awit. Happy listening to kaibigang Josephine Tenorio, Anoni Pidara Dadap, Ana Marites, Santo Celdes, nga nakaroon niya sa Riyadh, Saudi Arabia, may buntag kanimo igan. Ato ni nga functionary sa kaibigan, barangay coordinator na to. Diya sa usas sa barangay, diya sa barangay Dalandang, Damulog, nga karoon na nakaroon sa Riyadh. As bunog kanimo, igan Marites may buntag, o ang ginong Diyos mag-uban niya kanimo. Iganilin na pareya, may buntag sa pag-uusap. Anto Arlene Cabrillas Amar. Ang numero ng atong ginagamit, igsoon mo ang numero nga 09-2771-12112. 09-2771-12112. Marim Okoy usap, may buntag kanimo lang Asis Kulintas. Oga, usbon ka magsunan ako karon din ni Kasibya sa Tagoma City. Madungo kita pinagi sa 94.5 Big FM Davao Region. Kapalong may buntag, Asuncion may buntag. Tagom City may buntag og Santo Tomas. Naako niya inyong makita katunga buot pagkikita ka na to igsoon diha Ragyuda Atbang o Rakilid sa NBI office na din ni igsoon sa Tagum City. Doro na siya sa Kapitulyo. Main road padulungat to sa Asuncion or Kapalong. Murag pagawas ka igsoon din ni sa sentro sa Tagum City. Alma Bakarisas may buntag. So dinhi ka o niya, makita ko yung mga alas 9 sa buntag diha sa dool sa NBI. Francisco Yanong may buntag kanimo igan. Og Nelson Asilaw Kalimpas, Ann Rosalina Mariano Pante. Malalapitan na 29 minutos makalipas alas 4 at tingin ang balaang pulong sa Diyos mga kaibigan ko.

Amen. Salamat sa Diyos sa minsay sa awit nga atong nadunguga karong kaibigan o oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. O ako mong gangyo sa paban ka nako o pagpaminaw baka samtang atong pagbasao ni Soon kinimong parte sa balaang pulong sa Ginoo. Makita ni Soon sa libro sa Buhat Kapitulo 9. Isip pagbadayon sa atong pagtuon o pamalandong igsoon na at tumilabay ang adlaw. Kahapon ay adlaw ng Huwebes at nakauban sila ni kaibigang Pastor Nicobante o kaibigang Pastor Timanggahid. Kasagara magubas sa adlaw ng Huwebes sila maoig programa. Mausap lang ng ilang schedule kung naa sila'y mga lakaw anang adlaw ng Huwebes. Umuhangin sila kana ko nga ilang i-move nga to sa Wednesday. Kung di sila available anang Thursday. At least ato sila magkauban, kausas sa kasimana. Sila ni Pastor Nico nga Pastor Tim. O gadalay ko ng Diyos sa mga minsay at madunguga pinaagi kanila. Nindot ni nga tandem aning duwan ato makubanan digsoon na mga alagad sa Diyos. Ato ipatayin pagbasa kayong duwan digsoon atong ibasa gikan versikulo 1 nga ato sa versikulo 9 o nagisut kini sa istorya ni Saulo sa kinabuhi ni Saulo nga usa ka taong dakong tinguha nga pangdakpon og pangprisohon gani na ninguwa pa kini nga pamatyon ang mga sumusunod ni Hesus Kristo. Apan kahapon igsoon atong amin milabay ang adlaw atong na dungog nga si Saulo he encountered Jesus Christ. So he experienced kanang itawag natong kanang encounter with the Lord, encounter with God, mga kaibigan. Og diya igsoon, misugod ang turning point siyang kinabuhi on his way to Damascus. Aron sa pagukod o pagdakop sa mga tumutuon ni Jesus. But right there, igsoon, samtang padulong siya. Yan encounter si Jesus. Now, kung imong tanaw magigsuunan, kanang clear kayo nga testimony sa kataong giluwas sa Diyos ang kinabuhi niya kaniadto, sa unsa pa maagi siya naluwas, then unsa ang iyang kinabuhi human siya naluwas. Or life before Christ, and sa pagkita din ni ang kanang istorya, how he met Jesus Christ, and in life after iyang naangkon si Jesus iyang ginog maluluwas. Hopefully makahatag taghigayon igsoon nga adunay makatawag ka nato aron pagtestify nga ang outline niya murag sama aning presentation dinhi igsoon sa Buhat Kapitulo 9 nga gipakita unsa man kinabuhi kaniadto ni Pablo sa wa pay Kristus iyang kinabuhi ikaduha. Sa unsa pa maagi nga iyang naangkon si Jesus Kristo ikatulo, unsang kinabuhi niya human niya naangkon si Kristo Jesus sa iyang kinabuhi. Kana tulok out na digso, masaptan na to. Actually, pwede ito na buhaton in 2 minutes or 3 minutes. No? Nga testimony igsoon, nga atong ma-share din niya sa kanginan. Pero unya lang, no, ato tataon kung naabay time, pero kung di man karon, then one of these days, igsoon, magkatatag panahon nga magka-testimony mo sama sa istorya aning ang outline, sama sa pagka-outline sa istorya sa kinabuhi ni Saulo. Now, versikulo 10, ato pagkabasahon karo magkaigsoonan, taman sa katapusang versikulo, aning chapter 9, o not katapusang versikulo, kundi taman sa versikulo 19, mao'y ato nga pagkabasahon karon. So 10 to verse 19 may atong basahon alang sa atong nubong pamalandong mga kaibigan. Ania ang balaang pulong sa Dios. Dito sa Damascus may usa ka sumusunod ni Jesus nga gigandlag Ananias. Pinaagi sa pananawon nagpakita kaniya ang Ginoo og nagaingon, Ananias, mitubag si Ananias, Ginoo, ania ako.
Mingon ang Ginoo kaniya lakaw dito sa dala na gitawag Tul-id. O dito sa balay ni Judas, pangitaa ang taong nga taga Tarsus agingan laga Saulo. Niining higayon na nagaampo siya o gipakita ko kaniya pinagi sa panawon nga ikaw misulod o mipandong sa imong kamot kaniya aron makakita siya pag-usaba. Apan mitubag si Ananias, Ginoo, nadunggan ko ikaw sa daghang mga tao ang mitungod ni Anang Tawhana. Kununsa siya kabangis sa imo mga sumusunod sa Jerusalem. Mianigani siya dini karon sa Damascus nga may pagtugot gikan sa kadagkuan sa mga pare aron pangdakpon niya ang tanang nagatuo kanimo. Apan miingon ang Ginoo kang Ananias, lakaw! Adtoy siya tungod kay gipili ko siya nga magalagad kanako aron ipaila niya ang akong ngalan sa mga dili Hudiyo o sa ilang mga hari o sa mga Israelinhon. O ipakita ko usab kaniya ang mga pag-antos nga kinala niyang maagian alang kanako. Busa, giatuan niya si Saulo sa balay nga iyang gisak-an o sa pagsulod niya dito. Gipandong niya ang iyang kamot kang Saulo. O mingon siya, Saulo, igsuon ko sa Ginoo. Gisugo ako ni Ginoong Hesus sa pag-ani dini kanimo. Siya ang nagpakita kanimo sa dalan o siya ang nagpakita kanimo sa dalan samtang nagpadulong ka dini. Gisugo niya ako dini aron makakita kapag usab o aron gamhan ka sa Espiritu Santo. Dadiha nangahulog gikan sa mga mata ni Saulo ang murag mga himbis sa isda o nakakita siya pag-usaba. O niya, mitindog siya o nagpabautismo. Mikaon siya o nabaskog na pag-usab ang iyang lawas. Igsoon, maukini ang balaang pulong sa Diyos. Ako mong gidapit sa uban ka na ko. Ato ni Pamalando ang magkaibigan, sulod lamang sa pila ka maminutos. Ang pinakasintro, igsoon, sa atong Pamalandong karon makita sa versikulo 15. O gusto bliong pagbasa. Apan miingon ang Ginoo kang Ananias, lakaw, ato isya tungod kay gipili ko siya nga magalagad ka na ko. Aron ipaila niya ang akong ngalan sa mga hedili Hudiyo o sa ilang mga hari o sa mga Israelinhon. Igsoon, sumpay sa istorya sa kinabuhi ni Saulo na mauni ang pangalan niya kaniadto o karon gitawag ni siya nga Pablo. Pero ano yung mabisiklo igsoon, tago na to siyang Saulo kay kini pa ang panahon nga pa mausab iyang pangalan. O sa kataong mabangis, matod pa din ni Ananias. Kasi diyang nagisultian sa Dios si Ananias pinagi sa usa ka pananaon ngayang atuan o pandungan si Saulo, mitubag siya Ginoong kinimaong tao na dumog ni nga usa siya kagabangis. O kanang buot niya dakpo na ang mga sumusunod ni mo. Ganimian ni siya sa Damascus aron nga aday pagtugot matod pa niya sa kadagkuan sa mga pari aron pangdakpo ang tanang nagatuo kanimo Ginoong Hesus. So nasulting soon kanang nahimo na kininga ilado si Saulo when it comes sa iyang pagkagabangis sa mga sumusunod ni Hesus. So, kung ato tataon, makigsuunan ang kinaboy ni Saulo, muragwagi untay paglao. Pero agi ato nakita, there was a turning point siyang kinabuhi
kaniyang he encountered Jesus Christ. Og usa sa butang nakita dinhi igsoon nga sama sa atong gisulti sa milabay mga buntag no sama kadtong sa istoryas ni sa Utopian og si Pilipi. Nga kanunay anay gamiton ang Dios gyud nga tao to minister to us no sa pagministeryo kanato. Og nining maong istorya si Anias maoy gipili sa Dios aron magministeryo igsoon ngadto kang Saulo. Og ang kanindot sa diyang gitawag siya sa Dios, pinagis panahon, mitubag siya, Ginoo, aniya ako. Usa ka kasing-kasing available para sa bulaton sa Dios, makisumag-iban. Og maugining ako yung giampo ang unta, matag-usa ka na to is available for the Lord. Kay usay sa itong kabisi, wala tayong panahon para sa bulaton sa Ginoo. Matod pa sa usang mawali, God is not looking for our ability but our availability, mga kaibigan. Ang Diyos, wala siya mangita sa itong abilidad kundili ang atong availability. Kanang naata panahon para sa Diyos, mga kaibigan. So, may ingon si Anias, Ginoo, ani ako? Og matod pa sa pulong sa Diyos magigsuunan, human siya mitubag, may tungod sa kang Saulo. May ingon diya nga si Pablo, in verse 17, I mean si Anias, busa, giadtuan ni Anias si Saulo. Busa. Lasulti, Ananias took action o mituman sa sugo sa Dios. So, busag ito Ananias si Saulo sa balay nga iyang gisakan. So, ang akong punto igsoon nga dapat sa Ananias, available ka sa panahon nga gamiton ka sa Ginoo. Pero gusto na ko focus sa igsoon ang verse 15. May tungod sa iyang gisulti, may tungod sa kang Pablo, akang Saulo. In verse 15, apan miingon ang Ginoo kang Ananias. Lakaw, adto siya tungod kay gipili ko siya nga magalagad kanako aron ipaila kaniya ang akong ngalan sa mga dili Hudiyo og sa ilang mga hari og sa mga Israelinon. Now the word, gipili ko siya. Exod, I would like to emphasize this morning, makisuna makibigan. Nga sama nga gipili sa Dios si Saulo, God choose you also. Gipili po ka sa Dios. O niya, kanyutanis niyang gipili sa ginawa sa mong tanaw sa atong kahapon, sa atong kinabuhi kaniadto. Kung hindi niyang gitanaw, ang kasing-kasing nga anda mutuman kaniya. O sa kataong ngit-ngit ang kinabuhi, apan igsoon, gitawag sa Dios. Og alang kadang usa ta kong pribilyo makaibigan nga sa daghang mga tao usa ka siyang gipili. Ako po personally nagpasalamat ko sa Dios sa daghang puni nga gamiton usa ko siyang gipili. Og salamat sa Dios nga ako usa siyang gipili aron usa madungog dinhi sa radyo. Alang kadang ko igsoon ko gamay nga ikapasigarbo kay ani ako isip instrumento lamang sa Dios. Og ana ako nagpadayon sa pagtingog kana tungod sa grasya sa Ginoo. Di tungod sa galingong kahi balo og kaalam og kusog. Apan tungod kana sa grasya sa Dios, mga kaibigan makisunan. So, ato makita dinhi nga gipili ko og ikaw sab gipili sa Ginoo. Na usa ka kanta karang kanta yung Why Have You Chosen Me? Ginunganong gipili mo ako out of millions child to be. Nga sa mong kanta igsoon nagaingon, Ginoong nganong gipili mo ako, nga daghan unta nga pwede mo imong anak, pero nganong ako man. Igsoon sa takong pribilyo nga sa taga mga tao usa ka sa gipili sa Dios. Why have you chosen me?
Kanta pod ni Orlando Nuevo, gipili mo ako. O sa kanino ito kanta igsoon, o sa katao nga asa lulong sa bisyo, o sa katao nga nasa kangit-ngit, o sa katao makasasala, o sa katao nga wa insaktong kaugmaon, apan gipili sa Dios. Saul was a man chosen by God. Chosen for a very specific purpose, o kini aron ipaila ang akong ngalan sa mga katawan, una sa dili Hudiyo o sa mga Hudiyo kung atong sabtong pag-ayaw. Taga Jerusalem o taga Israelin o mga Israelin na natusulti mga Hudiyo. So, usbon ko, igsoon, Saul was a man chosen by God. Kando mo kanito igsoon, ako'y wali kaniadong katong akong waling fulfilling our destiny. Then, ato kita na ang kinabuhi ni Haring Saul. No? Lahi po itong Saul. Kini, Saul po gyapon siya. Pero lahi po itong Saul sa Old Testament. Usa ka hari, the first king of Israel. Now, sa maong pagtuon nato makibasi sa 1 Samuel igsoon, or chapter 9, nga sa ato makita that Saul or King Saul was chosen by God. Si David usab sa katawo nga nimong hari og sa gihapon gipili sa Dios aron may mong hari. Unya ato makita igsoon diha sa kinabuhi ni David sa iyang gipili siya. Ato na makita igsoon diha sa sinulat sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Now akong balikan igsoon nga gipili si David sa Dios og ang kanindot siyang basis sa pagpili mao kini. In 1 Samuel chapter 16 verse 7. Sa diyang pinagi ni sa usa ka propeta o sa diyang gipatindog ang mga igsoon ni David, nakita niya ang usa sa igsoon ni David nga gwapo, tangkad, busa una-una siya nga mawtay gipili sa Dios aron may mong hari sa Israel puli kang Saul. Pero unsa tubag sa Dios? But the Lord said to Samuel, si Prophet Samuel magisugo sa Dios nga atuan ang pamilya ni David onya dito kay magpili siya. So gipalin niya. That time wala pa si David. Nakita lagi tong kabugangang igso ni David igsoon nga gwapo, tangkad, mao gipili. Pero miingon din ni, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Igsoon mo din kini ang busy sa pagpili sa Dios kanato, no? Kasi din gisugo si Samuel nga pangitaon, I mean, kanangyang anuwent amupuli kang Saul, ang inakita mo ang igsoon nga si Eliab, taas, gwapo, kung imong tananong barug, murag pwede kit may mong hari. Kay gwapo man igsoon. Karon matod pa nila karong panahon pag mabitaw na yung mga artista nga may mong official tungkol silang kagwapo o kagwapa baka, mas grabe ang ilang appeal mo sa daga mga tao nga mabutar ka nila. Kahit yun ang tamagod mo tanaw sa gawas. So si Prophet Samuel inakita si Eliab igsoon ni David o sa katangkad, gwapo, unya, nindot o barog. So nauna niya mauna kini ang mahimong hari puli kang Saul. Praingon sa Dios, ayaw. Dili siya akong gipili. Ang tao mo tanaw diya sa gawas apan nakumutan aw sulod sa kasing-kasing. Mao to igsoon gipapangita pa kun asa na pabilaing igsoon og nya na di ay si David wa so gipaapas pa si David. Now, ang akong punto iso mao kini. Gipili ka sa Dios igsoon onya ang basel pagpili kan mo dili tungod sa imong barug apan tungod sa imong kasing-kasing. Ang tiyo di man kita ang ayan unta kay kung miingon ta itong kasing-kasing igsoon na itong kasing-kasing is dautan. Makasala man kita pero tungod sa gugma sa Dios.
naunsay may punto din ni Igsoon. Ang punto din ni Igsoon, dili mo tanaw ang Diyos kanato sa gawas, nga sama sa tao nga mutan-aw sa gawas, apan ang Diyos mas interesado siya sa kasing-kasing sa tao. Magwapo man ka o magwapa, pero ang gitan-aw gi sa Diyos, no, what matter most, Igsoon, ang kasing-kasing sa tao. Although di magitunta at taangayan sa tanan, kay makasala man ang tao, apan lagi, si Jesus nagpakamatay na alang kanimog alang kanako. O tungod kanya iya kitang gihimong takos magigsuonan, o karon niyang gitanaw ato kasing-kasing nga andam musunod umutuman kaniya. So, usbon ko, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Wag kanindo tigsuon ang Diyos nagtanaw sulod sa kasing-kasing sa tao. So, bialag-on sa imong kahapon. Barag-on sa ang imong naagian sa imong kinabuhi. Ang tanawon sa Diyos ang imong kasing-kasing karong kaibigan. So, kung naimong magkanganak sa Diyos, igsoon karon, kanatod ikaw, gipili sa Diyos. Ang ato na lang actually, igol ang itan itubag, umingon, "Yes, Lord, I will follow you, Jesus." So, dili tao, dili ako ang napili, kanimo kung dili ang Diyos mismo. So, salamat sa Diyos nga sa dagang mga tao sa ka sa iyang napilian o gipili, mga kaibigan, mga kaigsuunan, mga kaibigan ko. So, gipili siya. So, usbon ko ah, para atong klaroon. Saul was a man chosen by God. Ikaduwa, Saul was a man filled by God's Spirit. Sa diyang gipandungan siya ni Prophet, I mean ni Ananias. Si Saulo gigaman sa Espiritu Santo. So, si Saulo sa katao nga asa filled by God's Spirit. Kan dumigsoon sa akong walig gapon kang Haring Saul, sa oras na yaon, matubadiha, he will be filled by God's Spirit. Naman na sa 1 Samuel chapter 9. So, si Haring Saul, gihapon igsoon, igaman sa Espiritu Santo, sama ni kang Saul, igaman sa Espiritu Santo. So, igsoon ang kayot kini sa diyang gipili ka sa Diyos. Iyang gihatag ang Espiritu Santo, kini may magatabang ka nato sa pagkinabuhi, sama sa kinabuhi, nga buot ikinabuhi nato, no, ni Jesus, mga kabimiksyonan, o sa kinabuhing Kristuano na tubangan sa Ginoo. Ikatulo, Saul, follow Jesus into water baptism. Papakita igsoon sa gitawag nato nga kanang born again experience niya. Papakita nga siya usa ka tawong nausab og sumusod ni Jesus. He was baptized. Namato pa di adiha nang ahulog gikan sa mga mata ni Saulo na verse 18. Gikan sa mata ni Saulo ang murag mga himbis sa isda nga og nakakita siya pag-usab. Onya mitindog siya og nagpabautismo. Nati manikson, mitindog si Saulo og nagpabautismo. Salamat sa Diyos, Igsoon, sa kinabuhi. Ang sa katao dahil gigaman sa Santo, Igsoon, di gina siya magdumili sa pag-submit into himself, I mean himself, into water baptism. Kaysa magsulti igsoon, water baptism is a public declaration that we are following Jesus Christ or we are Christ followers. So, grabbing turning point siya ang kinabuhi. Wa niya gisikrito. Wa niya gilumilom. But he publicly declared that he is now Christ followers.
by submitting himself into water baptism. Nga asa na simbolo kini siya sa bag-ong pagkatao. Ato tanaw igsoon sa Roma, sulod nga mga buntag igsoon kining simbolo sa bautismo, nga usan niya na igsoon ang bag-ong kinabuhi nga ito na angkod yakang Kristo Jesus. Ang paghawa sa tubig symbolizes igsoon new life in Christ. Pagkibig mo igsoonan. Naisuwete kong oras ang ako pag-ampo lamang. Katong sabto pag-ayo nga ikaw, dili ako, ang napili nimo kung dili ang Diyos mismo. Og ato kinta ka ang dakog value ang pagkatinawag sa Diyos ka nato, ang iyong pagpili ka nato. Kaya napili ka to arumay mo anak sa Diyos mo, ang Diyos mismo, hari sa manghari o Ginoo sa mga Ginoo, Ginoo Jesu Kristo, mga kaigsoon at mga kaibigan.

Og sa kanta ni Pastor Orlando Nuevo, isa ako sa napili mo, og usa ka tawo nga murohay paglaom, apan salamat sa Dios, gipili sa Dios. O ikaw sa bigson, timani, gipili ka sa Dios. Para unsa? Para lagaran si Jesus. Namato pa din ni gipili si Saulo aron ipaila si Jesus ngadto sa mga katawhan sa dili Udiyo o bisan pa sa mga Israelinon, mga Udiyo makimimiksunan. Andam ka ba yung Ginoo, yes, ani ako gamit ako? Sa iyong pagpili ka na ko, salamat o Diyos, o ani ako gamit ako? At ang itong pag-ampo, mga kaibigan, magkiksunan, atong oras ka rin alas 5 punto. Alas 5 in punto.

gipili sa Dios. Og di mong pastor, Pastor Orlando Nuevo. Og sabaw-sab ni Saulo, gipili. Aron ipaila si Jesu Kristo ngadto sa makatawan. Salamat sa Diyos. Igsoon, atong oras karon 7 minutos makalipas alas 5, mag-ampo ta mga kaibigan. Langit nung amahan, nga salamat o Diyos. Sa imong balaang pulong, imong gipabot ka ni kanamo. Salamat sa laing pagpahinundom ni mo kanamong tanan. O salamat o Diyos, ngayon mo kaming gipili. Sa taga mga tao nga pwede ni mo mahimong alagad o sa kami sa imong gipili, arumay mo ni mong anak o alagad. O salamat sa imo kang gipili ang katuyuan aron ikaw among alagaran. O salamat kay wa ka magtanaw diha sa gawa sa panimong gitanaw ana sa bukasing-kasing. Di ba unta mi ani ang ngayan o takos apan salamat sa maong pribiliyo. Ang ako pag-ampo lamang o Diyos, na andam kami musunod ka di mo. O andam magpagamit alang sa imong kamayaan. Kaya mo kami gitawaga tuod aduna kay dakong katuyuan alang ka na mo. Anya o Diyos, among kinabuhi, gamita kami. Og ako usab o Diyos, gamita ako. Padayon akong gamita. Og ang tanan nga naminaw sa mga pinagpala musika, naminaw sila, imus lang giluwas. Giluwas aron dili lamang sa paglingkod, kundili sa pagpangalagad ka nimo. Og usa sa pagpangalagad ka nimo, mao ang pagpaila ka nimo ngadto sa katawan. Ang pagsangyaw sa kamatuoran nga mao ang maing balita. Aron dagat usa makadungog sa minsay sa kaluwasan. Salamat Ginoo. Og salamat sa programa Pitagpala Musika. Anamugna di tungod sa kaalam sa tawa pantungod sa imong grasya og kaluoy. Nga din ni imong programa nasangyaw ang minsay sa kaluwasan. Ako pagampo Lord nga padayon mo panalanginan kayo mong programa o padayon kayo madungog sa langang mga dapit. O padayon kang magatagbo sa langang kinangalan. O padayon kang mag-raise o dugang pang mga supporters. Aron na padayon na tabangan o paluyuan ang programang Pitagpala Musika. Aron padayon kayo madungog sa mga dapit. O daghan ang magdungog sa minsan sa kaluwasan o daghan ang mga taong makaangkod o kasiguran sa kaluwasan. Mapaabot ang minsay kasi na usabi mong gipili aro ikaw alagaran. Salamat Ginoo og salamat sa tanan imong gigamit aron ang programang pinagpalang musika madungog sa mga dapit, sa mga radio stations o sa mga sponsors. Ako nag-ampo Lord more blessings and favors manaa sa mga radio stations o sa tanan nga nagpaluyo ni mong programa. Salamat Ginoo. Apil na mga produkto ang imong gigamit sa pagpaluyo ng programa Pitagpala Musika. Glory to God, Lord. Hallelujah, Jesus God. O karunang kitugyan ka nimo tanang tipaminawan. Dagang ka namo nagipangbati sa lawas. Di ba ginako maampuan tanan specific. Apan ikaw Diyos na kailang kanilang nasayo silang kahimtang karon ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus Lord. Tanduga mong lawas sa ibratian o sa milagrosong pamaagi Ginoo. Ihatag ka niya ang kumplitong kayuan. Apin na si Pastor Eli nga nasa ospital ako pag-ampo Lord. Ipasinati ka niya ang milagro. Maangkon niya ang kumplitong kayuan sa pangalan ni Kristo Jesus. O suban pa nga naipambati sa lawas, uban nagluya silang lawas, Lord, ihatag kusog lang ikinanglan. Salamat kito. O padayin ka magatagbo sa namong ikinanglan. O kung adlaw, Lord, padayin ka magabantay ka namo. Sa mga lakaw, sa mga biyahe, di lamang kanako sa mga grupo, kundi sa tanan, magbiyahe ka ng adlaw, Lord, padalip di silang tanan, padalip di kaming tanan.

Ogyata karam o Diyos. Ang insaktong direksyon. Ang imong pagbuot ay matuman sa mong kinaboy. Ogyata kusog ang magkinalang karo-adlawa sa pagpatay na mo sa among mga bulaton. Salamat, Ginoo. Ako tag-ampo sa nasod Pilipinas nga sa among gihandom dislibrar ang Independence Day. Lord, ang ako pag-ampo parayin ka mag-take control sa dagan sa nasod sa Pilipinas. Ang imo pagbuot mo ay gayoy matuman. Og ang ako pag-ampo, Lord, ng ikaw may maghahari sa tibok nasod Pilipinas na bilgyud sa mga kinabuhi sa mga liderisa. Ikas nasyonal nga to sa lokal. O kami nga imo mga tumuto, o gamita kami o Diyos. Gamita kaming tanan. Alang sa mong kamayaan. Ikaroon yung mong paglaom, Ginoo. Busa ka naman mong gitugyan o sa mga kamuto Diyos. Ako nagtuo. Nagikay, giandam nga nilot mga butang para sa nasod Pilipinas. Tudloy lamang nga pangitaon sa tanan ng imong presensya. O talikta ng mga sala. O gilon ka nga Ginoo Diyos sa nasod Pilipinas. Salamat, Ginoo. Salamat sa tanan. O bani, o bantay mga OFW. Mga anak na mong atuas sa iyong mga dapit, gaiskwilad wag ka, gatrabaho. Lord, padalip di ang tanang mga anak. O ako nag-ampo, Lord, sa tanang mga anak. Kung sa mga struggles ang kinabuhi, ako nag-ampo, Lord, tabangi ang tanang mga kabataan. Tabangi ang mga anak ko, Diyos. Ayaw itugyan sa kamot sa kaaway. Panalipti, O Diyos, ang mga anak o nga among tibok pamilya. Sa mga gidikanan nga nibati og kabugat, gumikan sa ilang problema sa ilang mga anak. Lord, tabangi, O Diyos, ang mga gidikanan. Dili kay mawad anong paglaom. Tuduy lamang kami kung saan napod na mo pag-iya sa mga anak. Dugang pailo man ang kanamo. Isip mga gidikanan. O ako nag-ampo, Lord. Ikaw na bahala o mag-insulti sa mga anak. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa ulay katapusan. Imo ang dungog, imo ang himaya. O sa mong biyahe, sa ka-ministry trip, yung Ginoo, mag-uban o gabantay ka na mo. Salamat, Lord. Kini mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. O amen.

0: ay mindalay ko ng Diyos o sa kaawit ko sulat ni Alhosola. Sir Alhosol.
1: Ginoo aniya ako karon.
0: Nindutig soon nga linya sa kanta ginoo aniya ako karon sama niya niyas ginoo aniya ako. Ako ninaw to sa bigsoon kining awit. Mausap ni mong awit ginoo aniya ako.

0: Dayo nga buntag pasudan, salamat sa Ginoo kay iya patang gipamata. Aron makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Nga diin maoy akong giya sa akong pagpamuhat sa matag adlaw. Nanay Bibing ni sa San Jose Corellia. Davao del Norte. Nanay Bibing, may buntag diya kanimo. Dako ug handog soon nga magadtog niyo Corellia pero murag alanganin siguro kay di kay ko sure kung unsa kalayo
1: aron sa tanang pagsulay.
0: So diri lang ko agi unya sa Davao de Oro.
1: Ugong kay ang Dios.
0: To Trento and din to mga Goya Bislig City.
1: Makita.
0: Alvin Ponteras, may buntag kanimo igan diya sa Barubo. Sorry, Gaudil Sur, na day kakaroon diya sa Barubo, Alvin Ponteras. Mamueng, may buntag Mamueng, Romero, Amero, Obajinsa. Ok, tibo pamilya, pamilya Romero, diha, may buntag kanyang tanahan. Amen, og amen, sa balaang pulong sa Ginoo pasudan, nga akong nadungog ganahan gyud ko maminaw matagbuntag pasudan sa balaang pulong langlang di Asis Colintas langlang Asis Colintas di ay ni Dias tala ko gong kanimo igan may buntag unta mabot ko sa iyong lugar no
1: sakiton nang ayo
0: medyo struggle ko gamay igsoon kay ang akong sakyanan nga akong ginagawit magbiyahe ko katong dako nga makaprograma ko bisag asa ko basta na lang internet igsoon, wa pa gid maayo. Mao nga mangita igong lugar kung asa ko pwede makaplastar. May gabi na kaplastar mid ni alas 11 imedya sa gabi na. Wa pa gid lamisa din iso. Kita ya kung sitwasyon diri igsoon makabroadcast ko. Gipatungalan ako ni Oga ag among akong bag. Palagi ko makabroadcast. Unya ako kay Bangko dili igsoon na. Narakos katre, anya karon galuhod ko. Palagi ko magka-broadcast igsoon kay para nako usa ni ka commitment og minang danon. Wa tay saktong tulog pero ato man ning commitment igsoon. Ali pa lang pugko na mo gapaminaw sa programa pinagpala musika.

Gilera laki may buntag ka ni mo igan. Ako kang Judith Mandahumay. Orly kay ma Taliano sa may buntag. Pasodan, good morning. Pagkanindot sa mga pulong sa pinagpalang musika. Paminaon, pasodan, kada buntag ko naminaw. Salamat kay Igan, 1301. Kinsa taga, ah, katong taga diwalwal dahil ini, may buntag ka ni mo Igan. O ba diwalwal, adiwalwala. Sa tanang panahon, oh Jesus, oh Jesus. Pasodan, Lunis Kamani sa Bayugan City. Asa mang ka magparking. Ay, Igan Nelson, ikaw dahil na. Ambot, asa ko na pitbanda di ano, basig. Murag na mang giyapon, siguro diha ka ng 7-11, pero pila pagbuk 7-11. Dahil lang ko dool sa round ball siguro. Diyan ako park na pit. Sa round ball na pit. Ang akong gamit is ka na igsoon color black nga pickup. Ford igsoon color black. Bantakulo, tata, may buntag diha ka ni mo. Oga Rosalina Mariano Pante. Ega Nelson, salamat din kayo. Usanin si Kapalayo sa program Pinagpala mo siya. Salamat ga G-Cast kay Kanato. Tako kayong tabang igsoon ka ng inyong ginapadala ka na ko. O salamat yung tanan. Ang ginong Diyos na lang panay magkapanalangin yung tanan. Tanan nga gatabang sa program Pinagpala mo siya. O labinigyot sa tanan ga patronize igsoon sa atong aroma o sa atong Vegemax. Kapon igsoon na kalabay may ugo sa kabutika. Ni palit og 150 ka butilyang aroma. Napalit mo siya ang Vegemax. Diya sa RJ, Rael Jarsin Pharmacy sa Buda. Palit mo diya sa itong aroma og Vegemax. 150 ka garapa ilang ipalit. Katong gusto mag-dealer, palit mo igsoon ha. Palit mo. Sa itong Vegemax, Tagum City. Nagando magig kong makabutang tag Vegemax sa butika din sa Tagum pero kasubo pagsulting wag ito ma-realize igsoon nga ang mabutang sa butika gikan kanato wag ma-realize apil diya sa Kapalong ang atong produkto ay palit lamang diya sa Big FM diya sa Kapalong usbon ko ang atong produkto din sa Davao Region mapalit lang diya sa Big FM sa pagkaroon labi na itong aroma. So katong gusto mag-dealer, dealer mo kay ako announce asa dapat mapalit. Para may mong available ang atong produkto. Di kinadala kong kapital, no? Aroma, atagunan din ang garapa sa para sa itong mga dealers. Then, atong Vegemax, 1,000 na igsoon. Anya, ang SRP na nagin is 1,500, pero 1,000 sa ato. So pwede mo mag-dealer, binigyan ito tag 1,300 ang garapa. Makatabang sa katawan sa lugar at the same time, kamay mag-income mo, ginagmay o makatabang mo sa itong programang Pinagpala Musika. Ang atong aroma, hindi niya palit sa mga butika igsoon, gawas lamang sa butika nga akong gina-announce. So ayaw makakita ko butika din sa Tago mga kabutangan, pero ako oras limitado man. So basig di pa ko makabutang sa butika din sa Tago. So kung na ay gusto mag-dealer, text mo ka na ko. Davao de Oro, Davao del Norte. Ani mo din ni palit mo, pangumpra mo. Ang inyong pagbalit ako nakatabang igsoon para padayong madungog ang programang pinagpaalam musika sa mga dapit. May bantag ang Nanay Rosalie. Nanay Sali may buntag ug kang Nanay Perle diha sa Maray-Maray. Nay, giming ano kay Nanay ba? Pasudan na Minda, Mikaron, Luis Oga Minda, Punti sa New Asturias, Maco, Davao de Oro. Dugay naming naminaw kada buntag. Lipritcher ko sa UCCP. Salamat. Makadasig nga minsay matagbuntag. Salamat kayo. Salamat kayo mga Lipritchers, no? Salamat kayo. Kanyong tanan, mga alagad sa Diyos. Of the Davao de Oro. Akong magkumanan diya sa AMC, Mako may buntag. Pastor Ramel. Gubarani. Yakad tong itagbo ka na ko at agama ko nga nakasinati mismo kayuan malipay ko magkita taon niya ba? Diyan ko sa kilid o atbang sa NBI office din sa Tagum City. Alas 9 o niya, adukod doon niya.
Pero na ako sa tagom karon, na ako sa usa sa mga tuluganan dinhi. Dako ni nga building ang among kan, pila karon sa kankay ni, pero kamera gid ang guest dinhi. Timing awa kay ni among natulugan. Wala gi klaro, wala mi sa igsoon no. Galhoto din ni karon samtang ga broadcast ko. Iganjima Bariso Iglesia, iganjima may buntag. Yes, salamat kayo matupan niya. Amping sa kanunay paso. Salamat iganjima. Ato ning kauban diha sa AMCC Valencia. May buntag iganjima. No, salamat kayo kaninyo. O tanan nga taga lantapan nga magkaibigan kayo tanan may buntaga. O kaibigan Gina Salas, isa sa mga reminders ang taon ng tanaw sa gawas. But note nga ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing. Amen, no? Jean Salas, Obam lang, may buntag. O Romer, may buntag. Og LC Pinalumansay, makahila ko pastor sa kalipay tungod sa answered prayer sa kabaguhan sa kumbana. Og karon kaoba nami namuhat. Wow, salamat and glory to God. Namuhat sa bulaton na sa Ginoo sa radyo. Salamat igan LC Pinalumansay. Salamat guys, salamat ang Litsumanog, ang Sibong Litsumanog. Ang pinagka-brands, ang pinakamin nga brands sila ani, ang tindahan Litsunan na diya sa Wao, tulog ka Litsunan sa Wao. Tapos naapos na Litsunan diya sa Manisila, North Cotabato, o sa Lawagan, Quezon. O ang duwa, kabagong Litsunan sa Sibong Litsumanog sa Kalilangan. Dool sa terminal, o dool o diya sa likod sa kuno, Chavina, Taveria ba ito? Chavina Pharmacy. Tagiya sa tanan. Ang lamiang Litsumanok, asibog Litsumanok, mga kaigsunan, mga kaibigan. Tapos bun ko, nadiha sa kilid, amin dool sa terminal, o likod sa Farmasya Savinia. Diha sa Wisa, Poblasyon, Kalilangan, Bukinona. Salamat ikan diting sibog, ang tigiya sa lamiang Litsumanok, ang sibog Litsumanok. Sistina Bautista of Davao City, Iganse. Salamat kay Iganse sa salamat kayo sa padayong pagpaluyo sa programang Pinagpala Musika ang Ginoong Diyos para magpadalangin kanimo with the whole family on sa may mga heart's desires. Ako pagampo nga ang Ginoong Diyos mag grant ni ana mag Sistina, no? Ang mga pagampo madungog sa Diyos og maangkon ang tubagan sa tanana. Igan man namilit ako, salamat sa Revolution Program Pinagpala Musika. Salamat yun na mga igan na. Salamat yung gayo. Di man ako maminsyo matag-adlaw ang iyong pangalan, pero ang Diyos nakakita ni Ana, ang inyong Diyos magapanalangin kanyang tanan. Labi na giyod sa Vegemax Plus o sa Aroma Herbal Oil ang atong Pinagpala Plus. Buenos, sa kanabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio temporaryong manamilit kong magaingon. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa Dios. Maayong buntag kanyong tanan to God.

0: Magsisim mo yun ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Hindi siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos, ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman na siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay kakulit kay siya panalangin nga yagig panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka? Igan?
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
0: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, itong, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
0: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay. Kinsan niyo og taga sa Palihog?
3: Pastor, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
2: Okay.
3: Dugin ako nga kanaan, tigpaminahon niya. Apil naging ko sa grupos kay Bigan, pito na gatuin kapin.
2: Salamat, Igayo.
3: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Max, Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa season. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor. Sulod sa Doha kasi mana. Tapos ako siya hindi pa inom ang Biggie Max, Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik ko sa kasi mana, Pastor, buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karoon, nakalakaw na siya, Pastor.
2: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad, ha?
3: 63 ang iyang edad.
2: 63. So, sa Doha kasi mana, hindi pa inom ni mo ang Biggie Max, buntag o gabi, karoon, nakalakaw na?
3: O, nakalakaw na, Pastor.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa ato mga partner stations and reporters. Kaibigan, sa lahigayon na kumudapit kaninyo sa paguban ka na ko atong sayron kining pibila ka mabalita atod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan, mga kaigsoonan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw ka Biyernes karon ug gapit sa 12 aning bulan sa Hunyo 2026. Kamusta mo ta mga kaibigan? Ako nang hinaot nga sige hapon na mudiya nagaban ka nato. Sulod aning pipila ka minuto sigsoon sa pagsayod sa pila ka pahitabo dinhi sa Mindanao ug nabutay balita gikan sa Visayas. Dinhi lamang sa
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines. Good morning to kaibigang Mamikor o ba Cagayan de Oro City, Pasundan. Asa mapalit ang aroma diri sa Cagayan de Oro. Nadia kang kaibigan Joy Love Sirondo sa Sayas Carmen, pero murag nahutdan to. Kay nag-order ka na to, pero basing na next week pagkita magpa-deliver diya sa Vegemax. I mean, og aroma. Nadia kang Joy Love Sirondo sa Sayas Carmen. Salamat Mamikor!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Osmond ko, adlaw nga Biyernes karo mga kaibigan. It's holiday, pizza 12. Independence Day karong adlaw. Ato pag-ampo sa kamalinaon nga adlaw sa pagselebrar aning Independence Day. Good morning to Gigi Cheng. Oba. Boss FM Radio, diya sa Kilikili, Wao, Lala del Sora. Oy, nag-cupsya ka na ito karun. Ayop itugod sa Diyos maka-oban ko diha sa imong pinaka-opening yod sa Boost FM diha sa Kilikili. 102.7. Yes, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. Good morning, DJ Cheng o Boost Radio sa Kilikili. 102.7.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Diya sa pagtukan Davao de Oro, good morning Vanessa Taborada. Basi na'y gusto mag-dealer diya. Diya sa Magnaga or pagtukan Davao de Oro. Pero murag din ako malabi ang pagtukan, no? To Trento. Melba Hampon, may buntag diya kanimo. Osbon ko, nako sa Tagum karon o ga alas 9 sa buntag diya sa kilid ta o duulta sa NBI office. Yata mag standby sulod sa kauras. Ang tudlang ko, alas 10 diya o niya. Alas 9 diya ako. Kinakita diya, katulabi ka itong gusto mag-dealer o mamalit. Sa atong Vegemax aroma igsoon na ako niya din ni anak ko niya diha sa kilid o atbang sa NBI office din sa Tagum City, mga kaibigan.

0: O garon sa ulan tudling sa ato mabalita.
1: The Now Visayas Headlines.
0: Pamilya Baterbunya nagkuwangan sa eksplanasyon sa Ateneo de Manila University sa pagkamatay sa ilang anak nga si Rene Baterbunya. Alang sa detalye, ato tanganon niya igsoon kauban sa tong reporters sa Nuka diha sa Shenzhen Radio Butuan City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang Korea National naangol human na kuryentehan dito sa Panglao, Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lalaki ang giingong hubog lagpot sa ospital human mabanggaan o pangpasayrong bus sa Baramag, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Tapos 7 fugitive high profiles nga most wanted person sa regional level ang nasikop sa mga kapulisan sa San Miguel Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa itong balitang hiligay ng mga kaibigan,
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Suspect sa pagpangtero sa lalaking nga nasapuan sa floodway sa Haro, Iloilo na dakpa na.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang luwan tudling sa atong mga balita. Atot ka nato sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Ang atong Vegemax igsoon, oil ang suludaan ni og dili powder. Osbon ko, oil, gibuhat gikan sa 25 ko matanom o tungod sa panalangin sa Diyos na mo kining tambal sa daganan. Mapalit igsoon sa mga estasyonan nga asa mo gapaminawan, although napagin mga registrations nga walay tay produkto, pero maning kamutang sa atong paglibot karon makabutang tag produkto nga Vegemax o Aroma sa mga estasyonan nga asa kita badungoga. Pag naamo sa Bukidnon at tumo sa itong mga kaibigan centers, then ato sab mo sa mga butika nga akong gina-announce, sama diya sa butika Kalilang sa Kalilangan. Napo tayo sa kabutika diya sa Pangantukan, nalimot ko sa pangalan, pero duha ilang pwesto diya. O saan na at bang anausa ka na kung department store igsoon diya sa Pangantukan, sa sentro sa Pangantukan. Then napo diya sa Don Carlos, sa Yusuf Pharmacy, Basco's Pharmacy, o gamausab sa Immaculata Pharmacy. So murag tulor atong pharmacy di igsoon sa Don Carlos, papalit ang atong produktong Vegemax og Aroma. Usbon ko, Vegemax og Aroma. Pag naamo diha sa Kibawi, naara diha sa Ralph General Merchandise. Usbon ko, Ralph General Merchandise sa Kibawi, og dito sa Damulog, sa Rudy's Pharmacy og sa Mura Pharmacy, og diha usab sa usa na kong grocery store, magsunan Kabahog store sa sentro mismo sa Damulog. Ana mo diya sa Kabahog store, di ba ka diya sa Mura Pharmacy. 44 minutos pakalipas alas 5. Og sa tanan na yung mga pangunta na igsoon, text mo sa itong numero 09-27-71-12-112. O katong buot, magpabutog testimony, pagpasalamat sa Diyos ka na ayo, tawag mo igan. Tawag mo sa numero ng 09-27-71-12-112. May buntag kang Brad Alex din sa Tagum City. Usa sa mga user sa atong produkto ng Vegemax Aroma, naghandom to sila ng mapalit kaya mamaligya sila. Nangutan na ito kung pila ko no'y katidat sa saka karton. Pwede palitig sunog daghan. Makatabang mo sa mga katawhan nga mapalit mahimong available itong produkto. Ikadua, makatabang pud mo sa atong radio program. Makinansya po mo ginagmay. Ang atong dealer's price 100 sa atong Haplas Igsoon. Grabe kamahal sa mga ingredients karon sa Haplas. 100 ang atong Haplas. So kada tumagod 90 karon tag 100 igsoon unya ibeligyan niya siya og tag 120 pinakataas 130. Namo 20 to 30 pesos matag garapa dako nang katabang sa katawan dako usa na tabang sa atong ministry labi gyud sa ministry sa pinagpalang musika atong radio program makaibigan magigsoonan ko. 46 minutos makalipas sa 5 og karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balat ang Butuan City, mga kaibigan. Pamilya Batermonya or Baterbunya nakuwangan sa eksplanasyon sa Ateneo de Manila University sa pagkamatay sa ilang anak nga si Rene Baterbunya. Aron yata ka na ito ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Dondon de los Santos. Nanukad sa 93.9 na Shine Shine Radio Butuan City. Kaibigang Don, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nagbangutan apan palayon sa panawagan nga hustisya ang mga labiling pamilya nila Rene Baterbunya o Divine Adili. Samtang ang inahan ni Baterbunya nakuwangan gihapon sa pagklaro sa Ateneo de Manila University kalabot sa nahitabong trahedya sa giingong training. Diin dagan pa'y matod pa nga pangutana nga wala mahatagan og tubag sa pagkamatay sa basketball player kansa mas nakatag og bukat nga palasaan nun sa nagbangutang pamilya. Sumala ni Revelin Baterbunya, inahan ni Agustin del Sur Pride, Rene Clert Baterbunya, na dili mapapas ang sakit sa pagkawala sa iyang anak kinsa anaa karon sa Arlington Memorial Chapels sa Crematory sa Quezon City, ang patayng lawas sa 19 anyos nga atleta. Sa video footage nga nakuha sa Aurora MDR-RMO, makita ang katapusang pagbakwas gikan sa balod ni atong Lunes ang mga player nga sila Baterbunya ug Adili nga naa sa usa ka resort sa Dipakulaw, Aurora, alang sa team building sa ilang varsity basketball team sa Ateneo de Manila. Makita nini nga gitabangan ang duha pag-alsa aron madala ang mga nini sa kilid human makitaan sa tunga sa dagat. Sigon ni Revelin nga diyang naimamat nini ang mga Ateneo coach sa Blue Eagles kagahapon, gibutyag matod pa sa mga nini nga naitabo ang insidente sa may alas 2:40 sa hapon og 30 minutos human nabakwa sa tubig. Gani gikumpirma usab nini nga alas 4 na sa hapon siya gipahibalo. Samtang subay nini, ikumpirma usab nila ni Attorney Israelito Torion og Attorney Jimmy Bundok kinsa nagsilbing legal counsel sa pamilya ni Rene Baterbunya nga musulat sila sa Department of Justice kon DOJ aron mangayo og Immigration Lookout Bulletin Order kon ILBO batok kang Ateneo coach Tab Baldwin. Ikumpirma usab sa legal counsel sa pamilya nga unay sa gabi ang pateng lawas ni Rene Baterbunya dalhon sa Davao og dayon sa Agusan del Sur. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de los Santos, sa ngalan sa BG Max Plus, ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Dondon de los Santos o ba Sunshine Radio Butuan City. Good morning, Pastor Dan. Diligid ko mapakyas pagpaminaw sa imong programa Watching from Salvacion, San Agustin, Surigao del Sur. Pastor, gusto ko mag-dealer dugay na ko nagplano, dagan na kog nasultian nga maayo ang Vigimax, pero lamang wala pa ko'y kapital. Nagampo pa ko nga magka-kapital pa ko. Yes, salamat kay kaibigan. Oba Salvacion San Agustin Surigao del Sur kaniya to grabe kusog ato produkto diha kasuwa atay dealer diha. Kamay lang ha, parit lang kag tulog ka garapa. 3,000 lang tulog ka garapa. Imo lang i-retail diha og tag 25 makaginansya ka na ginagmay. Makatabang pagid ka sa makatawan nga imong available ato produkto diha og makatabang pug ka aron palay madungog ang programang pinagpala musika. Salamat kayo. Igana, no? Oba Salvacion San Agustin Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visa.
0: Maayong paminaw kang Igan Esther Asilan Igan Inday may buntag anto Kapitan Maximo Varquez of Hingoog City. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Gikan dito sa Butuan City at tuta o Gabuhol. By the way, unya alauna, itugot sa Diyos, diha ako sa Trento. Osmon ko, Trento, diha lang ko mag-park at bang sa Gin Pharmacy, unya. Ang mga alauna sa hapon, mga kaibigan. Di kahit ko magdugay diha, kay mo ato patayog mga Guya Bislig City. Unya, taga Davao de Oro, nga ko malabian, gikan mawa, padulungan to sa Trento. Text lang mo ka na mo. Kay amo lang mong hapitan kung asa mo dapit diha sa Along the Highway. Ang buot mo palita sa atong produktong Vigimax og Aroma ang among dala. Tapos ay dalang bayo sa makibig mga iksunan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Laing balita, balita gikan sa Bohol, Korea National na angol human na Korintian dito sa Panglao, Bohol. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Nora Canelio Agas na nukad sa 93.5 Hot FM at Tubigon Bohola. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Daling ginala sa tambalanan ang usa ka Korean national human kini aksidenteng nakoryentihan samtang nagkatkat sa advertising wall sa usa ka kananan dito sa Proxinco Barangay Danau, lungsod sa Panglao, Bohol sa niaging adlaw. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Jong Hu Yu, 46 anyos, kinsa nakaangkon og mga samad og paso sa kalawasan human sa maong insidente nga nahitabo pasado alauna sa udto. Base sa initial nga investigasyon sa mga awtoridad, aduna untay kuha on nga tarpaulin ang maong langyaw busa misaka kini sa paril sa patigayon apan aksidente kining nakatandog og live wire. Hinoon swerte nga dali nga natabang ang biktima og gideklarar nga anaana sa luwas nga kahimtang human madala og matiman sa mga doktor sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Nanukad dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vichmax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil kini sa Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kay bigang Nora Canelio Acas of Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Ang produkto nga Vigimax o Garoma exclusive mapalit niya sa istasyonan sa Hot FM at Tubigon Bohol, mga kaibigan. Paglamo diha sa Talibon, diha sa Radyo Bandera Talibon o diha sa Islahaw kang Igan Ivardo. Good morning to Sistina Bautista of Davao City. Igantina, may buntag ka nimo. Salamat ka ayo sa pagpaluyusap sa programang pinagpala musika. Nanay Perle Estorel Usa, may buntag. Good morning, Pastor Gimingaw Pudgo nimo. Amping, Pastor, love you. God bless you always. Salamat, Nanay Perle Estorel of Maray Maray. Perlita Chavo sa mayong pagpaminaw. Morning, Pastor Dan sa San Francisco. Asa ta pwede makapalit og aroma og Vigimax? Nako karon sa Barobo. Pero sa San Francisco ko, pabor, gapamalita. Igan Alvin Puntiras, may buntagan mo, Igan Alvin. Nade ka sa Barubo. Diya sa San Fran, exclusive, papalit itong produkto, naragit sa Flash FM. No, what a lying ibutangan diya gawa sa Flash FM sa San Fran, Agusan del Sur. Nada sintro sa San Fran, ang Flash FM. Pero mga taot nanto sila, muhapit ko diha. Una-una o karun nga before ko maadto sa Bayugan, amin sa Mangagoy, mag-una ko diha sa San Fras. Akong tanahon unya, posible maghapit ko diha unya kung diya ko maagi. Dipindi unya sa oras kung diya ko maagi San Fras. Salamat igayo, Igan Alvin, naday karun ka sa Barubo. Osmon ko ang atong distributor sa atong produkto ng Vigimax Aroma na lamang sa Flash FM, San Franz, Agusan del Sur. Diya sa Rosario, makabutang diya sa Metro FM Rosario o gamausap, malit gapon diya sa RTR Pharmacy sa Rosario.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lain balita mga kaibigan. Balita. Pagkitabo diya sa Bukidnon, lalaki ang giingong hubog, lagpot sa ospital, human, mabanggaan o pangpasayrong bus sa Maramag, Bukidnon. Alang sa detalye itong dawatong report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa 98.5, kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Gisugod sa ospital ang usa ka 40 anyos nga lalaki human kini aksidenteng nabanggaan sa usa ka pampasaherong bus sa Sari Highway sa Purukuro, Barangay Tubigon, Maramag, Bukidnon, gabi sa Merkules, Hunyo, Justus, Mil, Pantosais. Gailang biktima nga si Alias Raul, samtang ang driver sa bus mo si Alias Binsoy, 47 anyos. Base sa nasyonal investigasyon sa kapulisan, nitawag ang biktima sa baog dapit sa National Highway sa iyang nabanggaan kini sa bus nga nagpadulong sa Valencia City gikan sa lungsod sa Maramag ug nagdagaan sa fast lane sa kasada. Tungod sa kakusog sa impact, natumba ang maong lalaki ug nagkaangkon og mga samad sa iyang lawas. Giyong posible usab nga ubos sa impluwensya sa ilim ng magkahubog ang biktima sa higayon sa insidente. Dali nga nitabang ang rescue responders o gidala ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital aron matambalan. Sa raing bahin, voluntaryong mitahan sa motoridad ang driver sa bus o kasamdangan ang anasa kusodiya sa Maramag Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon sa nahitabong aksidente. balitang hulugranto sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalamay ka sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City, News Center. Krisigan, Sarmay S. Pangin, para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat, kaibigan, Jeremy Pangin, over 98.5 Radyo, kaibigan ng Valencia City. Songjam Opalia, may bunta, good morning, Pasundan. Watching from Baganihan, Purok City, Marilog District, Davao City. Salamat, Igan. Taga Baganihan, apidya sa Dato Salumay, Loriga, Tawas, Sinuda. Adto mo diha sa Rael Pharmacy Exxon diha sa Buda. Diha papalit atong produkto nga Vegemax o Aroma. Sa magsulti kaniya, napalit sila kagabi. Gabi namin nila ba diha? Ipalit sila og 150 butilyang haplas nga aroma. O nagpalit po sila ga Vegemax, no? Nga diha mapalit lamang sa Rael Jersey na Pharmacy. Lain palita mga kaibigan. Top 7 fugitive high profile most of wanted person sa regional level ang nasikop sa mga kapulisan sa San Miguel Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Rinalyn Lucet Martinez nukat sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao Visayas Headlines.
5: Malampusong nasikop sa mga tinugyanan sa Balao dagusa ka high-profile fugitive nga naila isip top 7 most wanted person sa regional level atol sa usa ka joint manhunt operation sa San Miguel Surigao del Sur nitong sayo sa niaging adlaw ning bulan sa Hunyo 12 batisays ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio, Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Ang operasyon gihimo pinagi sa panagtambayayong tali sa San Miguel Municipal Police Station sa Regional Intelligence Unit 13 o sa Provincial Intelligence Team Surigao del Sur gamit ang komprehensibong target intelligence og na corner sa iyang Pinoy-anan sa oras sa alas 11 sa buntag. Gilang suspect na si alias Dino 57 anyos minyo mag-umog residente sa Proxice Barangay Magruyong San Miguel Surigao del Sur. Si Dino gidako pinagi sa usa ka warrant of arrest alang sa linuog nga krimen nga qualified rape nga walay piyansa nga girekomenda nga gisyo di atong April 23 to smell by size. Ang dinakpan na nakaroon sa kusuriya sa San Miguel Municipal Police Station alang sa standard documentation og saktong disposisyon sa dili pa turnover sa nag-issue nga korte. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Reina Linoset Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Tang salamat kaibigan Reina Linoset Martinez maong report.
1: Mindanao Visayas.
0: Katapusang balita mga kaibigan. Suspect sa pagpangtero sa lalaking nasapuan sa floodway sa Haro Iloilo na Dakpana. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunao, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nadakpan pag isa hatpursot operation ang isa sa magutod nga suspect sa pagpangtiro sa lalaki nga nasapuan sa floodway sa barangay Balabago Haro, Iloilo City. Kahapon las 7 ang tangnasang aga. Ginglalang biktima sa kay alias Shane, 40 anyos kag ang suspect kay alias Jomel, 44 anyos kag lonsay nagatinir sa nasambit nga lugar. Sunong kay Police Captain Marvin Laranyo, Station Commander sa Iloilo City Police Station 3, ginpayag niya nga nadakpan sa kabulisan ang suspect sa iya ginaubrahan nga balay. Sunong pa sa iya na identify sa isa sa mga pumuluyo sa lugar ang suspect base sa tingog bangon na batian ini kag nakita ng suspect kag nagkadto sa suba agud chikyaron ang biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, nakitaan nga nagalutaw sa floodway ang biktima kag may pila sa idalo mga dugan nga tugas ang pagpangtiro. Dugang pa nga sunod sa mga pumuluyo, may nabatian sila nga nagsingkit nga tao kag isa kalupok sang pusil sa lugar. Detained sa Iloilo City Police Station 3 ang suspect samtang padayon ng hot pursuit operation sa kapulisan sa isa pa kasospetsado. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinapalang kapsula, kagaruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunao, Iloilo. Tunog na, baskog pa! Ay!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Madamog ini salamat kay Bing Randy Lasa nanukadya sa GTFM Lambunao Iloilo. Mga kaibigan, kasubugin ako kapsan tag oras. Osbon ko Davao de Oro, Davao Oriental o Davao del Norte, Tagum City. Nabuto kita ka na mo, makita ko niyo ko unya diya sa Kilir at Bang sa NBI office. Usbon ko, NBI office, Main Road Highway, padulungad to, igsoon, pagawas kay Gastagom City. Dool rin na siya sa traffic light na dool sa Kapitolyo, dalan direction to Asuncion. Sa ngalan sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa mga partner stations and reporters. Good morning to kaibigan Rubicento. Kaibigan, ako kini si Pastor Danangalio. Good morning to Marilina Bizan. Og Pastor Edwin Kuli Alliance Church, Pastora Manilina Bizan. Ako kini si Pastor Danangalio, temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyosa.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo.
11: Naa pa di ay na!

0: RD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na ta diri no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Mga on na ta!
5: Uy! Kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisha!
4: Fuego Blend Jelly Paste!
6: Kalami ane!
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Happy anniversary.
11: I love you. So
10: beautiful. Akong gift ni mo.
11: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop. Ma! Ma! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
0: Isumbo po kang Inger Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Tukmang takna sa Radyo Kaibigan. Baoni ato ni alasays 21 sa buntag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintian, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, mga badlungon, o mga miyembro sa PDA, mga miyembro sa Ding Ang Bato, madunggan sa kahanginan, gumikan sa ato ag technical adjustment. Hindi yun linog. Muna diha, muna. Saon taman. Di man nato matag na ang linog. Magkatong linog sa balay, matag na nato. Pero linog sa ato ang giniang ilawom sa yuta, di na P-box gani. Di gani kay baog kanus ana.
6: Halaka!
5: Ang sa balay lang ang linog, sayon ra kayo. Pag mulinog ang balay, pasiga ang suga. Maura na. Maura gid na ipang pahundong sa linog. Napayoban nga. Ay gusto ni Ana Facebook. Mauni orasyon aron mo undang ang linog. Bisan pag 50 ka orasyon. Di mapugngan ba dai nang linog nga ground movement mana bisan ang atong P-box. Di kay baog kanus ana mo.
7: Correct.
5: Mo igo nang linog. Di ba tay? Sana tay, sakto.
7: Correct.
5: Pero linog gani sa kwarto, sayon ra kay na. Pag mulinog ang balay, linog ang kwarto, pasigaso ka. Undang na diri soy.
7: Correct.
5: Undang na diri so.
7: Correct.
5: Undang na. Hey, ano sa man tay? Ay wala okay ra. Ah, naglinog day tay. Oh, okay, pasiga na ko sugar, mundang linog.
8: Wala.
7: Correct.
5: Good morning once again sa tuba kaigsoonan. Hallelujah. Karong adlaw, ikasinto 28 nga atong pagsaulog sa Independence Day. Sa Tagalog pa, araw ng kalayaan. Kailan kaya tayo magiging malaya? Mild malaya sa isang pangagamhanan na walang korupsyon. Kampanya, mayo musaad, inig makalingkod, ay kalimti ayaw kalimti, o di ba? Inanara na, kay kung ako'y inyong padaugot, nara to doy, kanang dagat, ako nang simintohon, saan man natuwaan ay dagat, oh, tracking ta, tracking, o. Mauna, kanang inyong dagway, Jesus, Ginoo, kusapsapan, ikaw akong angay sapsapan, mga pangnuwaya mo. Yung mga politiko nga, purigaba. Adili, tanan ha. May nang klaruho na to. Hallelujah! Once again, magandang umaga po sa atong programang Baroganan Kaibigan. Hallelujah!
9: Mga kaigsuunan, dili nato hikalimtan pagkabarangay kupitan. Marmas, Boytikal, usa sa iyang plataporma di gobyerno ang dagat ipasimento. Aron wa nay malumos ang dagat himuong simentado. Ug sa palahi-lahi sa panahon karon, grabe ka init unya mo kalitrag ulan. Kana may kasulbara na kay dag-um pa lang ang tanan dunanay ayuda. Ug alang sa tanang katawhan aron dili na mubaha, dili na mulunop, dili na muulan ang tibuok kalibutan iyahang pagapayungan. Kung ang inyong lugar walay tulay, butangan niya og tulay. Kung walay sapa, butangan niya og sapa. Ang tanang tambay, iyahang pagasweldohan. Ang tanang walay cellphone, iyahang paludan. Kung inyong dalan street, iyaha ka ng liku-likuon. Parehani o, street kayo.
5: Mana, kana, mana, mana yung mga nindot ng mga politiko kaya sikat-sikaran, sudzak og pasuhan o mahinog ng panuway. Diba? Hallelujah!
6: Ani
5: ang... Kana?
6: Kalung umaabot barangay eleksyon, magpapili isip vice kapitan. Atong sugaton sa masyawang pakpak, mudagan pagka vice kapitan, Nonoy Castro.
8: Magandang salamat. Tigpaila.
5: O, na, hapit na naman barangay eleksyon. Hapit na, hapit ang kampanya.
8: Sa tanang gayoko-yoko.
10: Tulako!
5: Hey, sakto!
10: Inyong padag-on, karong maabot eleksyon, akong isaad sa mga katawhan dire nga kanang dagat ako nang ispaltuhon.
6: Nabuang na. Wan ay barko mo dagan?
5: Tracking ta.
10: Ato tagmina daw, tracking ta. Sama ka, eh.
6: Sige.
10: Og akong isaad kaninyo, taligsik pa lang, ayuda dayon.
6: Sabunan. Mahurot ang pondos, barangay.
10: Ah, maghuwat pa kagbagyo, parehara ng basa, ah. Og akong isaad kaninyo, mga igala, maglabad pa lang ang inyong ulo, madawat na ninyo inyong burial assistance.
6: Wala ay pundo, barangay na, bankrupt.
10: Maghuwat pa magkagmamatay, muhatag na maghihapon ta.
6: Sige, imo ng plataforma.
10: Og akong isaad kaninyo, gamayng ubo, lubong,
5: diretso.
6: Wala ay mabuyos, barangay, puro patay.
10: Kanya, magsugot ka, magpandemic na sa ta.
6: Adili.
10: Mindset ba? Kinahanglan, advance imong mindset.
6: Sige, may ni politiko.
10: O para sa atong mga kapatanunan, para atong mga kapatanunan malikay sa mga illegal nga droga, magpaliga ko.
6: Basketball.
10: Basketball league. Para way-away, way magsinikanay, way magsinumbagay, ang tanang player, tagsaan akong bula.
6: Maghuot!
10: Tagsa sa silag ring.
6: Sabihan!
10: O ang pinaka-importante na kung buhaton sa akong termino.
6: Yay, importante na eh.
10: Kanang tarong ninyong adalan, ako nang gubon. O ka nang guba ninyong adalan, asa ko tarongon.
5: Asa ko na tarongon. Muna inindot.
11: Hey, sound check.
5: Ahabay! Sa mga butbut.
12: Ahabay!
11: Butbuto.
5: Sila karon ang mga bot-boton po!

Tayo mo ining kampanya na. Paminawa gini maayo ang mga mangampan niya sa barangay and SK election. Kay daghang mga bob. Daghan na bigyo kong kaila nga barangay captain nga incumbent karon ba nga mga bot-boton. Ayan na nato na iyagyan.

Bantayan gyud na ninyo inigpagampanya po. Og magsugod. Singgiti na yun. Mabuk! Nya, buto harap mabuk! Kanang kusog bang hatak, igsuon na nasbut-buton.

0: Agarindot.
1: Ang kakaron mi daog na inig dool na to
0: dili na ka ila kitsaka kitsaka.
1: Ang ilang mga saad na wala na ugi kalimtan ra.
0: Daghang kay ko kaila na.
1: Ang ilang mga plano way na tuman
0: bisag isa. Yeah. Vote election. It's an Independence Day karong adlawa, ika-128 sa ato ang araw ng kalayaan. Once again, kailan kaya tayo magiging ganap na malayang bayan, malayang mamamayan, malayang bansang Pilipinas? Magandang umaga once again.
2: Nasaan ang demokrasya?
0: Nasaan na?

los hombres.

0: Los zombies hay. Napakagandang awitin ng grupong Subbanin, Mindanao mo piagindaw. Assalamualaikum. Waalaikum wasalam. Alleluia pastilan Lord. Pipila, this is ikat 128. Good morning day, 128 Independence Day. Pangungunahan ng ating presidente ang laying of the kuan dito sa Rizal Park sa Manila. Good morning day kang Arts Lakpaw Malaran. Hindi ko lang maintindihan. Tagalogin, manukin, bahuin, itihin. Bakit kaya nakakordon ng ating Malacañang? Eh dahil nga dyan sa maraming Radyo Baktas, Radyo Siwit-Siwit. Umo na'y makadaot lagi sa ato. Eh gumikan ining social media, usahay, makakita kag fake news, na apoy tinood, na apoy bakak. Pero daghang bakak. Muna ayaw gyud mo palawig kumpiyansa diha. Kay mga kasuhan gyud mo diha cyber libel. Ay, lisod kayo. Good morning day kang Arts Lakpaw Malaran o kang Ibo Apatayon Ebon sa imong pag-tanaw live sa Facebook. Sa mga nagtanaw sa Facebook live, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Aleluya! Ha-hay! Nako Diyos ko po, ang patay sa giniang linog sa Sarangani is hapit na mag-50. I think it's 48. 47 last, pero nuday na dugang is almost 50. Ang Samaran, 736. Ang missing, 31. Unsaon ka na to? Imbis kay ni os-os na baya ang diesel. Katong niaging mga adlaw sa trading period, 3 ang ibaba sa diesel. Pero sa naitabo na sad, nga nagkumbati na sad, naggyera na sad, ang US o ang Iran, awala, ambot lang. O madayon ba ning rollback sunod simana? O basig doon ay price increase ato ang mga petroleum products? Gumikan kay nagbinumbahan Estados Unidos o ang Iran. Sabi ng Iran, mapapahamak ang mga dadaan, magpupumilit, dumaan sa Strait of Hormuz. Pamahayag na sa Iran, madisgrasya gyud ang mamugos o agi sa Strait of Hormuz. Kana pahimangdo gikan sa nasod nga Iran, gumikan sa padayon asad nga kumbati sa US, sa Iran o sa Israel, wherein ang Israel gibombahan asad nila ang Lebanon. Pastilan, Lord, forgive me. Hallelujah!
1: Sub-Saharan Mindanao! Assalamualaikum!
2: Mga igsoon,

Mindanao, iisa ang sigaw. Mindanao, the food basket of the Philippines. Kaninyong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets, daghan kay tagisgutanan karon. Ato na ba gayon andan ng atong programa, usa yun na maghisgot? Sa unsa man itong hisgutanan? Sa butang mga lungsod nun. Kitang tanan, duko o sa kitang tanan, uban kamo kanako, duyog kamo kanako. Alang sa atong bulaw, wano pagampo mo?

0: alang sa tumo kaigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim. Malikyaw mi din. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idinazara dalmus takim. Siya talazi na namtahalayhim. Gairil magdubelehim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baruganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po sa itong magkaigso ng mga Muslim. Mupya ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ito makaigso ng mga matigsalog, mayroon na masulom, mga manubo, madayaw, no kasuuman, mga ilokan na, wow! Naimbag na bigat ka na kayo, amin! Naimbag na bigat, apo! Wampay di na nam, wan! Apay sagsangay di tabanog! Wampay di saga! Ang inyong eraw kay pakon ko na! Hallelujah! Sa ito makaigso ng mga Bicolano, Marhay, Naga, mga Pangasinenses, masantos niya kabuasan itiki amin. Mga pampangan maya babak kayungan, ay nanong buri mo. Ay abaw makauturan ko dura ka mga kailuguhan. Mayugin ka agas ang inyong tanan mga totoo. Hindi lang ginam mo lang kawilin ko sa inyo mga anak. Hindi lang ginam kalimte ang tatlo kanir kag isa kati. Ano man na tayo man? Mantener, sostener, kag disponer. Ti ang tina tay. Ay, autorite, distributor kita sana. Ano na, Diamond? Lahog-lahog ka, Timoy, engineer. Tikal. Mga bulanan, Mazembe, tagdoy. Mga waray, maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo, mariyaw na buntag. Surigaw nun, marajaw na buntag. Marajaw, karajaw. Mga butuan nun, badayaw nga hinaat. Mga aklanon mayad nga gahon. Mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugao Map Hud an Algo tao namin. Mga tausog Marayaw no mayinat sa Bacano. Buenos dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan apyo palapus mga tiroray apyo hepe weno mga tagbanwa madigar silam kariko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. Orang duha ka adlaw jud ko ka tingog murag gimingaw ko sa radyo. Ining naanad bitaw ta kada buntag jud ka magsigig storya unya bagaw man kay mia duha ka adlaw jud taon wa ka tingog. Kadtong miaging adlaw nagpagawas og pamahayag ang atong AFP Armed Forces of the Philippines Chief of Staff nga si General Romeo Browner. Kanila gyud mga nanggawas nga mga storya nga do na kay mahitabo nga kudita. O di sa karong adlaw, June 12, niya ang pamahayag ni General Romeo Browner, may kalabtanan sa mga radio baktas o intelligence report ko no. Atong paminaon, ang pamahayag ni General Romeo Browner.
2: Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. No? That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes. No? Nagkakaroon ng mga hearing. In fact, sabi nga ng mga tao, yung nangyari sa Senado na nagpalit ng liderato. No? Nanonood rin lang kami, but then somebody said that that is democracy working for us. Nakakalungkot nga, pati yung picture ko ginamit para manghikayat ng mga Pilipino na sumama sa mga rallies na mangyayari sa June 12 o kahit na anong mga rallies pa. No? Sana po ay wag na nilang gawin yun, gamitin yung imahin ng Armed Forces of the Philippines para manghikayat. May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaliktad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. No? We remain to be a united, disciplined, and professional force. Tuloy-tuloy yung ginagawa nating monitoring din within the Armed Forces of the Philippines. And so far, wala naman po kaming nakikitang mga threats coming from within the Armed Forces of the Philippines. No? Ako po ay talaga naniniwala na ang ating mga sundalo ay disiplinado and very professional. Kaya coming from the commanders also on the ground, sabi nila wala sila nakikitang threat from inside.
0: Okay, muna pamahayag ni General Romeo Bronner niyatong miaging adlaw, may kalabdanan lagi sa mga intelligence report nga doon na may kitabo kuno nga mga rally karong adlaw or whatever rallies ang may tabo, gumikan lagi sa kiniang discontentment sa katauhan, labi na gyud sa isyu sa kiniang Malita Boys. Mao lagi na katong og dinuod mong galing ni dili kay kapagawas na magpamahayag. Kana bitaw panultihon sa Bisaya bitaw, makinaraan nga awa may kalayo og way aso, away aso og way kalayo. Di ba? So wa poy aso makumgom. Mugawas man gina. Ang ipaabot lang man sa katawhan, kinsa bagyod ang tinuod nga mastermind ining tanan aron gusto sa katawhan manggod nga managot sa taong bayan. Kasi pera ng bayan yan eh. Kwarta sa katawhan, buhis sa katawhan, ang gusto sa katawhan, ibalik sa katawhan. Katubitong mga nakadawat og mali-maleta na kwarta, karon ipakita ang inyong gamay man lang nga kaniyang bawas kasalanan o sa Tagalog pa. Bawas sala ba? Kuhay ko itong inyong maleta, kuhay gamay. Buhinit ko itong kung large man nga maleta nga nadawat, bisag buhi nila gamay aron ma-medium na lang o small na lang kag butangan sa kwarta, i-donate ko no ninyo dito sa naigo sa giniang magnitude 7.8 nga linog ang Sarangani. Luoy kayo tumakatawhan di asag giniang glan. Luoy kayo. Davao Occidental. Kining sa Davao Occidental. Jose Abad Santos, luoy kayo. Glan, Malapatan, luoy kayo. Sa General Santos City, 66 ka mga gambalay, daghan kay mga wapay kita. Thank you ha sa itong mga congressman nga nag-donate sa ilang 139 ka mga congressman ang dunay nadawat nga 9.29 million sa donasyon sa 139 ka mga congressman. Yan, 300 manikapin. Katong mga na-involved sa kini ang maleta, sagdi lang gud mo magsaba nga nakadawat mo, mag-donate lang gud mo dako-dako. E di maghilom na mo lang po ng nakadawat. Di ba? May na lang, mabawas kasalanan o sa Tagalog pa. Katong mga nakadawat lagi yung maleta. O, Diyos, ginawa ko ninyo. Kamunay, bao mo, kinsa mo, bawas kasalanan ba? Pamahin po mo, ipinan ninyo. O, maminangayog bahin. Ang amo lang bahin, ang gusto lang ang bahin, tagailan ninyong bahin katong mga naigo sa naigo sa linog. Kay luoy pud kayo, ang glan, Ginoo ko, luoy kayo, worth it, Malapatan, Jansan, grabe gyud. Maluoy ka, dunay pay walo ka mga barangay ha sa kiniang glan. Di pa gyud masudlan. Galisod gyud og agi asay agi. Ang mga hinabang, airlift, helicopter na lang gyud. Wa may magian. Yan dalan di man magian. Unya daghan landslide. So di gyud masudlan. Walo ka barangay sa glan. Ang di gyud masudlan. Until karon sa atong paghisgot sa kahanginan, dili gyud magyan. Pero tingluya sa atong makigsuonan. Hallelujah, karon pong adlaw, butlang kay ang atong Malacañang nakabarikada man gyud. Palibot sa Malacañang, layers of barricade. Kumikan lang ni mga huhungihong, but siyempre nga itong gobyerno will not take any chances. Lisod man. Di ba? Walang kanako. Pasilan, oy, gubot na kayo niya itong nasod. Galisod na pwede ta. Nako na kayo tag-utang. 18 trillion na ng atong utang. Mag-almost 19 trillion na. Magsige pag yung tag-rally. Eh, sabagay. Katungod mo na sa tao, we have the right to petition the government for redress of the grievances under our constitution. Basta wala lang gubot. Inyo man ang katungod nga mag-rally, pero ibutang sa lugar. Eh, basta kuhan na gani, mag-create na gani kung gubot, dili na na-rally. You're already inciting to rebellion ang mga kasuhan mo diha. Ni apoy pamahayag sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Ilahan ni pamahayag ya statement yun eh. Gikan sa grupo ng Iglesia ni Cristo may kalabtanan sa naitabong korupsyon. Kaduhanan nila nga. Umot, yun ba nilang rally? Pero doon ay statement ang Iglesia ni Cristo sa kwarta.
3: Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025. Patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa rin natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang isyu ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na "We will go where the evidence lead us." Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang imbestigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwalian ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot.
4: Who would have thought I'd become the boss of...
0: Una, pamahayag na sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Wapanin na human, ha? Kay, samog yung kayo ng advertisement. Wadi ko balip pa yan nila. Samukan kayo. Nga kamulot ang istorya dere. Ukalit nagsud, lami as kadsikaran. Nari, tara, ito'y balik.
3: Ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad.

0: maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyung ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas.
1: Lukban 4.
2: Wow na. Pastilan ginoo ko sa muka ni Lukban. Hindi ko malipay ni mong Lukban pork. Di magkugakaon ng pork sa muka ni mo eh. Tamulo gining. Magiging sila yun. Well, ugwala po ni sila. Wa man po ikuan. Oh, di ba?
0: Iparinig ko sa inyo ang pahayag ng iglesia.
2: Wala na, humana. Ay, naku, ito'y pamahayag sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Eh, wala gina. Ang 18 Maris, eh, kasuhan na po. Wala gina, ambot sa nina, itabo sa itong nasod. Kaso dito, kaso dari, kaso dito, kaso dari. Walang katapusang kasuhan. Hallelujah. Kinsa mabugod po ikawatan nga mo angkon nga ako'y nangawat. Wa mangyot. Diba? Wa magikawatan nga ni angkon nga ako'y nangawat. Asa naman ka doy? Yan na, ginang kinabuhi. Pastilan, Lord. Ay, kailang kaya tayo matututo? Kailang kaya tayo magbabago? Kailang kaya tayo mapapanatag sa Tagalog pa? Na yung mawala na yung corruption sa ating pangagamanan. Kasi kanusag yung kanimawa ang corruption. Hallelujah! Magandang umaga po!

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Yes, Igan.
5: Multisimer ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, na siya ay sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, o. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na Pastor kay. Takuli kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka? Igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daming haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo, mamuragid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay Pastor, salamat po Pastor.
4: Okay.
6: Mga on na ta!
7: Uy! Kalami sa sinabaw!
8: Naabay kinilaw!
9: Ilabas ang bida sa lamisa!
10: Fuego blend jelly paste!
8: Kalami ane!
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Si Roger Kuha ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustin del Sur.
7: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
11: Mag-testimony lang ko sa Bigimak Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak Pastor. Kaya sa una, akong apo Pastor nga gidinggi na kuha na sa Doktor Pastor nga iyahang tiplet is 18.
7: Oo.
11: Nga akong ipatumar og Bigimak Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor ning balik ang iyahang normal nga tiplet.
7: Na-admit sa hospital at higayon na?
11: Oo, oh, na-admit Pastor, na-admit.
7: So, ipainunin mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
11: Oo, Pastor.
7: Nga. Okay, salamat
11: Pastor,
7: sa Diyos.
11: Ako na po ang gigamit sa Bigimak Pastor kay sakit, kayo akong ilib Pastor, kanyang ubo sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon Pastor, kaya sayo magkusa akong uma.
7: Oo.
11: Pagkakit yung sakit kay bakod Pastor, mag-aguroin ako sa akong asawa na muntong kuhan ko Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Bigimak, yung palit ko Pastor, 20 ka kapsula. So, kung natumar ka Pastor, 5 lang kabuok na wala ang akong gibati Pastor, o akong pagpangit Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa Pastor, o mawag ko pagkahuman ako Pastor, mga gwakadla, wala na ko'y gibati Pastor sa akong silid.
7: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema mare. Ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay mare. At dun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala mare, pagdali na. At dun na sa FA Phone Shop.
6: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
15: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
16: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
14: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
16: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Lu, nganong kataki ang kaman?
1: Sakit kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lumabas sa 24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Nanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Good morning, diay kang Ginaline Arceo Amaro diha sa kiniang San Francisco, Agusan del Sur. Ganaminaw sa ito programa ang Baroganan, kang Lete Lidesma. Good morning diha sa Kibatang, Don Carlos. Kaga Bimbo Labaho. Good morning, Engineer. Watching live from Toledo City, Cebu. Ganaminaw na ito diha sa Toledo City, Cebu. Maing buntag sa tanan, ane ang atong buntag o mga balita. Ang atong buntag o mga balita, giatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, Maoni at Tony. Sa Vigimax Plus, sa pinagpalang kapsula, garantisado gayod nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang nga plus. Uwego Blend, Chili Paste, Pampagana sa Kaon. GRD Printing Services sa Quezon, nga nainimutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning syudad sa Valencia, nga nainimutang tapad sa Kaibigan Center. Uluhan sa itong mga balita, balitang lokal, LGU Bukidnon, midonar o 1.5 milyones alang sa mga biktima sa linog sa General Santos City. Truck na disgrasya, tulo kasakay angol sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Mitabok sa pedestrian lane nga lago. Nabanggaan sa bus sa Maramag, Bukidnon. Sa balitang regional, sa Davao Occidental, gitayog sa magnitude 5.5 nga linog aftershock. Sa Comelec, andam sa halalan sa Mindanao, taliwala sa pagtayog. Room attendant gimuslan sa pulis. Sa Dakbayan, sa Iloilo, pulis gidakop. Gumikan sa sexual assault no nagiat lang dagway. Dosi anyos gatinunan nakuhaan o droga sulod sa tulungaan sa Talisay City, Negros Occidental. Koreano na kuryentihan human mikatkan sa advertising wall sa Bohol. Truck na disgrasya, babae nga nagluto sa panimalay. Nadamay patay sa siyudad sa Davao.
0: Radio Kaibigan Headline.
4: Sa balitang nasud nun, Malacanang loyalty check sa militar. Dili kinahanglan bisan pa sa gingong kadismayan ini. Panel sa kamara na nawagan nga panalipdan ang mga ebidensya sa impeachment human sa insidente sa paghack sa website sa Senado. Chabit Singson gidakop gumikan sa kasong cyber libel. Senador Pangilinan. Ablihan ang investigasyon sa giingong sobra nga pag-impose sa sibuyas. BIR ni pasaka og kaso kang Alice Guo gumikan sa wala pagbayad og buhis. Mga aftershocks gikan sa 7.8 nga magnitude nga lidog miabot na sa 3,100. PNP naka full alert sa adlaw sa kagawasan kung karong adlawa. 89,000 ka mga personahe gipakatag. Aplas kami hangyo sa NBI nga ilangan ang pag-atubang sa investigasyon sa insidente sa pagpamusil sa Senado. Paghulga sa Senado, posibleng may kalambigitan sa isyu sa 18 ka ex-bodyguard matod pa ni Senador Gatsalian. Gatsalian lead majority kila sa Civil Service Commission.
0: Radio Kaibigan Headline.
4: sa gawas sa nasod Hong Kong nagpasaka og kaso gumikan sa netabong dakong sunog niadtong 2025. US ug Iran nagbinayloay og mga pag-atake. Presidente sa US nga si Donald Trump gisaway sa mga Hapon gumikan sa paggamit sa anime figures sa iyang post sa social media. Napulo namatay sa pagpamusil sa Johannesburg, South Africa.